0: ning istasyon. Daghang salamat. Radyo
1: Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday. Puyentang Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: may nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Plausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bilabila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
8: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
9: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Co.
5: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ting Ting.
1: September 16 to 22 is Cerebral Palsy Awareness Week. Ngayong Cerebral Palsy Awareness Week, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman, pangunawa at pagtanggap. Iwasan ang panghusga at diskriminasyon. Sa halip, suportahan at bigyan ng pagkakataon ng mga taong may cerebral palsy na mamuhay, matuto at makilahok sa komunidad. Tandaan, ang cerebral palsy ay hindi hadlang para mangarap at magkaroon ng makabuluhang buhay. Sama-sama tayong bumuo ng isang komunidad na may malasakit at walang iniiwan.

ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagding o gabawkada, mayong buntag, ganin yung tanan niya ng BBC Daklit Balita, alas 9. Nagpahigayon og lecture ang mga personnel sa Pagadian City Police Station ngadto sa Napulan Elementary School, Barangay Napulan, Pagadian City. Ipunting sa kalihukan ang pagpaligon sa kahibalo og pagpangandam sa mga estudyante og magtutudlo kung adunay mahitabo nga active attack o shooter incident sulod sa eskwelahan. Ipasabot usab sa kapulisan ang hustong safety protocols, pagkamabinantayon, koordinasyon sa law enforcement og ang run, hide, fight principle isip giya sa pagatubang sa baong emerhensya. Inyo nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan. Dagang salamat og maayong buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Alas 9:01 sa buntag, mga kabagting, welcome pag-usap sa itong programa ng Tunog Pinoy with your Ate Cheng. At law, gatagaroon nga Biyernes, it's Friday, mga suking tigpaminaw. And we are live sa Radyo Bagding 756 kHz sa inyohang mga radio ilams, Baganyan Broadcasting Corporation. And makita sab kita karon sa Facebook Live sa BBC's Entertainment. Ma-monitor sab kita sa Radyo Bagding mobile application. Mag-uban-uban ta mga kabagting sa itong programa ang Tunog Pinoy. So, sugod alas 9 sa buntag hangtod alas 10. Ini sa ito ang programa ang Tunog Pinoy, inyong madungog or pwede ninyo i-request ang mga musikang Pinoy, mga kantang Pinoy. Lahirag yun basta Pinoy ang singer, mga kabagting kay Mutatak John, ang lahing Pinoy, lahirag yun basta Tunog Pinoy. Alang sa inyuhang mga patunog Pinoy, ang inyuhang mga song request. Or di ba ka inyuhang mga greetings, ipadangat ka na sa ito ang contact number 0909-102-0005. Or di ba ka ipadangat ang inyong mga patunog Pinoy sa ito ang Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Kung asa ta naka-live, i-comment lang na mga kabagting sa BBC's Entertainment. Dali na kayo na pagpangita. BBC apostrophe S Entertainment. Mauna ang ato ang Facebook page kung asa ta naka-live karon. Mauna'y entertainment page sa Radyo Bagting. Don't forget to like, share, and follow mga kabagting. Alas 9:04 na din sa itong pagpanag-uban. Stay tuned na mga kabagting. Pa-music sa ta. Here's our first music today. Chinito by Ngeng Constantino.
1: Radyo Bagting!

0: Radyo Bagbag.
1: Alas 9:08 sa buntag, mga kabagting, dinhi sa itong pagpanag-ubana sa ito ang programa ang Tunog Pinoy with your Ate Chang. Alright, thank you so much sa mga nag-like, nag-share, and nag-follow sa BBC's Entertainment. And of course, sa mga naka-standby paghihapon hangtod karon. Ay, kunyog biyay, tama na alas 10. Good morning sa mga naka-tune in karon sa DXBZ Radio Bagting 756. Hina silang tagsa-tagsa ka mga kabalayan, tindahan, kabukiran. Good morning, ganin yung tanan. Yan, good morning ni... Ubay-ubay, manay ni sila. Ate Carmen Indos, diya sa Kadibungan.

kaninyong tanan nga naminaw karuan. Thank you so much. O diya sa Ditulan, Rosenda Dacol. Mili ko kinse akong basahon. Hey, don't forget to like, share, and follow sa itong programang Tunog Pinoy sa BBC's Entertainment. Kamong nang lanta karon 7 million viewers. Gadin Agan, good morning. Thank you for watching all the way from... Makanesha, Batangas City. Ako yao kay tag mga kuno viewers na Batangas, nay tagig pero taga diri ni sila sa mga resort. Oh, naa man gud sila dito nagtrabaho. Good morning ni Mylene Caballero Monteza. Good morning usab ni Aljun Namukatka. Thank you Aljun. Thank you for sharing. Thank you for watching. Ticheng, patunog Pinoy lang ko sa Tagalogon family, Tagayon family, Pagalaran family, og sa tanan na alang na kong mga friends. Tanan na lang na kong mga friends na Ticheng. Yan. Request ko, kanta Ate Cheng, ako muna. Sana all Aljun. Ako muna. Ang nagpatunog Pinoy si Aljun na mukat-kat. Lahir-lahir ni si Aljun. Mylene Caballero Monteza, Ate Cheng, patunog Pinoy lang ko sa tanang naminaw ni mo karon. Oy, na mga listeners na ko. Ay, nagreta ni si Mylene. And of course, good morning, Mr. Ruel Pasigna-Signa, all the way from Batangas City. Ate Cheng, greet lang ko sa mga naminaw ni Moron. Asa naman to, nawan eh. Oh, nara. Ate Cheng, patunog Pinoy lang ko sa akong anak si Razel Ann. Diri sa Tagig, huwag akong kauban sa security. Wow, security. Thank you for securing the people. Ate Cheng, patunog Pinoy lang ko sa Layo family, Pizarra's family, Pasigna-Signa family. Request ko, kanta Ate Cheng, Himayang Nahunlak. Napatay, nahunlak na yun ang himayaan. Request paglaing mga kanta nga ka ng medyo. Basta naganay yung request nga kanta, Vicky, aron mamili ko. Kanang mga wala pa napatugtog sugan. Kanang mga baguhay nga kanta. Kanamitang dilibito siya. Charot lang. Tara, good morning ni Rebecca Unito. All the way from Mid Salip, Zamboanga del Sur. Permi man ganun siyang minaw. Permi ganun siya maminaw. Warvin Tahoy, yes, Warvin Tahoy, good morning. Don't forget everyone to like, share, and follow sa itong programa. Gadin Agan, maing buntag Ate Cheng, patunog Pinoy ko diha sa Purok Don Marino, Barangay Dao. Ay, Dauan, Pastilan, wala bang ko nasumpay. Dauan, San Miguel, sa akong mama Lily Agan, o sa akong anak si Gia Agan. Daghang salamat Ate Cheng, watching here sa Batangas City. Alright, thank you. Bye. Sir Gadin Agan. And of course, si Dennis Patadilia. Ate Cheng, may buntag ni mo. Yes, may buntag ko. Don't forget to share, ha? Share po na ninyo, gang. Friends, Montadiri, gang. Mayong buntag ni mo, Ate Cheng. All the way from Lanao del Norte. Good morning, mga taga Lanao del Norte. Okay, maabot man ni Dinhagod ang ato ang sibyahan. Raymart Abrasaldo. Uy, nag-send siya og 10 stars. Ang dami naman. Thank you, Sir Raymart Abrasaldo. Thank you for sending that 10 stars. Don't forget to like, share, and follow again, mga kabagting. And you can request more songs kay mamili ra ko og asay ako ang i-play. Okay, og nagabalik-balik na pod, dili na pod ako i-play. Ngita na pod lain. Dili man ta stick to one sa mga song request. Ano ang kinahanglan jud tang mangitag lain na. Mangita og kanang mangita daw ko no og lamion.
Ate Jeng, ay, ganahan kay ko sa imong voice ba, agoy pastilan. Mahalern man ta inner. Ah, unang luha. Ate Jeng, request lang ko og unang luha by Bern Marzan. Alright, sige na, anak diri sa akong playlist. Nori Amor from Aurora Zamboanga del Sur. Happy listening from Love Victoria. Dagang salamat, Ate Cheng. Yes, hello. Request ko song, Ate Cheng. Umiiyak ako dahil sa iyo. Ala, ano maning ipailang maninyo si Nori Amor? Ang nagpatunog Pinoy si Lady Heart. Salamat, Ate Cheng. Yes, you're welcome. Ang ito ang programa ng Tunog Pinoy, mga kabagting. Hatod ganato sa Jumai Ventures Corporation. Sila ang... sa ingalan ani sila ang kaning legit distributor dina sa lungsod sa Dumingag. Oh, kamo mga taga Dumingag naminaw karon, maamling taga Dumingag bi Melma Lidesma Dani Rabago. Oh, kani Mr. Eniro Timio Migrinio. Sa paniha. Oh, katong mga gipang mention ako kani taga Dulop si Jackson Maniha Elvira Ardonia. Apay si Nonok Dre o Alexander Arsenal. O, kamong mga na-mention ako. O, napo mo yung mga silingan diha. Nga, taga-Dumingag. Nga, naminaw po sa Radio Bangting. At tumo sa Jumai Ventures Corporation. Sila ang nagbaligyaw mga feeds. Basi, nega-feeds po mo na inyuhang mga baboy din ha o mga manok. Ako yung nasa bukid, balanghoy rin. Kung ano'y laog. Sinamoy kaila, hala sige, kung basin og na nagnegosyo po niya. Dealer sa Bimig, Ultrapak, Filmico, Pegrula, Kono, Bugas, Veterinary Products, mga accessories, mga pagkaon sa mga manok pansabong. At mo sa Jumai Ventures Corporation, nga na nahimutang sa Atbang sa Night Market, dira sa Dumingag, Zamboanga del Sur.

0: At doon na mo sa Jomai Ventures Corporation, mga kabagting, sila ang... Doon na sila eh. Mahatag sila wholesale price. Wholesale price, mga kabagting, sa mga mag-dealer. And another good news, free ang ilang technician. Oh, at doon na mo dito sa Jomai Ventures Corporation. And... Alas 9:17 na sa buntag, dali ara kay sa oras. Ay mo kalimot sa pag-share, pag-like, pag-follow sa BBC's Entertainment. Din ha sa itong Facebook Live, napoy link din ha para sa Radyo Bagting News official Facebook page. And napadyoylain pa. And madungog ta sa Radyo Bagting mobile application. Asa na, ma-download at itseng din ha sa Google Play Store, i-type ang Radyo Dayon Bagting. Magawas na rin na din ha. Madungog na rin ko rin nyo basta na mo internet connection or data sa nasa mo mod to. Pwede mo motion India sa 106.3, pwede po sa Radyo Bagting. Oh, masamog. Okay, clear kay na din ha ang tingog. Walay ka na as mga kabagting. Our stage no na din is itong pagpanag-uban. Just leave your comments, your messages, your patunog Pinoy, your greetings, and your song request. Pa-music sa ta. Here's our first song this morning. Unang Luha by Bern Marzan. And mamili pa kong laing kanta ngay play na ko later on.
1: Radyo Bagting.

0: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
1: Ako nga tawag na goiter po na to kya ning tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Itry na ko. O nya play tinuol magid kya
0: ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
1: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman. Living testimonies.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no.
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box na nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately. Sa

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong bigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Turil, Davao City, 66.
3: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Radyo Bagting!
11: Alright, alas 9:33 dinis sa itong pagpanag-uban, mga kabagting, and you're still there. Huwag yun mo na miyan ang ayan, thank you sa mga naka-standby paghapon, si Elpidio Puyos Keptron at Itchang. Good morning! Patunog Pinoy lang ko diri sa akong mga kauban sa trabaho sa Lindon Bake Shop. Og sa akong manghod si Michelle, Maymay, Christopher. Og sa akong mama, si Mila Magap Puyos. Og sa Puyos family, Magap family, Happy's family. Salamat Ate Cheng, request kong song Ang Wakas. Sige, pangitaon ako nagsulay kung nabay ang wakas. Kung wala'y wakas, ang forever. Ato ang i-play. JD Baldonado, Ate Chang, good morning. Silent listener here. Charot lang. Patunog Pinoy lang ko sa mga minaw mo garon. Request kog song, I'll Never Go. Sharjad ka, didyog ka mula ka, didyog ka mobiya. By David Archulita, I'll Never Go. Muna yung request. Sige, ito ng pangitaag pamaagi. Kung ma-play pa ba, Jod? Good morning ni Ronel Hayag at Itseng. Anak nga song. Nasa man nga anak? Katong Freddy Aguilar? And basin na pa ko nalimtan din rin. Dayon, mangloo, dayon. Narad yung ko yung nalimtan. Good morning ni 243. Good morning, Ate Chang. Greet lang ko ni Annette Aljun, Joy Sano, Manilin Mercy, og ni MJ Carpio diya sa Cotabato. From Nestor Candia sa Mayag, Zamboanga del Sur. Request lang kong song, Ate Chang, Guhit ng Palay.

Kahit doon ay kaning dugang pahibalo dire, ipasingit ni sa mga taga Marcos sa tubig, Zamboanga del Sur, karong September 8, doon ay palengke caravan sa SSS, dina sa may Marcos sa tubig public market. Doon na sila ay gitanyag ng mga serbisyo. Ngayon nyo ang pwede ma-avail mga taga Marcos sa tubig. SSS number issuance, member data change, SSS records and contributions, verification, employer registration, PRN generation, loan application, my.sss registration and assistance, o general inquiries. Atong usbuan, Marcos sa tubig, mga taga Marcos sa tubig, karong umabot si Tiyembre 8. Doon ay palingki karaban na ngay pahigayon ang SSS inha sa inyong lugar. Sige, attend na mo. Avail na mo sa ilahang mga servisyo. 9:36 sa buntag, mga kabagting, stay tuned una. Here's another song para sa inyo ha. Isa to'y nag-request aning natatawa. Imuha nining natatawa. Di ko sure kung mauban ni ang iyahang kani bitang singer. Pero Gabriela mani, mauna siguro niyo, natatawa ako. Stay tuned mga kabagting. Ding, ding.

Alas 9:43, mga kabagding, dinhi sa itong pagpanag-uban sa itong programang Tunog Pinoy with your Ate Cheng. Alright, thank you so much sa mga naka-standby paghihapon and sa mga naglandaw sa itong Facebook Live and sa mga naminaw sa nato karon. Ang ato ang programang Tunog Pinoy hatod sa abdike nato sa AB Gadget

0: Radio Bagbag. Are you planning to
1: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bagbag.

And salamat guys sa ato ang pagpakikuman. Hantod na po karong Lunes pohon. Sa mga takna gihapon alas 9 hantod alas 10 sa buntag. Dini sa atong programang Tunog Pinoy with your Ate Chang. Thank you so much sa ato ang mga viewers. And sa mga nag-comments, sa mga texters po nato, daghan kayong salamat. Good morning and thank you ni guwapong founder Dagi Gorjan sa tunay ning basahon ng iyang last nga pinaka-last nga nag-comment karon. Ate Chang, patunog Pinoy lang ko ni Rena Hiboni, Amy Hamarolin Fernandez, Mary Ann Lobosta Pasco, Cheerlo Rulin Ugok, Primadonna Lin Olive Zamora, Jolly Encabo, Analino Copin Soy, Judith Galisti, og si Judy Amor Bicoy. Request lang kong song Ate Chang, siya ang kagahapon mo. Alright, wasi ma-play na to sa katapusan karon. Daghan kayong salamat ni Zyfried Song, JD Baldonado, Poyos Elpidio Skeptron, Yahia Parami Mahusay, Dani Espanyol Akain, Espinosa Unyot Agustina, Nuri Amor, Dennis Patadilla, Ruel Pasigna Signa, Gadin Agan, Audio na mukat kat og sa tanan ng mga nag-react and nag-share sa ato ang program nga Tunog Pinoy. Dili na ko malantaw tagsa-tagsa o kinsaning nag-share. Anyway, thank you. Zyfried Song, Scarlett Mangilin Lira from San Pablo, Ruel Pasigna Signa, and kaninyong tanan ng mga nag-share. Mm-hmm. And of course, thank you so much ni Raymart Abrasaldo. She's sending a gift, 10 stars. Thank you so much. Hantod na lamang Lunes pohon, samang takna og higayon mga kabagting. This is your Ate Chang. Good morning kaninyong tanan.

0: Rádio Barbatim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Gusto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kapag di kibalkada, niyan ang BBC Daklit Balita, alas 10. Dakpa ng 40 anyos nga lalaking taga-tukuran sa Buang del Sur sa barangay Tiguma, Pagadian. Napagawasan kining warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court 9, Branch 21, Pagadian City na pinitsan ng September 2, 2026 gumikan sa kasong pagpangawat ng doon ay bail ban i-rekomendar ng mabalor sa 40,000 pesos. BBC Daklit Balita, alas 10. Bagting, 17 Florence of Ima, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
5: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Radyo Magbating.
5: Let it rain.

busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga, adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Rad

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbago-bago na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daglit, balita.
4: Kabagdig kabalkana, yan ang BBC, daglit balita, alas 11. Kasong paglapas sa Republic Act 9165, kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang pagatubangon sa 40 anyos ng individual humanadakpan sa barangay San Jose, Aurora, Zamboanga del Sur. Nakuha siyang posisyon ang usa ka medium head cell transparent plastic sachet o uban pang drugs paraphernalia sa kasamtangan kinigibalog na sa Aurora Municipal Police Station. BBC Daklit Balita, alas 11, Bagting, 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
5: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radio Bad Bunny.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Seth Living Testimonies.
4: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ang makatapang sa pagkumbo sa imong high blood pressure.
5: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood pressure, laban tila, kay mababa man ang imong lipid.
4: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
5: Sigurado, gina, kung taas imong lipid, magbaba na iya. Jaime Verano.
3: Living Testimonies.
6: Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One ng Antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
7: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji. Isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi. Lalo ako lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
10: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagad and City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
10: Mabuhay Hardware.
11: Mabuhay Hardware. Let's build together.
0: experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
0: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
13: Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudhudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
1: Yes! Maayong adlaw! Kung sabay oras ninyo, dira maayong adlaw sa itong programang Hudyakas Kahanginan. Ubanin, napod ko ninyo mga kudyaka ang programa nga atua inyuhag atuang tanan. Hudyakas Kahanginan, kaubas Lady Antonia, shoutout dya ka ninyong tanan. Kumusta man, sayo ba nag-ulan dya sa inyong mga lugar? Kundi li baka mga kudyaka, perti bang malaha dya sa inyuhang mga lugar? Shout out kaninyong tanan ha sa mga naanda nagyod nga gapaminaw ani nga tuang programa ng Hudyakas Kahanginan. Ubani ko ninyo mga kaudyaka ha pangwala gud sa stress. Okay, grabe namang mga balita nga gatong ka nga ka matikdan karon oy malagit ta nakasabot mga kaudyaka. Unya usay ra bay biswatay problema kay tungod sa mga mga balita nga gatong kakadunggan mga kaudyaka. Mura gyud intaw tag ma-stress. Ba, muna mag-amping takanunay ha sa atong panguna-una, sa atong mga lihok, sa atong mga buhat. Kung sa magaling inyuhang mga decisions live diya mga kaudyaka. Welcome! Welcome sa tuwang programa. Oga, sa atong mga nanay, mga tatay. Kamulo nagdigamo, nagsayo baka haog. Nagsayo baka haog pilos Pinoy anan? Pilonon diya ay. Mabek ko na nagiingon nga pinaka-basic mga kadyaka nga makita nga unsa gyud kang klaseng pagkatawo.
5: Kakaloka.
1: Nga sa pagmata pa lang nimos buntag, kabalo ka mamilo sa imo ang gihigdaan. Kabalo ka mga range. Di kay mo, baliskad ka lang diyag pinakalit. Unya, biyaan na ng habol nga nagkaguliyang. Unya, pag-uli nimo, maura gihapon. Aga sa tuwang mga tiyay-tiyoy na lumalaban sa life mga kadyaka. O sa tuang mga kamulo na og biyahe papauli silang pinuyanan. Ang uban pod kay ayha pagyod maglakaw padulong silang mga trabahuan. Pagamping mo kanunay ha. Balik ras Lady Antonia, gamay ra kay ni atong tokar mga kaudyaka.

0: siya!
1: Ay, sorry. Pineapple na ito ay, agoy, Nature's Gift Vision Pro Capsule. Agoy mo, nagini ato ang banatan, mga kaudya, kaugamit, kay kakataas atong edad, kakataas mo ang katarata o mga level of kabaga o gabon sa atong mga mata. Digyod maayo mga kaudyaka. O digyod maayo mga kaudyaka hanga. Kana bitong ato lang i-set aside ang ato ang mga problema sa atong mata.
2: Mo'y kasi magtrabaho lang gud ko. Oy, sagdi ni akong mata. Ayan na gud ko mo kuan ani basta wa na gyud ko makita.
1: Ayo ganin taon mga kaudyaka. Kay naa bes imong mata. Kung sa kanta pa, kailangan pa bang ako ay tanungin? Ba? O sa mata makikita mga butang wa nakita sa uban nga ikaw rin nakakita. Ay kani bitaw Nature's Gift Vision Pro Capsule bitaw mga kaudyaka. Dako kani siyag tabang gimugna gini sa Nature's Gift Marketing Corporation. O kung ang imong nanay, ang imong tatay, imong lolo, imong lula, imong mama, imong papa, imong uncle, imong auntie, o bisan kinsa man ay imong kaila gagakalipo.
3: Kaloka.
1: O tagai pug pagtagad kun dili ingnon nimo magpa-check up. Okay, wata ka balog vertigo na na? Na, delikado kayo ng vertigo, uy. Tungod kayo na lipong-lipong na ka.
3: Oh,
1: pag verticure capsule, mga nanay, mga tatay, labi na ning mga kugihan kay mga kaudyaka. Oh, ang nakanindot pag yod, oh, para bitaw mabalanse ang imuhang paglakaw. Oh, labi nag-init kayang panahon, di ba? Di agin mo trigger ang ato ang oh, dali nga pagkalipong. Oh, yun ato, mabutan niya ito ang mga lulog, mga lula, mga nanay, mga tatay, hala, birada, gano'n yung taon, kay tungod ka mahal sa paliton ka ron, kinsara buhay ganahan, magtanga-tanga karong panahon na, katuro yung mga tapulan. At itong way pake, bitaw, ng taas na talan, wag, yun siya'y pake. Verticure Capsule. Sa mga dunay vertigo, pag Verticure Capsule kamuha, kaya ang Verticure Capsule, gituyo aron makatabang sa mga tao nag-antos o vertigo. Kanang kalit ka pagkalipong, unya paminaw nimo nagtuyok ang palibot o nawala imong balanse. Purpose magud aning verticure capsule para matabangan ka nga makunhod ang kahilo o lipong-lipong. Nga tatay nanay, nganong inyo man ang ipalagwalang bahala na inyong vertigo? Nga kaning verticure capsule, 18 pesos per capsule. O kaning verticure capsule na, produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Asa man mapalit? Mapalit sa nagadaiyang mga butika nga duol sa inyong panimalay. Unang verticure capsule. Shout out sa ninato ha. Patiluna, Badigos, Mercedita, Dias Dinuyan, si Ayan, ingon man ni Alex Zamora, Sambuanga City. Marilo Babati, shout out sa inyo diha, Neneng Merly, salamat kaayo. Godod Sambuanga del Norte. Shout out taga Teresita Boundary Pinyan, Sambuanga del Norte, sigig paminaw nimo. Ni Jerly Boy Kalaguan, ingon man ni Regina Soko, Dias Linuan, Montevista. Sayang mama, sigig paminaw, nga wa niya panganli kay maulaw siguro siya. Anya, ay mo kabalaka. Katong nangita sa o katubitang unsa tong bitamina nga imong ingon Antonia nga pwede sa mga bata? O banatan tanig vitamins para pagbalik sa klase tingala ang ilang teacher nga wa na honor pagka balik mo pay may kay manubag. Natay Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup sa tumang ginikanan kung inyong anak dali ra makalimot. Unya lisod kay maka-focus sa klase, unya usahay dili kayo kasunod sa leksyon. Basin kulang na siya sa hustong suporta sa pag-develop sa utok. Unya, kanabitang usahay. Luya ba? Kana magong, diwa magong nag-pansyon inyong utok, medyo luyahon, yun ta? So go on eh mo, murag in love imong anak. Kabantay mo anang inyong anak mga kaudyaka, nga so go on, unya, mura bitawag in love mga kaudyaka? Wakasabot, basgibate. Kaning Memo Smart Syrup, makatabang kini aron mas dali, makasabot, makarecalls, gitunan. Mayong performance sa eskwilahan. Kung wapas lang nag-eskwila karo, mayong performance niya sa inyong panimalay. Kundili, baka ha, nagtabang-tabang, baka naimuhang anak sa inyuhang, kuan bitaw mga kaudyaka, sa inyong paninda. Imbis nalipay ka nga nitabang imong anak sa inyong paninda, tingala kang wana manoon tay, ginansyaan eh. Sayop man ay pagsukli. Laliman kasi mong anak, limtanon kayo. wa pa gay ni bayad ang nagpalit gisuklian na.
3: Nakakaloka.
1: Koy pa mi smart syrup na yung anak. Oy, naunsa tag oh, para manis nag-edad 1 to 12 years old. Oh, pagligons memorya, pagpataas focus, concentration, supportas brain function, pagpakunod sa stress, tungod sa kalimot. Oh, sa mga bata, agoy memo smart grabe po ng bata nga stress pa bata pa. Masiyak masadaan na mga kaudyaka bata pa stress na. Yun sa mga naguna-una. Oy, pag send lagun mog joke sa ako abe. Ay shout out Antonia. Asa man ito ang

0: o mangita mo og kanang Nature's Gift marketing product. Kung asa mapalit diyan sa inyong lugar, nasabtan. Ay sorry. Ay natay kaning gitawag nga Nerflex capsule, ang Nerflex capsule. Unsa man ni siya Antonia capsule nga makatabang sa pagpalig-on sa atong nerves o ugat sa lawas. Ay gikinahanglan gina nato ang atong ugat sa lawas. Kinsa may tawo diya karon be nga puro rabukog, tambok o kuan be, batikolon unya way uno ay walay ugat. Kaning Nerflex capsule bitaw? Makatabang sa inyong nerves, kaugatan aron baskog ang lawas, komportable sa imong lihok-lihok. Makabantay ba mo mga kaudyaka? Baka na bitang wanin nyo natarog lihok inyong kaugalingon, ang inyong tiil, ang inyong kuan, ang inyong kalawasan, tungod kay kuan ka ng urag naipit nga ugat ba? Baka bantay mo ana? Joke zone! Sabi, mag-shoutout sa kukadyot ba kay ako pa mag-iplastar. Onsay! Oy, shoutout! Diyan kanimo, kapitan! Kapitan Dato Harig Panias. Pa-shoutout sa kapitan. Onsay requirements magpabangs. Onsay requirements magpabangs, kapitan. Una, dapat di ga-atras ang imong buhok padulong dito sa imuhang tingkoy. Dapat kung magpabangs ka, dapat magpabangs ka, di ga-atras na imong buhok. Kaya wa, unsa na lang pagpabangs kung ang imong buhok wa nag-cooperate sa... Gika ni Michael Dave Decion. Or Decion. Shoutout ya kanin mo. Usa ka adlaw ni Ana, mga kaudyaka. Ay, shoutout Balaba family from Nickel. Nickel Dave, din siya Nickel Dave Decion. Ako na lang ni himuan o kuha ni imuhang joke para di kay siya lain, ha? Ingon ni taong Tonyo. Ay, Tonya. Hoy, Tonya! Wala pa kay trabaho, Tonya? Na, ambotoy, kakapuya naman ko, eh. Lain mang trabaho ron, bakir-bakir man. Nagsama ni kapoy, magkainin kay bitangan, eh, ay. Lisod kaayo, ay. Kung magkuhan ta dere sa Pilipinas, mag-apply ta ang requirements, perting daghana. Ay, maog yun. Unsa man, ngayon dool man ka na ako, nakaikarumindar nga trabaho. Sige na. Iyatang nalang sa kuha, big. Unsa imong recommend. Basta mauna na. Naka-recommend nga trabaho. Ay, naa. Okay raman ka ni mo. Oy, okay raw. Anak ko'y pili sa trabaho karun, oy. Kapoy kayo magpili-pili tag trabaho niya. Pilian na makay tagsundaan, oy. Unsa ba rin ang trabaho to niya? Unsa ang trabaho? Marag... Feeling na ako kay dili ni mo kaya. Kaya lagi na ako ang trabaho. Unsa rin na? Kabalo, baka nga ang sweldo dako kayo. Ay, haka na. Unsa man din nga trabaho, din na nga trabaho, be. Kay sudlan ko na, way pili. Kuan, ang imong trabaho kay magmasa.
1: Ay, kadali ra ng magmasa. Ang simento, isagol sa tubig, imasa dayon.
0: Awla kay, dali ra bitaw magmasa.
1: Abe, sige, magsugod ako.
0: Wapa man ko nahuman.
1: Unsa man din ay masahon.
0: Kuan, ang imong trabaho kay magmasa og simento.
2: Nakakalok.
1: Abaw, magani magmasa kay simento.
0: Magmasa og simento sa ilalom sa dagat.
1: Unsa?
3: Kasaway to.
1: So, na ba na magmasa sa simento sa ilalom sa dagat?
0: Osa man, take it or leave it.
1: Hilom niya, oi, saon pagmasa sa ilalom sa dagat? Mura man ta,

0: ngitag alikabok sa ilalim ng dagat.
1: Yeah, tete.
0: Oy, bisan pag 1 million 7 ang sweldo ana de. Gyan, unsaon pagmasa sa ilalim sa dagat?
2: Natay Nerflex capsule ha, ipon in town ni antusa na inyong pagpaminhod ya oy naunsa. Ipon na maayo nang maminhod ta mga kaudyaka. Okay kung maminhod ta, basin apil po natong kasing-kasing maminhod din at taka ilan niya ba namanhid na ito ang pagigugma. Shout out sa akong mama dia Antonia Baongon Bukidnon. Shout out, oy shout out ati aling ko ni kayo to na Amaba Ibanez ingon manil Lady Aria Gokoho. Oh hudyaka pag hudyakas kahangi na nagigdahigda na minaw pag tindog po doy makaplatra ba ng sigigigda. Ay, kabalaw ba mo? Kasi nangutana ganina, pila ang Berticure? Ang Berticure, bitawag ang Nerflex. Pareha, regunin sila, classmate ni sila. Oh, classmate ni sila, mga kaudyaka. Tagdi si Utso ni sila. Oh, kanipong Memo Smart Syrup, katokong gimension ganina nga para sa mga bata. Oh, para sa ilang pangutok, pangisi, panguna-una, abtik, bright ang future. Oh, tagkuhan siya, tag 200 pesos per bottle. Ah, shout out Antonia. Unsa mang produktuha ang imnon sa kapoy iginhawa? Anong kapuyan? Basin piot na imong strap sa imong bra, anong galisod ka ginhawa? Ay, shout out diha kanimo Antonia, always mega paminaw. Malingaw man minimo bisan unsaon Antonia oy. Ako pod, malingaw ba ko sa akong kaugalingon bisan unsaon? Motokar akong kahanginon ba? Joros Austerio Dangagon. Shout out ya kanimo yung mineral limutan yas barangay Bunawan. Oh shout out ya kaninyo ha. Shout out pagit ko, shout out po sa Kuwait Miraluna Puno. Nagtrabaho sa Mercury Drugstore gikan siyang bana pangutana Radya Big nabay kuan dia. Oh nabay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Oh kanipong Memo Smart Capsule para po nis mga hamtong nga pangidaron ha. Nakinahanglan og sustansya aron magpabiling alerto o predictable. Usahay tungod sa stress, tungod sa kapoy, tungod sa busy, tungod sa lifestyle. Dari lata malimot, muganing paghuman ako ni akong programa mga kaudyaka. Oh. Sa baning orasa, pwede pa ba makabayad og kurente? Disconnection naman di ay. Oh, nalimot ba? Busy? Atik-atik na busy ang hinding kay palimot-limot din pero ang hinding kabalo naman na siya wala gijay bayan bitaw na murag ako ba na Antonia bitaw oy muna akong gay hulat Antonia kanang Memo Smart Capsule nga imong ma-promote kay oh bitaw tinood ang atong gamiton ng Memo Smart Capsule kaya doon namin ni combinations natural nga herbal extracts o essential nutrients Antonia gistadihan gud ni aron makatabang sa pagpaligon sa memorya Antonia pagpaayos konsentrasyon. Mas klaro nga panguna-una inana kanindot ay atong mga produkto mga kaudyaka. O kana bitang ang kani magong Memo Smart Syrup. Unya chada siya og kana bitang kombinasyon sa mga ingredients. Kanang Memo Smart capsule, dali siya gutukula na pagibakupa mo ni re, ginkgo biloba, omega 3, vitamins and taurine. O the best kani siya kay kaning gutukula suporta bilis blood circulation sa atong utok. O makatabang pag yung memory retention. Kaning Memo Smart Syrup o makafocus ka, makafocus bitaw ka sa ay syrup na noon capsule de, ang syrup pang bata man din ano. Ang kaning Memo Smart Capsule ba maayong performance imong adlaw-adlaw nga buluhaton o para sa para bitaw gusto nga sharp ang imong utok. O ikaw tag iya sa kumpanya, ikaw tag iya baka sa karinderya, ikaw tag iya sa tindahan. Oh, niya. Oh, kanang pwede gyud kaayo ninyo gamiton mga kaudyaka ang Memo Smart Capsule. Oh, produkto man siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Abag kay ni sa inyo ha. Memo Smart Capsule. Oh, to 20 per capsule regid siya mga kaigalaan. Oh, 20 per capsule ana kanindot. Oh, ana kanindot mga kaudyaka. Oh, kanang maabag-abagan gyud ang imong panghuna-huna. Labi na galibog bitaw, gasumpake imong nahuna unsa imong angay buhaton bitaw. Chal andang ripana tanga talinga sindangan. Shout out Romeo Casals tanan naminaw karon labi na taga Purok 3 Bakay 2 Berolia. Agusan do sir. Uy, salamat kay iya bisan nasa nga lugar gyud imo naminaw ba? Ay, sa ato mga kapulisan di ay, shout out ya kaninyo, kanan na mga checkpoint nga namino sa itong programa. Ay, sa ato mga drivers, ato mga tindira, o galabi na gintong makita, tas personal, mayon din Antonia. Kapaminaw, i-shout out me. Makalimot, magod ko pag naan ako galingkod mga kaudyaka. Oh, kanang galingkod na ko sa akong programa, malimot ko kinsa tunog pa shout out ba. Onya, ay mo kalimot na po daytay Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kani bitaw? O kani bitaw siya? Usa ni siya kamatang sa kape? O dagan ba ng utana ani? O tag 35 pesos siya ni siya. Usa ka nga matang sa kape nga kana bitawng lami ang lasa, healthy. Taas pagid kay ni og kuan kana bitawng antioxidants. O pwede ikapulis ba mahaw? Protektado atong lawas bisan wapa ka kakuan mga kaudyaka. Wala pa bitaw ka kapamahaw. O the best kay Nikkei. Ang kaning purple corn coffee na magod siya ay sagol mga kaudyaka. Ang ingredients sa anin na siya ay mangustin. O kabalo ba mo unsay gamit sa mangustin, di ba? Natural ba ni siya nga anti-inflammatory. Kapaminos pagyos kasakit o hubag sa lawas. Kaya nabitaw na hubag imong lawas aside sa imong ilong o unsa pa nang gahubag di ha? Ako na yung ilong naghubag. Oh, tinood, oy. Lindot ni para sa inyong immune system, sa inyong pamanit ba? O mangustin. O nga naa sa purple corn coffee nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Lindot kay para sa inyong immune system og pamanit. Laliman kag nagkape na kaon niya, mapakusog imong immune system. Unya na kanindot, na siya'y barley grass. Kani bitong barley grass, source ni siya's fiber. Oh, vitamins, minerals, makatabang sa digestion o detox. Kana bitong di ma-digest imong pagkaon o sa malay na digestion, Lady Antonia. O kanang bang mukaon ka, unya, o kailangan gid i-digest na ninyo imong pagkaon. Unsa may problema kung di na ma-digest imong pagkaon. Kung ang inyong, kung mag-malfunction ang inyuhang pag-digest sa pagkaon, delikado na siya mga kaudyaka. O nga naman. O pwede, o delikado na siya kay kung mag-malfunction, o naay gitawag bitaw nga bloated ka. Kana bitong hangin ba nga di gagawas, dagan mo takag bangag sa lawas. Kung mag-malfunction imong digestive system, o ang kanang magong pag kanang digestive system malfunction, magun occur na siya mga kaudyaka mo, abot na siya. Labi na ato ang gastrointestinal tract. Oh, kanang na kuan siya sa pagfunction. Bright kay ko ba nagtanaw mo kung Google good road? Modern na siya nga mulid na siya sa abdominal pain, bloating, constipation, diarrhea. Kana siya. Muna siya nga nindot ning Nature's Gift Purple Corn Coffee, katungwa na nga hilisan kay ngano pong kakaog si Lupin. Unya, kana bitong nakay irritable bowel syndrome? Oh, IBS kanang ang hinungdan ana kanang nakay abdominal pain, diarrhea, constipated baka. Unya, kana bitong abi ninyo dili na man sa pagkaon, uban sa stress biya pud na mga kaudyaka. Unya, natay barley grass. O kaning barley grass nga naa sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, source biya ni siya's fiber. O vitamins mina makatabang sa digestion para maayo para sa atong tiyan. Umunam din akong giingon din, nagbalik-balik ra ko. Labagay psyllium husk. Oh, abi ninyo kanang gipang mention bitaw na ako nga produkto. Unya mga function o kanang bitong mga benepisyo sa mga produkto, di gini ninyo angay nga sumuhan ni Antonia sige mention na. Okay, kung nawa ko nag-mention be. Oh, kung wa ko nag-mention, una-unaa daw mga kaudyaka. Makabalo ka mo, dili ko sure ang uban wa pagyod kay nabisi baya. Oh, here in town makapaminaw radio. Oh, ayar ra pud makapaminaw radio, ayar ra pud makakuan kung makapaminaw radio kay tungod ka busy pareha ta. Kabalo ba mo nga kaning ga programa ko, ga study be pug ko. Kamulog lingkod, no, kamulog lingkod naning programa ba. Kaya nga kung kayo mention sa inyo usay mga kaudyaka, ayar pasad ko kabalo. Oh, mas maayo din pareta na kabalo mga nanay, mga tatay ba? O, kanibit ang psyllium husk. Natural fiber nga maayos tiyan. Pwede ni siya gitumbok po sa Nature's Gift Purple Corn Coffee ba? Kanang, kuan ba? Para sa tong tiyan. Oh, kanang supportas gut health o regular bowel movement. O, niya na kanindot. Kanibit ang kape. Stevia ang gigamit ani. Oh, walay added sugar. Say para sa blood sugar level ni mo. Aliman mo, ana. Nindot, no? Pwede na kung mag-doktor? Oh, pwede na. Huwag akong ikaw. tokar sa tag-sunata, mga kaudyaka, para nindot, ha? Ang saman nga sunata, ito ipatokar, mga kaudyaka, abe. Kanang ganahan po rin taon mo, kiay-kiay. Mubalik ras, Lady Antonia!

0: right here on Bell FM.
1: Usa na usab ka paragi sa bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
2: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, ganahan manggugko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo, basta kay kada buntag, makainom yun ko ani.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Zed Living Testimonies. Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
4: Ako, purima ko ala, ang kaling panyawan coffee, akong gininitin kay high blood ako, lakon sila, kay mababa malang imong lipid.
3: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
4: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
3: Living Testimonies.
5: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako at Kuya Boy, nito October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Yeah. Check this out.
1: What about check?
0: Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, pretty kayong kusuga. Imagine ang badges mil kawats na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, Stereo Station in Bagadi and no one else. Abang niya broadcasting company. Paboritos mga nama sa Europa, paboritos mga labas sa Europa. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahe mo, Bell FM. Mga bagong kanta.

0: now. Tell me who's the man. O gang station sa tanan. Isingit mga higala Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Samtang nakaigdadang tawo, daghang balatian ang posibleng mahiaguman. Atong paminamo ng testimonya ni Miraflor Manaytay.
3: Ako ming station dili normal din. Nag-date ko atong kanggustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, nag-5 days na ako ming station. Tapos medyo half man kog mata, dili na gani siya sakit ito sa adlaw. Nag-inuman po ko atong kapinga paragis. Gamit po ko bila-bila liniment oil. Ako mga anak, dagan man og mga katul-katul sa gap. Plus na ko ato, nag-ugagod siya, sir. Si Miraflor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
2: Sa Paragis, bila-bila, dili na.

0: Virginia.
1: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok, panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay, at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan.

of course, something from Enrique Hill, Hangamub, ganon. Well, alin sa ito ang mga nagita o gabarato apang dikalidad, 100% original ng mga cellphones, laptop, CCTV printer o daghan pang mga accessories. Ayaw nagkabala ka mga pre, mga buy, tungkol kay available lang ka na sa AB Gadget Pagadian. And it's a good news, gumikan kay AB Gadget Pagadian, nag-offer o pautang ng mga cellphone o daghan pang mga accessory. Dala lang mong valid ID o down payment sa dili madugay, magka-cellphone ka na. Plus, nagtaniag ang EB Gadget Pagadian o 5% discount alang sa mga mag-cash. Doon sa painyong gihuwat, ato na sa EB Gadget Pagadian. Ano ang mahibutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian City at mang lamang sa paprenta. Alas dugang ang mga kasayuran, doon lamang ila ang mga mahigalaon, mga guwapo, mga guwapo ang mga staff. Pwede sabihin nyo niya sila nga ma-message ang FB account ang EB Gadget Pagadian. O gusto nasa limang branches sa Masalungsod sa Aurora, Molabi, Binsalip, Dumingag, Mahayag, Tukoran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugait, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitugo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, o sa Mitigbao, sa Buanga del Sur. Sa AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko! And of course, alas ito mga naminaw din na karon ang Department of Social Welfare Services, Brigadier General Lucio Hava Street, Katipunan, Labangon, Cebu, Cebu City, nanawagan sa publiko sa pagpangita sa amahan mga kapaniyantihan sa batang lalaki na si Francis Zebi Zanoria, Shetty Katookon na 7 years old. Nga nagpaginaroin sa pagkakaroon. Yes. Si Francis Sevi Zanoria giatugyan ganto sa magtiayon nga sila si Marciano A. Masangkay o Mary Jill or Mary Hill B. Masangkay sa iyang inahan na si Judith B. Zanoria. Ininahit mo mga alas 9 ang takres muntag di atong Disyembre 4 tuig 2018 sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur diin usa pakaadlaw ang bata atong higayunan. Ang biological nga amahan sa bata wala maili. Apan human sa hingpit nga pag-susi o pagpangutana na diskubrihan na si Judith B. Zanoria naminyo kang Oliver D. Estrada di atong Oktobre sa misya di atong Oktobre 18 2002 sumala sa Family Code of the Philippines. Oliver D. Estrada mao ang gituhang legal nga amahan sa bata o adunay legal nga parental authority ibabaw sa minor di edad. Apan ang iyaang kasamtangan nga nahimutangan wala matino o masuta sukad ni atong Disyembre 2014 og ang uwahing address na ibawain nga sa Tikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Ginsaman adunay mga kasayuran sa mahan o paryente ni nga bataa palihog pagkikita sa social worker nga si Miss Eileen May Malata RSW sa Department of Social Welfare Services, DSWDS, Lucio Hava Street, Labangon, Cebu City o Kahaba. Pagtawag sa telepono 0921-849-3654 sa labing dali nga panahon. It's now 49 minutes. Human makalabay ang alas 12.

0: ang tag na Sound Doon.
1: Right here on Bell FM.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nalibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Said Kogon, Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
7: September is Generics Awareness Month. Alam mo ba na hindi kailangang mahal ang gamot para maging epektibo? Ang generic medicines ay may parehong aktibong sangkap at therapeutic effect gaya ng katumbas nitong branded medicine at maaari itong maging mas abot-kaya. Sa pagpili ng gamot, huwag presyo or brand name lamang ang tingnan. Alamin ang generic name at kumonsulta sa doktor o pharmacist upang matiyak na ang gamot ay angko para sa iyong kondisyon. Mahalaga ring sundin ang resita at tamang paraan ng pag-inom ng gamot. Huwag mag-self-medicate or basta-basta magpalit ng gamot nang walang payo ng health professional. Ngayon, Generics Awareness Month, maging wais, responsable at mapanuri sa pag-inom ng gamot.

0: The strongest. The strongest.
1: Yes, of course. At as Dossi, 58 na. Oras na para mabaybay tayo sa mga programa Kellen Rakas. Hang on tight with me once again tomorrow. Di ba? Alas 11, sige, hapon sa bintag. Daman alas alauna ang tag na sa hapon. Dinirig hapon sa 106.3 BLFM o Radio Bagting. Bye for now! Bye-bye, babush! Hang on tayo sa to ang gwapa ng DJ. Alauna hantid alas 3 ang tag na si Ma'am Annabelle. Thank you so much. Good afternoon.

0: kaong ang SED Marketing. Karon, magadalit ka ninyo niining talag sa ang tulumanon. Mga giya, alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa SED Liniment Oil. Haplas sa kaupayan. Giya, alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. Tulumanon magagiya o magahatag o mga tambag aron ang lawas nato magpabiling himsog o luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa haplas ng milagrosong mutabang ang SED Liniment Oil nga gikan sa SED Marketing Incorporated. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon, aliya na ang atong anchor woman, Ma'am Michelle Miral Galve.
1: Basta haplas gani, gusto gid nato kanang haplas nga bugnaw unya muinit, no? Kuyan bugnaw init. Kana bang medyo init nga naibugnaw, naka-feel na mo ana, naka-experience mo ana nga klase sa kanang haplas kasama nga naa siya'y warming effect sa panit at the same time bugnaw siya. O di ba, di ba sa basta nga klase nga formulation o wala ilain kundi ang SED Liniment kasama. Adto sa butika ingna SED Liniment. Padayon ta ani ato ning tun-aon ko ngano man gyud nga daghan lang yun mag-ingon nga nindot yun ni sa atong mga pamaol o sakit sa lawas ning SED Liniment be. Kay diba, naghisgot naman taog mga sagol niya nga methyl salicylate, camphor o menthol. Sa nakalamay, atong nahisgutan ang methyl salicylate. Karon kasama ato na pong hisgutan ang camphor. Para unsa din ang camphor? Nga nung naaman na siya nalakip sa formulation sa SED Liniment nga ginama sa Seed Pharma. Okay? Ang camphor kasama, usan ni siya ka sangkap sa atong SED Liniment. Kahibaw mo para asa siya para di ay nisa ka ng mga sipon o ubo. Kay makatabang mangud ni siya nga murag muluag bitaw ang atong ginhawa. O kanang ihang bugnaw nga effect, makatabang mangud siya nga medyo muluag ang atong ginhawa labi na kung na ay ubo o sipon. Unya, ang camphor kasama, mapod ni siya ang makatabang sa sakit sa kaunuran o mga lutahan. Kay makahupay man ni siya sa mga kasakit nga atong nabatian lagi sa atong mga unod o sa atong mga joints. Ang camphor o sab mga kasama, maoni solusyon sa panuhot o mga bughat-bughat natong mga gipamati. Kay mo naingon nila, ikaw may nakasabot sa imong lawas, ikaw may nagdadaan na makasabot yung gagunsay mong kinahanglan. So kung imuning masugatan nga klase nga haplas or liniment kasama, which is ang SED Liniment nga dunay camphor, maugid ni ang solusyon sa mga panuhot. Unya, kanabitang mga katul-katul sa panit or irritation, makatabang di ay ang camphor mga kasama. No doubt nga, dunay mga nakagamit sa SED Liniment nga niingon nga nakatabang gyud kanila ang SED Liniment sa mga katul-katul sa ilahang lawas. Mo di ay, no? Mo di na ang sangkap nga camphor kasama. Ang effect ining camphor sa atong lawas, mao kini, makahatag og bugnaw or init nga paminaw, no? Bugnaw o init nga paminaw kasama o niya, makarelax sa atong kaunuran. Makatabang pod nga muluag ang atong dughan labi na kung lagi na akay sipon kasama. So in short, ang camphor sangkap ni sa SED Liniment nga makatabang sa pagpaluag sa paginhawa o pagpahupay sa mga sakit sa kalawasan. Mao nga kung kita naay gipamati sa atong lawas, naay ubo, sipon, sakit sa lawas o nya manghaplas ta, gamit ang SED Liniment mga kasama, mao di ay nga mawala gyud ang atong mga sakit-sakit sa lawas. No, naa gyud di ay alibyo. Tinuod gyud kay syempre ang iyang mga formulation. Nagsulti man nga mao na iyang trabaho, so natural mo effect gud ni siya. Plus na apag yung mga ingredients kasama nga special lang, no? Nga naa sa SED Liniment. Nga of course special formulation nila sa Seed Pharma mga kasama nga. Di ta pwede makahibaw nga secret ganino, no? So mao na siya nga lahi ragyon ang SED Liniment. Mao nga kini ang atong gamiton. Paghuman sa adlaw nga kapoy kaayo kasama, you deserve it. Pahulay-pahulay po. Gamita kasama ang SED Liniment. Naghampatag hisgutan ha? Hangtod sa sunod, kini si Radyo Man Michelle Miral Galve.
0: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa SED Liniment Oil. Hapla sa kahupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa samantak na usamang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Radyo Magbang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Kabagding o kabulkada mayong hapon, kaninyong tanan niya na ang BBC Daklit Balita alauna. 363 ka mga loose firearms ang na-recover sa Police Regional Office 9 atol sa gipakusgang kampanya batok sa illegal nga pagpanag-iya o paggamit og armas sa kinatibuk ang bulan sa Agosto 2026. Sumala ni PRO 9 Regional Director Police Brigadier General Elmer Ragay. Alayong nga pakusgan sa kapulisan ng operasyon batok sa mga illegal nga nagkupot o naggamit o armas o paningkamutan nga mapanubag sila subay sa balaod. Ano na bati ang Daklit Balita alauna? Ako si Bagding 29, Cyril Unyot Lirazan. Ang salamat umayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, ibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian dahil yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: First week of September is National Epilepsy Awareness Week. Ang epilepsy ay isang kondisyon kung saan maaaring makaranas ang isang tao ng paulit-ulit na seizure o convulsion. Maaari itong magdulot ng pangingisay, pagkawala ng malay o biglaang pagkawala ng kontrol sa katawan. Tandaan, hindi nakakahawa ang epilepsy. Kung may taong nagsiseizure, ilagay siya sa ligtas na lugar. Alisin ang mga bagay na maaaring makasakit sa kanya at huwag maglagay ng kahit ano sa kanyang bibig. Kung ang seizure ay tumagal ng higit sa 5 minuto, humingi agad ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility sa inyong lugar.
6: Zen Living Testimonies.
0: Taas ang sugar maong naay bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
4: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
0: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
4: Uwa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
6: Living Testimonies.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
8: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
9: Radio Magbating.

0: 九万八定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili guwapo pero uso. Totoki lang, di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaagi sa ato ang programang Tudling sa Mga Garay nga naka-hook up sa daghanang mga radio station sa Mindanao o Visayas. Na na kung i-mention ni sa isa, dugay kita mahuman. Basta kay naka-hook up ko karon sa daghanang mga radio stations sa Visayas o Mindanao. No? Bayo-bay nga mga station sa Visayas o Mindanao naka-hook up sa programang Tudling sa Mga Garay. Pero kani atong programang Tudling sa Mga Garay, ato ning gihatod kaninyo kay gipaluyuhan ni sa mga produkto na to. Kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Grabe ka controversial kay sige pug suun-suun ning uban. Kopya-kopya pon. Oh, di pon magbuha tong ilang kaugalingongan. Rata na sa ko ay. Istorya ram ning ato, amping lang gin mo kanunay, na naman tay mga aksyon gibuhat nang legal. Kanang atong Wonder Herbal Oil, kanang words nga Wonder una naka IPO na, no? Kanang words nga Wonder. Una kanang atong Wonder Herbal Oil, di magina basta-basta kopyahon kay cool ba manag formulation. Mabitaw nang daghan kay nabighani, daghan gustong mugamit, mapa Pilipinas man, mapa sa gawas sa nasod man, tungod kay epektibo kaayo ang Wonder Herbal Oil. No. Aplas nga way ka parehas kanang atong Wonder Animal Vita para sa inyo mga kahayupan, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Wonder Banaba Plus, adi gyud ka magmahaya na. Labis gyapon ang Wonder Banaba Plus. Katong atong mga kaigsuunan diha nga lisod ug bawas, no, lisod pagpangihi, Bitron Drops para sa mga bata bago na tao taman 1 year old, Bitron Syrup 2 to 12 years old, Bitron Tablet 13 anyos pataas, Vitamins plus Iron, tulog og gana sa kaon. Ngato adayong Wonder Cardio Care. Di po ka magmahay ng atong Wonder Cardio Care kay porti ninduta po na kayo. Ato adayong Wonder Himo Aid. Nindot gyapong kain na. Huwag atong Wonder Herbal Coffee. Pagka nindot yun sa mga produkto, no? Ang ato mga produkto sa kanang RSB Life Care Marketing Incorporated, mga nindot yun. Malipay yun ka. No? Kaya mga nindot man ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ako sa mong balakan, ha? Alang na kanin yung tanan. Sa pagkahimugso ko ning kahibug ngang kalibutan, uban sa ako maigsuon o mapinanggaong ginikanan. Madanihong pahiyum among ihuptan samtang nagpauraray sa ilang sabakan. Yugo sa kabulahan, purong-purong sa kalipay among natagamtaman. Pagbaton og pagkinabuhing mahadlokon sa kahitasan, uban sa katakos, sinapnay, katingad-an og misteryosong naambitan. Imatuto kami sa among ginikanan ang hustong disiplina among makatunan. Gugma sa ginikanan di hitupngan, bililhon daw sama sa bulawan. Bisag nilibong liryo, bililong butang di hilabuan. Sila akong sandigan, dalang panan sa panahon nga tanan. Sa matagigayon nga handuraon ko ang ilang larawan, daog ikunis-kunis ang nagkaguliyang kong salabutan. Pagkapait palandungon, sayo silang gikuha sa labaw makagagahom. Kabugat ning dughan sama sa mapintas nga pagtabon sa kapangpangan. Nganong mikagyo silang ni panaw na sa laing kalibutan, kangutngot sa kahiladmang bahin daw giwatas-watas sa hait nga hinagiwan. Ang among amahan na ginusara na lang sa kinabuhi sa ganang giwadaan. Kasakit di ikaasoy, gisudong, gibakhuan, giaguluan ang lubnganan sa among inahan. Loyo nining tanan saksi ang kabituunan sa among kasubaanan. Nagdagom suding dughan, mga gapno inubanan sa bulog sa balatian. Bisan sa kakabos among giantos na kami magsudong, magsudan o ginamos. Taliwala sa kalisod, mga lagot mo no ay tambal sa among kagutom. Dagang taong gahukom o gabi ay biay nga sa pagtuon dili kami makalampos. himo na mong sukaranan ang tanan, mga paghukom. Sa nang ligid nga kapanahunan, kaming managsuo na plastar na ang panginabuhian. Wada mahatulo na kami, nakahuman o puro pa mga pinasilungan. Ang ubang kamanghuran sila usab sa klas, dinaig o sa pasidungog hinatagan. Bisan sa kapito sa kinabuhing timos, mibarog nga bugos ang among amahan. Iyugong na batunan! Tudling sa mga garay.

0: Muntik na kita ang minahal. Anong muntik man, dapat minahal na yun. Carol Banawa. Alang to kanin yung tanan, mga pinalanggang tigpaminaw. Kan ba, kanang kung gusto bitaw kaghaplas ka walay kaparihas, kanang ma-enjoy ni mo ayang kaepektibo. Yun, kanang Wonder Herbal Oil, muna yung mong gamiton. Provin Antistir Gina. Dahil ka magmahay. Basta Wonder Herbal Oil, di ka magmahay. Grabe kaayo kaepektibo ng maong haplas, mga mabdos, gipamaulan, gisakitag tiyan, sobra ka ikastress. Ang Wonder Herbal Oil mo imong gamiton. Paminawa, testimonya niyo.
1: Unsa pa inyong mga experience sa ato ang Wonder Herbal Oil nga murag giganahan magid mog maayo diha.
2: Kinahay mi si Wonder ma'am kay daghan ko masilingan diri ma'am. Diay isa na disgrasya sa motor na sama ning tuhod, ako kay sama ning tuhod. Ang ayo sila Wonder na ko, karon nag Wonder na pud sila, dayon nga kita ko kasilingan, na ihubag pud is bantak, nako kaayo. Dayon in ko nga ni ako Wonder eh, butang niya, dili ginakabuto. Ni kiyo sir man mamo man kabuto ah, naggamit sa putila mga picuri ron dire Wonder na taran.
1: Wow, maayo.
2: Nagpasalamat yun ma'am sa produkto sa RSB. Ekektibo yung kayo.
0: Diyo muna Wonder Herbal Oil yung nakapaulian niya. Kung tininduta kayo abrayan niya kaning atong Wonder Animal Vita nindut po niya para sa mga nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban ba. Kaya ang Wonder Animal Vita, mauni pinaka-the best nga vitamins para nga makabaton kag hayop ba nga hayop yun. No? Anong hayop nga nindot yun ang iyang pagtubo, bugat ang timbang, lami kay kan, lami nagbaboy. Oh, hayop yun. Oh, basta kagamitan mo sa ito ang Wonder Animal Vita. Paminawa, oh, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Hello, Kimsane!
4: Analo.
3: Ginuyuran, Valencia. Okay. Unsay problema sa baka nga nagpalit mong Animal Vita nga inyong gigamitan?
4: Hindi magkayo siya gakaon. Tapos, kanang magsigibito siya o kanang basa iyang hugaw. Diha sa kanang unsa ginang tindahan diri sa Valencia. Kainam siya yabin. Gisagol sa tubig. Tapos natingal namin niya. Kanang pagkaugma gidayan niya, kusog na gid mo kaon, tapos ganado na siya magliho, wala na siya kirubog. Tambok na gid kaayo siya kuya ay party na Jordan. Kanang ganahan na kayo siya magganang kaon, tapos okay na kaayo siya kay ko, idaro mulubog gito siya, tapos karon lili. Ang kuhan kuya, ang amo ang baboy.
3: Ah.
4: Kay sa una sad, ang amo apong baboy, mula po kamong baka, dili kay gakaon ba, tapos ang muna itong siya mong ipakaon siya yung
3: yun. Ah, dayon.
4: Kung nga, kanong tayo sa kanikan ni mo animal baita na ang atong baboy.
3: Ah.
4: Mo, kung magigamitan nila, okay raman, sa tulo ka bulan, nahali na siya. Ang ako ang ika-istorya nga magsulay na sila para pareha sa amo ang nakabaton sila og maayo nga kita. Dayon, tambok sa dang ilahang mga hayop panlayo sa mga sat

0: Kanindot ang produkto nga Huwander Banda Baplas. Makibati po kami dito sa Iligan City, dito sa Sitio Binasan, Rogongon, Iligan. Lagi po naming inaabangan ang inyong programa. Ito po si Alianudin Laginda, more power po sa inyong programa. Shout out dito sa Basilan, sa Dula Family. Always talaga kami nag-listen sa inyo. Salamat Kuya Carlos, pagbasa, God bless po. Kumbana, si Paul Sawalan Monte, Mountain Pines, sa mga kauban ng mga security guards. Garay tanan na minaw diya sa Landing, Balyangaw, Misamis, Occidental. Sila si Iling, Akain, Gingging, Nining. Garay Kuya Carlos, kung anak, Ugbana, John Paul Dacomos, AJ Dacomos, o Gidrian Dacomos. Pagaray inyong suing digpaminaw, Angelica Jane Dacomos, from Purok Noibi, Batayan, Kalawit, Sambuanga del Norte. Hello po kuya, pwede po ako magpa-shoutout sa Umbana nga naa karon sa Mindanao kay gimingaw ko niya daghang salamat po. Nya kadang Vitron, ay mo kalimot ana kadang drops, Vitron drops. Mga bata bagong natao taman 1 year old. Kani may gamiton ni Vitron drops. So, kay kanang pundasyon sa bata kinanglan ligon man. Aron dili basta-basta no mo nang mo gamit kita ning produkto nga Vitron drops mga pinalanggan tig paminaw. Ha? Hay paminaw ta na may testimony aning Vitron drops. Paminaw na to ang testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron drops.
1: Kinsay nakagamit sa Vitron drops?
2: Ay, so ako ang apo manggon.
1: Ah, so ikaw ang nag-text ani?
2: Ako ang anak. Damang gud po yun dun dere. Kaya, mao lagi nga, pagkatawa tong April 29, natawa ang bata, gigamitan na pong Vitron.
1: Vitron drops?
2: Oo. Kaya, karon, upat na siya kabulan.
1: Okay.
2: Oo. Dayon, dako kayo ang panda, dako kayo kausaban ba, kay murag ang bata, sulod sa dua kabulan, imong hagwaan, murag makabalo na yun nga panda. Dahil na yung naghagwa niya. Dahil murag na na siya yung istorya nga di po takasabot.
1: May istorya niya siya pero di takasabot.
2: Oh, di ginato oh. Masabtan.
1: So dali na kayo sa gatoon.
2: Oh, dahil puribuyag po ng bata, himsugi kayo po nga gigamitan na muugwan.
1: Vitron drops.
2: Vitron drops. Maurag, aduna na yung gamayin kay balugit ang bata ba?
1: Okay. So, mura na yung igamit sa iya ha?
2: Oh, mawagin. Hasta karun, maulagi po na mong gigamit. Nagpasalamat ko sa produkto sa RSB Trading.
1: Pangalan na to?
2: Si Joseph Tumaroy. Ethel, sa Buangga, Sibugay.
1: Okay, salamat kayo, sir. Salamat kayo.
0: Muna, muna na kanindot ang atong produkto ng Vitron Drops, mga pinalanggang tigpaminaw. Muna, kanipo na yung atong Vitron Syrup. Katong mga 2 to 12 years old. Na nag-edad kag duha ka tuig, taman og 12 anyos, mogamit ka ng atong Vitron Syrup. Vitamins plus iron. Syrup na pati lami ay. Lami kay ng Vitron Syrup nga imnons bata nga duha ka tuig ta mag 12 years old kay kanay imong anak. Ha? Kanay imong anak ang nagamit the best na. O, paminawa, maminaw ta testimonya nagamit og Vitron Syrup mga pinalanggan tig paminaw. Paminaw tong testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron Syrup.
3: Ako di ay Gigi Kuraso Madali, taga Margo sa Tubi, Sambuanga del Sur.
1: Sulti so, ma'am, kung unsa ka-epektibo ang paggamit ninyo ang Vitron Syrup?
3: Epektibo yung kaysa, sir, kay itagunta na lang klase yung vitamins niya kung mga anak, wala yung kuwan effect. Pero pag nakatake siya sa Vitron, nung gana niya siya taon, naiwas po siyang sipoon.
1: Okay, tapos pila edad sa imong bata?
3: 9 of 4.
1: Okay, tapos karon kumusta naman sila karon?
3: Gana siya lang kaon rin, sir.
1: So good nga nakagamit sila ng Vitron
3: sila. Sila ng Vitron, oo. Layo po sila sa sakit-sakit.
0: Ingon ana kanindot, kanang ato ang Vitron Syrup. Ang Vitron tablet maupod. Para po na sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Apal sila lolo, tatay, nanay, no? Paminawa, testimonya, nagamit ang Vitron tablet.
1: Kinsa gani pangalan na to, ma'am?
4: Si Rosie Establi, Aslag, Tagatumpagon, CDO.
1: Ma'am, nakagamit na mo sa Vitron tablet?
4: Oo, nakagamit na po, kuya.
1: Unya, kumusta ang resulta?
4: Maayo ka ay sa tanang tambal. Ay sa una, man ko makatulog o makamata ko kadlaw na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Vitron,
1: okay.
4: Alas 8 na ko sa buntag makamata oy.
1: Taas-taas na gid kayo ang imong pagkatulog. Makatulog na gid kag tarong.
4: Oo, makatulog na kag tarong. Maayo gid ang Vitron. Nagpasalamat po ko sa inyo, sir, kay nakakuan po mo ang tambal nga para gid sa dili makatulog.
1: Mm-hmm.
4: Basta naghangyo ko sa tanan, pareha na ako nga dili kay makatulog nga mopalit gid sa inyong produkto nga Vitron tablet.
0: Ona, ingon ana kanindot ang Vitron tablet. Greet ako sa Dayag family, naminaw karon nimo kuya labi na akong mahal hili.

Kaing maminaw sa imong programa gikang Jay Gun sa Nasa Luloy Tagbak Talakag. Pag-aray ko kang Rubin Ulandag, Boy Malahat, Tibong Alvarado, pag-aray si Bintoy sa La Victoria. Pag-aray ko akong duwa kaanak, Zanilia o Sunny Bay. Kupong bana, Sunny Boy, it's me, G. Shamihir in Mianit. Shout-out kuya di Sibuog, Sambuanga, Sibugay, Sabulay Family. Salamat kayo nimo, Kuya Cardo. Thank you so much. Kuya, pag-aray ko, Talaugon Family, Stuburan. Salamat, John Paul Talaugon, na ini sa Mindanao. Pag-aray ko sa kong anak, Madeline Ormilio. Cristita Ormilio from Union Bansalan, Davao del Sur. Pwede magpag-greet rin sa Baha Family diya sa Bangkod, Malaybalay. Greetings from Ninong Glenn. I-greet po ko, oy, minaw biya ko ati Nili Padilio ni sa Langgaan. Langgaan? Langaan. Kanang Huwander Herbal Coffee. Kanang kapi na to, yun nga paborito ka istana, no? Masin na pa iwak ka tilaw. Tilaw yan ako ninyo? Paborito kayo nga kapi gini. Buntag unto hapon, birigyo kayo herbal magod, no? Mutunog mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di po mag-aslo may mong kuto-kuto. Dinot yun. May yun yung gamito ng ato ang produkto nga Huwander Herbal Coffee, no? Basin og gididaan na kapag pangapi, kay imong sugar, protein ang taas, itry ni nga itong Huwander Herbal Coffee kay stevia man eh. Kanang mga ito ang kuan ba? Kanang ito ang Huwander Cardio Care. Magkatabang na hadlok magunin kuan eh. Kanang itong blood pressure, hadlok na. Oo, kanang sakit nga blood pressure, hadlok kay kung mo atake magunang taas kag blood pressure, taas ba taas? High blood pressure. Kana high blood. Mamo nang lactose pag-estoria, high blood ron magkabay. Kanang high blood pressure. Pasabot na, kanang magunay pressure ang atong lawas, 120 over 80 ang normal. Pag dili ka circulate og tarong ang dugo, imong heart maningkamot mo pump. Unang musaka siya, mahimo siyang 130, 140, 150. Pag medyo taas na ang pressure kay ang imong heart naningkamot og imong ugat gabok mabuto. Mao na kung dili ka gawas ang dugo, dito na. Dito na sugod ang akong problema. Internal hemorrhage or stroke, no? So mo na kinanglan ato nang ipa-lower ang blood pressure. Una, kinanglan limpyo ang agianan sa dugo para dili mo stack up bitaw, para way mang buto. Gamit ang Huwander Cardio Care, ha? Tabangan sa Huwander Cardio Care nga maka-circulate og tarong ang dugo sa imong lawas. So katupong mga naay almoranas, uban pud kay naapoy problema sa kuan. Almoranas, ang uban ay problema sa tawagan eh. Kanini ang colon problem, no? Kana po nga to ang Huwander Hemo Aid. Then kana nga tong Huwander C Plus, gikinahanglan gid nato na mga kaigsuonan na minaw karon, kinahanglan ko kag Huwander C Plus, gamit gid siya kayo. Kanang Huwander C Plus manggod maunay mutabang para di kadaling hilantan ubhon magkasakit. Natay capsule ana na putay syrup. So kung 2 to 12 years old natay syrup, unya kung 13 anyos pataas natay capsule. Cecilia Dumasip, Antipala ni taga Kalamba. Gusto lang ko magpag-aray nilang tanang Dumasig family. Pag-aray inyong igagaw taga Kalamba, Misamis Occidental. Shout out Kuya Cards, nandito po kami sa Dipulog from Tamtam. Pag-aray ko sa mga ugangan ako diya sa Kiburiao, bukid noon si Papa Boy Arsenal. Pag-aray din Corpus ng Barangay Marbil, Matalam, Cotabato. Akong self, si Marilyn Almunia. Sa Sinay Lagindingan, always naka-tune in sa iyong programa. Salamat, Duke A. Tangtanan. Always giving aminaw, Jane C. Balios from Liti, gikan sa South OP Maguindanao del Sur. Sa Kabantak family, labi na sa Kumbana, Dudu Kabantak. Salamat, pag-aray ko akong papa, si Arnais B. Payon, akong mama, si Judita Il Payon. Mga iksoon, si Nilson Payon. Gaga Payon, Rowena Payon. Sa akong duha ka mga anak, si Aldin Payon Bukan, o si Aljid Payon. Pag-aray si Fi Payon, Tagadatagan, Bayog, Sambuanga del Sur. Salamat and God bless you. Great ko akong igala, Susan Ripil, Pida Oberio. Ipatugtog dayon, paliog kuya, ang kanta nga Guhit ng Palad. Nagpag-greet si Abilina Gipalago, poblasyon si Gaboy, Davao Oriental. Salamat kaini mo, Kuya Cardo. Thank you so much atong atagag pagtagad. Kining entry nga pinada ni Irene Managantan, Bakulod, Lanao del Norte.
Ang title siyang balak, Paglaom nga dili mapalong. Ato ni nga tagan og kinabuhi. Sa taliwala sa gabi nga bugat og mingaw. Ay suga nga hinay apan nagpadayon. O kanang paglaom nga akong gigakos, bisan tuod gikapoy wa gyud milubad. Gilupad sa hangin ang akong mga pangandoy. Inasmagan sa balod, gipukan sa unos. Panang kasing-kasing nagpabiling ligon. Ay ang paglaom dili kahoy nga basta maputol. Nakitaan ko ang adlaw nga nitunga sa bukid, human sa taas nga ulan o kilat. Nakahinumdum ko nga human sa kasakit, na ipahiyom nga giandam ang langit. Dili manato makita ang ugma karon, panang mataglakang pagtuo o giya. Kaya ang Ginoo nagbutang og kahayag sa dalan nga dawa na'y padulngan. Sa padayon lang, ayaw paghunong, kupti ang paglaom nga imong kauban. Kaya ang taong wala mawad-an og pagsalig, makadawat ragayon sa milagro sa kabuntangan. Aning entry ni Irene P. Managantan, Bacolod, Lanao del Norte, paglaom nga dili mapalong sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Halang kanin yung tanan to.
1: Narilit ba itong kanta? Timing nga, ay murag manamilit na ko. Kaya wala naman po ko'y oras. Kuya Cardo Villaronte muingon, ang Diyos atong alagaran, pinaagi sa tinuuray nga pagserbisyo sa iyang mga katauhan. Maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
2: Radyo Magbangking.
3: Oras, alas dos.
2: Radyo Magbangking.
4: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Mayong hapon mga kabagtingo kabalkada sa nenang Daklit Balita Las Tres. Hangtod na lamang karong adlaw September 4, 2026, ang gitaganang higayon sa Commission on Higher Education Region 9 ang pagpandawat sa mga entry sa mga musulmot sa tanang kategorya alang sa ASEAN Competition 2026 human kining unang gi-extend. Tungod ni ini, andam na nga modawat ang higher education institution sa ipang-submit nga mga entry sa mga kategoryang original song, ASEAN dance, short film o painting competition ay hamahumaning adlaw. Giagni ang tanang interesado musalmot nga pahimuslan ang higayon. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27, Dari Likat, ayaay sa Balafem o Radyo Bagting.
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Magbangking.
7: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
8: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigo kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
7: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Magbangking.
10: May dalang panalo after this reminder from PCSO. Attention, PCSO Lotto players and supporters. Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa loto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and DA.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
5: Untian man ni sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangipa ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan kong operahan.
4: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
5: Nag-inom ko kaning dead panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong mabalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sige tumar sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
4: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak, magaling!
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no.
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
9: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
10: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
9: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano nung rice coffee dahil nung una hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok, natapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Radio Magbating.

0: bukas a las 2:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na bigmati kaniyo, pa-check up ko dito. Pas duha pag gud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko bitan ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag alang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako gyud nang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya unto mo inom na po ko 3 times ini kape gyud ko na. Paragis bila-bila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako 5'7".
2: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
5: Paragis Bila-Bila.
4: Paragis Bila-Bila.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
8: Fourth week of September is National Thyroid Cancer Awareness Week. May napapansin ka bang bukod?

0: or pamamaga sa iyong liig, huwag itong baliwalain. Ang thyroid cancer ay isang ori ng cancer na nagsismula sa thyroid gland, isang maliit na glandula sa harap ng liig na tumutulong sa pagkontrol ng paggamit ng enerhiya ng ating katawan. Ilan sa mga maaaring senyalis ay bukol sa liig, pamamaga, hirap sa paglunok o hirap sa paghinga. Ngunit tandaan, hindi lahat ng bukol o sintomas ay cancer. Kaya kung may napansing kakaiba o pagbabago sa iyong liig, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at payo, dahil ang maagang pagkilos, mahalaga ang kalusugan.
1: Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: Bang, bing.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan. Banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC.lit Balita.
3: Mayong hapon mga kabagting o kabalkada sa nenang Daklit Balita Las Tres. Hangtod na lamang karong adlaw September 4, 2026 ang gitaganang higayon sa Commission on Higher Education Region 9 ang pagpandawat sa mga entry sa mga musulmot sa tanang kategorya alang sa ASEAN Competition 2026 human kining unang gi-extend. Tungod ni ini, andam na nga modawat ang higher education institution sa ipang-submit ng mga entry sa mga kategoryang original song, ASEAN dance, short film o painting competition ay hamahumaning adlawa. Giagni ang tanang interesado mo salmot nga pahimuslan ang higayon. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27, Dari Likat, ayaay sa Balafem o Radyo Bagting.
6: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kun din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone ug smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa igipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
5: Mio,
6: okay po si Tatay Mio.
5: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
6: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
5: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay ngayon po ay nawala na.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
2: September 26 is World Contraception Day. Nagpaplano ba kayo para sa inyong pamilya? Mahalaga ang tamang impormasyon para makagawa ng tamang desisyon. Ang contraception o family planning ay mga paraan na makakatulong para mapagplanuhan kung kailan at kung ilan ang nais ninyong maging anak. May iba't ibang paraan tulad ng pills, condoms, injectables, implants at IUD. Para malaman kung alin ang pinakaangkop sa inyo, kumonsulta sa healthcare provider. Magplano, magtanong, pumili ng tama para sa planadong pamilya at mas malusog na kinabukasan.
0: Radyo Magbating.
8: You know, I met this girl.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.
5: Dili na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Dili na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong Bila-Bila sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Bagting.

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio Magbang Ting!
2: Ladies up in here tonight, no fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.

0: Radyo Magbating.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, Pulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas kuya boy ng katawan. Nakapagtabas na ako kuya boy sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Uliat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
5: O gaano nagkapi magkaanang at tamis, wala, Sir Max?
4: Lagi. Basiglas na ni.
5: Maunang taas mo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
4: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyaman coffee, maayon lang akong pamati. Dili nakas ang akong sugar.
5: Basta kaping seed panyaman, diabetes, malikayan. Seed panyaman coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
0: Radyo Magbating.

0: a las 4 y media.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Are you planning to build your dream home?
3: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
4: Hardware. Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
5: Radio.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na gyud ko aninya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.
4: What you gonna play now? Bobby, I don't know. But whatever I play, it's got to be funky.
5: Yeah.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting. Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas.
4: Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw. Welcome sa atoang pagpanag-ubanan. Ayan na po kining atong tulumanon karon nga magahatag og pagtabang kaninyo ilabi na sa mga kaigsoonan nato diha. Nga aduna pay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas di man ikanunay. Nga dunay na ipagtabang ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Kamano ba kay galang isuon nga dunay mga impact, kanang ginatawag na ito nga dili maayong ikatanyag ang infeksyon sa ato ang dagaydayan sa ihi. Or kanang ginatawag na itong urinary tract infection. Ang UTI kun urinary tract infection, kasagarang maigo na ini mga kababayanan, gumikan kay mubo man sila o urethra, ikumparar sa mga kalalakinan. O kamano ba kay galang isuon na dunay mga ginatawag natong symptoms, no, ang infection sa ihi nga dili kay nato kanunay nga mabantayan. Una ni ini mga igalang isuon kini nga kanunay kita nga gikapoy, no, murag kanunay wala kita energy. Gumikan kay pag adunay infection ang atong lawas, ilabi na sa dili lamang kay abi sa atong ihi, no, sa tibok natong kalawasan, naglaban manggod kining atong immune system kanato. Mo lang ginakonsumo ni ini ang tanan natong enerhiya, bisag wala kitay hilana to baka mga balatian. Ikaduha mga igalang isuon, kaning itatawag na ito nga pag-angkon o mga balatian sa dapit likod na ito nga part, no? Ang ato ang kinahanglan nga bantayan, kining mga pag-angkon na ito o kanang problema sa ato ang kanang lower part, bitaw, kanang bitaw sa kidney side, no? Kana delikado po kayo na. Ang infection sa ang bladder, posibleng musakang ato sa itong mga kidneys o pwede sad nga maghatag kini o sakit sa ato ang mga kalikuran. Asal na yan yung mga igalang isoon, kaning kanunay kitang mga magapangihi o baka mga igalang isoon, marag kanunay itang adunay cloudy nga ihi. O usap mga igalang isoon, kanang kung usahay, ilabi na kung taas na kahit ang kaning UTI na to, no, taas na ang infeksyon sa ito ang dagaydayan sa ihi, posible kitang maghilanat o baka kanang magbati kita o kanang chilling. Ang urinary tract infection, mga igalang isoon, sa kanika balatian, nga usually makuha sa mga kababayanan, ilabi na kung ang ilang paghugas sa ilahang luyong puerta, kaning mga lubot nila, padulong sa atubangan. Gumikan kay kining atong mga lubot, mga igalang isuon, or kining atong luyong puerta, posible mangud kining mag-angkon og mga bakterya gumikan sa ato ang hugaw. Karon mga igalang isuon, kung ikaw magahinlo kasi muhang puerta, human kang mupagawa sa imong hugaw, ayaw ipabutang sa atubangan, no? Dili pa pa-front ang paghugas. Dapat padulong yun sa likod. Sa mga kakalalakinan sa maigo pangyapon kita o ginatawag UTI, ilabi na kung makihilawas kita sa babaeng aduna po'y urinary tract infection. O baka mga igalang isuon, posible po, tungod po sa atong kapabayaan, wala kita'y personal hygiene, dili kita nagahinlo kanunay sa atong mga lawas, posible gyapon nga makaangkon kita o infeksyon sa dagaydayan nato sa atong mga ihi. Di man ikanunay mga igalang isuon, ang UTI aduna'y pagtubag ang SED Marketing ni Ana. Kaning atong SED Kogon Herbal Capsule, o sa kamatang sa kapsula isuon nga napamatudaan nga aduna'y mga pagtabang sa lawas, gumikan kay kini siya aduna'y gahom sa Kogon. Ang Kogon nga tanom igsuon usa kini kamatang sa plant nga napamatud-an nga nindot kaayo nga mutabang sa ato ang mga tagsa-tag sa mga kalawasan. Gumikan kay ang kunini ang mga phytonutrients, mga vitamins and minerals nga moalima sa ato ang maayong kahimsog. Plus, aduna pud kitay panyawa niini atong said Kogon Herbal Capsule nga moy mopatay sa mga bakterya nga hinungdan sa infection sa atong kalawasan. Plus, ang atoang ginatawag nga banaba nga diin moy mopagawas sa atoang mga patay nga mga ginatawag natong bakterya. Munang dali ra kayo ang pagpaalim kung kita aduna UTI, kung kita magatumar sa atoang said Kogon Herbal Capsule. Umikan kay sama sa kong ikaingon, ang kunini ang mga tulo ka mga sangkap nga makatabang sa pagpatay sa mga mikrobyo, pagpagawa lo kasi mikrobyo o sab, paghinlo sa atoang o pagpahimsog sa atoang urinary bladder or urinary system. Timani kanunay kung adunay problema sa urinary tract infection, aduna kita'y said Kogon Herbal Capsule na pamatudang makatabang sa atong kalawasan.

0: Said Celebrity Kajik Soap ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gihapon gini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Said Health Report.
2: Health Report.
3: Si Ami Pakarat na kasinati o pagpanakit sa tiyan. Apan may gamit sa Said Liniment Oil na ulian.
4: Kadlaw na magpadala na ang takong ospital. Sakit ko kayo akong tiyan nga grabe ka po. Tuwad na ko sir. Morning, mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Praise God kayo na ulian. Diyo ko as in tinuod yun siya sir. I am DJ Molly. Ami Duyag Pakarat o Radio Bisdak Pagadian.
1: Said Health Report.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Pero sir, nga nyo man, unsa may rason nga ikaw, Sir Arnold, nigamit ka o sa Said Celebrity Kojic Soap?
7: Ano yung mga godang hinong dan, ma'am? Ang ako ang asawa mo ay na request ana.
6: Ah, okay.
7: O nga, ako ang gainan nga, kontento na manggod ko sa imong itsura o sa imong color.
6: Wow.
7: Pero kung gusto ka nga mo gamit ana, ako'y una. Para dili ka madaot.
6: Oh.
7: Wala, pag-testing na ko, okay man kayo ha, duha na noon eh.
6: Ah, mau ba?
5: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Ang Said Marketing Incorporated nga tigama sa Said Panyawan Plus Capsule, Said Panyawan with Garlic Capsule, Said Kogon Capsule, Said Liniment Oil, Said Coffee Mix, Said Celebrity Kojic Soap, Said Celebrity with Glutathione Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
9: Unsa may imong pangandoy sa imong kinabuhi?
10: Simple lang kayo. Duharay akong ipangandoy na makabaton kong puutan o gwapang asawa.
11: Yanong pangandoy, yanong ating uha nga misangpot sa laong nga kahiubos.
12: Kung higugmaon lang ko nimo, mahimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainilas sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong ipangandoy. Ako lang! So,
10: ako lang siya. Ako ang tinuod nga nahigugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
13: Dili ako mao ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
10: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha!

Ang Magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan, sa dihang ang kahiubos, mao'y may pasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa Magic. Ang Magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacorda. Spinner, Aldwin Nacorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: o karon sa sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang magic ni Bruha. You're my fantasy. Ay! Tora! Kana! Kana!
1: Ang hainan na, boss.
0: Kana! Kanang maong sakyanan. Ang driver, ana. Ang akong giingon ninyo.
1: Mayon ta, boss, kung makakita mo siyang naong, boss.
0: Ah, kana! Kanang nigawas, mauna siya.
1: Timing na. Mayo kay among naklaro yung itsura, boss.
0: Mao kana siya.
1: Okay, boss. Kami ang bahala.
0: Klaro ka gininyo, ha? Basin og dili mao inyo mabirhan, ha?
2: Ay, kabalaka, boss. Siga pa niya mong mga mata. Siga pa ni Smeral ko.
0: Kantong akong gihatag ninyo na mao'y inyong gamitan. Nagtagsan mo ato?
2: Oo. Niya na. Ready na ni.
0: Mino, mauna to, ha? Inigumanin ninyo og buhat sa akong gisugo. Si Batemo, kinahanglan nga sa dili pa makatawag sa atensyon sa mga tao. Ang inigipuhat, kinahanglan nga makapalayo ang kasabot?
2: Ikaw laka na, boss. Kami may mabaw. Okay na ka diya? Ana ni kimi ana.
0: Sige na, panlakaw na mo.
2: Kadiyat, kadiyat. Maglakaw na mi. Kaya ko na mi, boss. Sure ka?
0: Oh, natural. Karusam din yung buhato ng akong gisugo, ha?
2: Karoon lagi, pero...
0: Say,
2: bayad, bayad.
0: Unsa?
2: Ang among kwaon na ano mong bayad. Kay tingay, og...
0: Og...
2: Unsa?
0: Ako mong sibatan?
2: Aw, kung ano, gina boss. Kung ano, yun ang daan. Sira, kisabot mo na natin, diba?
0: Dili mo na ako, tablahon. O, nakailan ka na ako, diba? Mga ayaw, huwag ka hadlok na daganan, tika. Pakita ako na ako sa inyo mahimo. Sa akong gisugo ninyo.
2: Hey, ah, sige, good. Sige, lakaw na may.

0: sakto gid siya. Daaya gid tinuod ding magpaabot as oras eh. May na lang ha, doon ako eh, gikalimuan ano, sima-sima din eh. Ilakadlaw nga, nag-antos ko nga, laay kayo nga kong adlaw. Malangkani kay nasa ibang mga driver ka, mag-standby usahay, o magkalingaw magtabi. Pero usahay sa ligip, busy sila, munang laay kayo nga, kurang usah din eh. Ay, pero, buang nabaguan magid ko aning yang gihimo na karon. Medyo mura man og nabaguan ko sa iyang linihukan. Naagi po niya ang kamaldita kumusulti, pero ang iyang tinanawan murag lahi na kaniadto. Tunay yung kausaban nga akong namatikdan sa iyang tinagdan ako. Doong gani ko nga masuko siya kung maayon ako tungod sa nahitabo naman itong lalaki niyang amigo. Pero, lahi naman nung nahitabo noon. Mura naman og inanay siyang gusto nga upadool ako niya.
1: Rande!
0: Masa to? Ako mo nang bati ang tingog di buruha nga nagsangpit sa kungan. Dili sa kuluyo. Nga nung, may tulog ka lalaki nga nagdagan paingon ako. O, nagbit-bit sila mga tubo. No, hindi sila may paingon ako. Ako ang ilatuyo. Ilang kong budalan silang gibit-bit ka tubo. Makanap ko. Ha?
2: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: Animal que se quita con doctor, ni con no vale, no te gane ni con Dugujan.
1: Un sombre de Dugujan. Dugujan,
2: el día de un capti, cusquer pañón.
0: O sea, para mí, a tu equipa, a puto, para la yo, para la tarde, que te gane, manga puto, manga pulis, animal.
3: Zed Health Report. Health Report.
4: Danny Dixon, di na makalakaw tungod sa pagpanghubag sa iyang tiil. Mitumar sa Zed Panyawan Plus.
5: Nataki ko, usa kabulan ko nga di kabaklay kay gawas nga ng hubong kong tiil. Maghigda rin ko firme kay ugitulog na ko. Kuhan man sa ka ng hubong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ko Zed Panyawan with magustin every meal. Dantan o mga doon kasimana, nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato, nagka-recover ako, nagka-drive na kong mo. Danilo Dixon Jr., taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur, 40.

0: kahit na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: May mga tao nga mitapok. Hayo sila. Ug unsa ni hitabo? Ingunog nawa ko kadiyot sa akong panimuta. Akong gibati nga ingon nga nilutaw ko sa hangin.

sa katuwa ko nakita. Dili ko ba katuwa siya na imo. Ingun siya ato kaabdik o kakuskan. Usang ka din ito na. Di ko magkatuwa. Ngayon ka tumay mo. Yan o rakay niya galikayan ang mga bunal sa akong mga sinugo. Usang ko nakita. Maraugaan ng kayo niya gilabay o giitsa ang akong mga sinugo. Hunimol. Unsa magyuday kaha ang abilidad din ni Tawana.

0: Sir, nung ikaw lang ang tanong mo, sa may mong ginawa na, ha? Saman, bingung ka lang nga, banga kami, kaya wala na mo matuma ng imong gisugo, ha?
1: Huwag ko magkatuos kung nakita.
0: Gusto mo tingali ka mapahamag, sir? Huwag ka masulti nga, katungtuhan na, nibawang rito sa ingon at itong abilidad, kamaong mga mot. Hindi ko masugot mo ito yung among buhaton, sir, eh. Libihan niya, kaabtik, sir. Kusgan pa kayo siya. May ganiwa kong mapil. Sukad, wapak kumagita itong tao nga dun ay lihok sa amin na ito, sir. Kumulay o mutambling siya. Puro siya multaw sa hangin. Siyempre ito siya, sir. Ninja.
1: Wag ko may baw.
0: Wag ka may baw, sir. Kamumikaila ito, di ba?
1: Wag ko'y kalibutan o unsa ito siya.
0: Unsa? Kunibaw pa lang ko nga maidikit mong kanati tawahan na, sir. Mas may pag pusil na mong gida, sir. Arong pusil lang ito na mong tawahan na. Nato ako agaw ba no? Nabunong na ni?
1: Huwag ko'y kalibutan o unsa ito siya.
0: Wow. Kalibutan? Sige lang kagway kalibutan, sir. Ha?
2: Eh, meron niyo bayad o? Ako nagidubli.
0: Unsa, sir?
2: Patambali ng inyong mga piang. O, wait sa ta, ha? Wa na ko'y tulubago ni mo.
0: Sir! Sa sunod, sir, kung doon nakaisugo na mo ka ng pusil na gidritso, ha? Ay, nang ilaog pa yung minimus master sa karate!

0: ilan siya kaadlaw. Ngawa lang mapakita din sa opisina. Huwag masad mo tawag. Oh, hain man ka siya. Unsa man ka iyang gikabisihan. Katong siyen. Asa man ka sad siya? Kapilan ko mo ato sa dapit na tuwa siya maninda. Pero wak na siya. Ayaw ko ing na. Nga dili siya mapakita nitong dapita. Oh. Hain man kayo ka siya. Nga nung wak man siya dito. Anugon. Anugon kung dili na nako siya makita.
1: Tag 18 pesos per capsule ni siya mga kodiaka.

0: siya pagit ka itong akong nakita sa... Pero, murag siya cute. Bisan ko nagtalikod siya nga akong nakita, pero... Dili ko mahimong masayop. Siya to. Pero katong babae... Kinsa masad ka siya? Malagmit... Mauto iyang amo. Pero... Pero... Nganong ingon og... Og lain ang akong kibati sa kong nakita. Mura og nahasol ko. Ngano man ka?
1: Agay ako!
2: Kulit, ano ka?
1: Sakit akong kalawasa, Jen. Tungo tingali ni sa daghan akong trabaho, ganiha.
2: Problema, bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og Zed Liniment Oil. Mauni milagrosong haplas nga hini mo sa Zed Marketing. Muwag tagnis panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang. Ilikay pag kita sa dengue kung mang haplas ka sa Zed Liniment Oil.
1: Wow! Dali ka upaya ng akong gibati niyang yaplasan ko ni mo og Zed Liniment Oil. Tinuod yun nga milagrosong haplas. Zed Liniment Oil, produkto sa Zed Marketing Incorporated, mapalit sa mga suking butika.

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Alduin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: SED Celebrity Beauty Service.
3: Pero sir, nga naman, unsa may rason nga ikaw, Sir Arnold, nigamit ka o sa SED Celebrity Kojic Soap?
4: Ano yung mga ng hinong dan, ma'am? Ang ako ang asawa mo ay na-request, ana.
3: Ah, okay.
4: Unya, ako ang gainan nga, kontento naman good ko sa imong itsura o sa imong color.
3: Wow.
4: Pero kung gusto ka nga mo gamit, ana, ako'y una. Para dili ka madaot.
3: Oh.
4: Mula, pag-testing na ko, okay man kayo, ha? Duhan na noon, eh.
3: Ah, mo ba?
2: SED Celebrity Beauty Soap. SED Celebrity Beauty Soap.
5: Radio Magbating.
6: Oras, alas 5:30.
5: Radio Magbating.
7: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Radio Magbating.
8: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta.
9: Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Radio Magbating.

0: Rádio Bagbagim.
1: Set Living Testimonies.
2: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
3: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
3: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
1: Living Testimonies.
0: Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: Day, nahinamdam ka pa ba na itong salamita nga wala patay anak?
1: Yes, Dudong. Ngano ikaw, Dung, nahinamdamanin mo ang atong timsong?
0: Oo.
1: Mauni.
0: Isang

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 imedia.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
6: First week of September is Obesity Prevention Awareness Week. Hindi lang tungkol sa timbang kalusugan, tungkol din ito sa ating mga nakagawian. Ang obesity o labis na katabaan ay maaaring magpataas ng panganib sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso at iba pang kondisyon. Kaya ngayong Obesity Prevention Awareness Week, simulan natin ang maliliit pero mahalagang pagbabago. Pumili ng mas masustansyang pagkain, bawasan ang matatamis at mamantikang pagkain at inumin, maging aktibo araw-araw at magkaroon ng sapat na tulog. Tandaan, hindi kailangang biglaan ang pagbabago. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Kumain ng tama, gumalaw ng mas madalas, at alagaan ang kalusugan.
7: Ang panahon gausab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Oras, alas 7.
1: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
3: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan.
6: Nationwide.
3: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating wala doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Dabadibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating baladudunan.

Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Naputol. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Hello, magandang kalusugan. Hello po naman, magandang kalusugan, naputol din. Tawag po sa ating mo namang numero mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang ating mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating palatuntunan.

Itawag po ninyo, dito po naman sa ating programa ang inyo po mga katanungan at ating po naman pag-uusapan. Ang ating po naman...

Muli po mga kaibigan, tawag po sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan.

0: Ito na, buwan naman ang caller. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Anong butika sa Ilong, mayroong restaurant?
0: Sino po muna ito? Hello po. Hello?
1: Ano ang pangalan, buti?
0: Apo. Hello? Hello? Hello po. Sino po ito? Hello po.
1: Hello, hello.
0: Yes po. Sino po ito?
1: Tomas.
0: Ano pong pangalan po ninyo, tatay?
1: Tomas po.
0: Tatay Tomas. Okay po. Taga saan po kayo, tatay Tomas? Iloilo.
1: Iloilo.
0: Okay po. Tatay Tomas, tinatanong niyo po sa akin kung saan po tayo makabibili ng ating rice coffee dyan sa Iloilo.
1: Oo.
0: Apo. Dyan po sa Iloilo, tatay. Saan po kayo dyan sa Iloilo?
1: Dito kayo sa Guimaras.
0: Guimaras.
1: Oo.
0: Apo. Tatay, meron po bang ano, meron po bang mga butika dyan sa Guimaras ngayon? Yung mga butika po dyan mayroon sa inyo? Meron, opo. Pwede po ninyong ipagtanong-tanong, mayroon, tatay. Mayroon. Pwede po nating ipagtanong-tanong sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa Iloilo, yung ating po namang rice coffee. Kung sakali po, tatay, na magkaroon po ng pagkakataon na tawag dito na kayo po ay makapagtanong-tanong diyan sa mga butika diyan. Pwede niyo pong itanong yung ating po namang rice coffee, tatay.
1: Tapo, nung tanong ko diyan sa Umali drugstore.
0: Umali. Okay po. Tatay, malapit po ba kayo sa mga bayan po ng Aldeguer, Banate, Barotac Nuevo, Kalinog, Kabatuan, Dumangas, Dumarao, Estancia, Iloilo City, Leganes, Gimbal, Santa Barbara, San Joaquin, Tigbawan, Mandurriao, Miagao, Molo, Nuevo, Pavia, Pasig City, Haniway, Haro, Zaraga. Saan po kayo malapit dyan?
1: Dito ko sa galing ko dito.
0: Okay po. Sige po. Basta po, tatay, kung doon po sa mismong city po ng Iloilo, sa mismong sentro, malapit po kayo doon?
1: City proper.
0: Sa city proper po, tatay.
1: Malapit lang yan.
0: Okay. Diyan po sa city proper po, tatay, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Diyan po, tatay, sa Anvil, Iloilo, Sukiya Pharmacy, Butika Ilonggo, De Hirochi Pharmacy, CPT Pharmacy, Angel M Pharmacy, IDJ Pharmacy, Pro Drug Pharmacy, Buscar Mart, Sebs Butika, Army Drug Store, Farmacia Santa Elena, Centro Pharmacy, Lacacris Pharmacy, Herbas Care Drug Store, CB Health Tech, Socorro Drug, Marks Pharmacy, JGC Pharmacy, and Surebiz Corporation.
1: Oh, meron.
0: Opo, yung po yung mga meron po ng ating rice coffee, tatay.
1: Oh.
0: Yung po mga nabanggit po natin mga butika. Puntahan niyo po yun sa city proper po yun ng Iloilo. Puntahan po natin, pwede po kayong pumunta doon at pwede po ninyong ipagtanong-tanong sa lahat ng mga butika po dyan sa city proper po ng Iloilo dahil available po yung ating rice coffee dyan.
1: Magkano bang ang isang karton?
0: Yes po, ang isang karton po ng ating rice coffee dati nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Naputol si tatay.

Tawag po muli mga kaibigan. Again, dyan po sa Iloilo, ano po yung mga ano natin dyan, yung mga kababayan po natin dyan na nagtatanong po sa atin kung saan po mabibili yung ating rice coffee gaya po ni Tatay Tomas. Again, dyan po sa sentro proper, sa city proper po mga kaibigan, Anvil, Iloilo, Sukiya Pharmacy, Butika Ilonggo, De Hirochi Pharmacy, CPT Pharmacy, Buscar Mart, dyan po, pwedeng mabili. Halos po lahat ng mga butika dyan, meron po ng ating rice coffee mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: May tanong lang po.
0: Sino po sila?
1: Ito. Jose from Samar.
0: Tatay Jose. Okay po, Jose. Okay po.
1: From Samar, Giwan, Eastern Samar.
0: Apo, Giwan. Apo, Eastern Samar. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Jose?
1: Tanong ko po kung pwede yan sa diabetes, yung kape.
0: Diabetes?
1: Opo.
0: Pwedeng-pwede po. Ang ating rice coffee, marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan. Natulungan po ng ating rice coffee na makakatulong po sa ating kalusugan sa araw-araw po ng pag-iinom po nito.
1: Opo. Because Giwan, hindi, parang wala pa dito. Nagtanong-tanong na ako sa mga butika, wala pa daw.
0: Eastern Samar.
1: Giwan, Mr. Samar.
0: Okay, wait lang po ah. Sa Giwan po, Giwan?
1: Giwan, Mr. Samar.
0: Ang mga nandito po sa aking listahan, Allen, Calbayog City, Katarman, Katbalogan City, Lavizares, Pinabacdao, Santa Margarita. Yan po yung meron ng ating po namang rice coffee.
1: Mas mainam siguro kung malalagyan dito sa Giwan. Para hindi naman malayo pagpunta doon sa Tacloban.
0: Opo. Ano po yung pinakamalapit po sa inyo, tatay, na lugar?
1: Lugar, Municipio Salcido, Eastern Samar.
0: Yung pong
1: kilometers yan.
0: Doon po sa mga nabanggit ko po, tatay, na mga lugar, saan po kayo malapit doon?
1: Sa Tacloban lang.
0: Ah, Tacloban. Pero malayo po yun sa inyo?
1: Malayo. 4 oras ang biyahe.
0: Ah, malayo po talaga. Opo. So, papaabot po natin sa mga deliveries po natin na malagyan po dyan sa inyo sa Giwan.
1: Opo. Salamat.
0: Yes, malagyan po dyan sa Giwan ng ating po namang rice coffee. Okay po?
1: Opo. Thank you.
0: Sige po, maraming salamat po sa inyo. God bless po, maraming salamat. Bye-bye po, tatay.
1: Ingat.
0: Balitaan niyo po ako kapag kayo po yung nakabili na po nito, ha?
1: Opo.
0: Okay po, maraming salamat po sa inyo. God bless po, maraming salamat. Bye-bye.
1: Thank you.

Ang kaibigan si Tatay Jose ng Eastern Samar, Giwan. Eastern Samar po mga kaibigan. Magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 po mga kaibigan.

Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numero pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po. Hello, hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Vicente Embargo, sir.
0: Ano pong pangalan?
1: Embargo Vicente.
0: Vicente. Okay po. Tatay Vicente, taga saan po kayo?
1: Tabok, Kalinga, sir.
0: Kalinga, Apayaw?
1: Oo.
0: Apayaw. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Vicente?
1: 69.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa.
0: Hindi pa. Okay po. Ano po yung... meron po ba kayong katanungan sa amin?
1: Oo, oh, mayroon, sir.
0: Ano po yun?
1: Yung prostate at saka kan? May...
2: Prostate
1: ako.
0: Meron po kayong prostate.
1: Oo.
0: Opo. Tatay, makatutulong po yung ating rice coffee kung kayo po yung makapagsisimula po nito sa pag-iinom po nito. Araw-araw lang po dapat yung pag-iinom po nito dahil sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Okay po.
1: Sabihin ko kung mayroon sa Tabok.
0: Saan po kayo? Saan po yung Kalinga, Apayaw? Ano pong probinsya po yun?
1: Sa Lubuagan, Kalinga.
0: Pangasinan?
1: Munisipyo ng Kalinga.
0: Opo. Ano pong probinsya yun?
1: Kalinga. Kalinga, Apayaw. Sa Cordillera.
0: Ah, Cordillera. Isabela, Abra, Antique?
1: Hindi po, hindi. Sa Kalinga, Tabok, Kalinga.
0: Ah, Kalinga mismo. Opo.
1: Oo, Kalinga mismo.
0: Ah, okay po. Sige po, Tatay.
1: Tanungin ko, sir, kung mayroon sa Tabok, sa pharmacy sa Tabok.
0: Yes, itanong po ninyo yung mga butika pong available po dyan sa inyo, itanong nyo po yung ating rice coffee. Okay po. Basta po hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po ng rice natin, Tatay, R-I-S-E. Opo. R-I-S-E po kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ay tawag dito, ang spelling po nito, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Tapos dyan po sa karton meron pong isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwang meron po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas.
1: Saan sa pharmacy bibirhin?
0: Sa mga butika po, Tatay. Ipagtanong-tanong po natin dyan sa Kalinga, sa lahat po ng mga butika dyan, kung meron po ng ating rice coffee pwede po nating simulan yung pag-iinom po nito. Okay po. Tapos balitaan niyo po ako.
1: Oo, sir.
0: Okay po.
1: Okay, sir.
0: Okay po. Sige po, Tatay. Maraming salamat po
1: kasi
0: sa inyo.
1: Sir, kasi pumunta ako sa Tabok, kaya wala sa pharmacy.
0: Wala sa pharmacy, sa mga butika po.
1: Oo.
0: Okay po.
1: Saan sa Mercury meron?
0: Kung meron pong South Star Drug, dyan po sa inyo. South Star Drug, available po
1: South
0: yung...
1: South Star Drug.
0: Apo.
1: Sa Watson, meron?
0: Try po natin itanong, Tatay. Sa mga butika pong mga maliliit, okay din po. Mas maigi po.
1: Wala sa Watson, sir?
0: Hindi po ako sigurado kung meron po sa Watson. Pero ang alam ko po, sa South Star Drug, meron.
1: South Star Drug?
0: Apo. Okay po.
1: Okay na po, sir. Okay.
0: Basta, Tatay, balitaan nyo ako kung meron o wala para mabalitaan po natin yung ating mga deliveries. Okay po?
1: Opo, sir.
0: Maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat po, sir.
0: God bless po. Maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Sa ating mga kwentuhan kalusugan pa rin. Itawag lang po ang inyo po namang mga katanungan sa ating mga programa. 0969-226-9623 ang ating mga numero mga kaibigan.

Ay, po yung napapakinggan. Diyan po sa radyo natin Bonpen, radyo natin Kalawag, radyo natin Buwak, Marinduque, 93.3 Radyo Serbisyo. At hello kay Ramon Reyes. Maraming salamat po.

Tawag po muli mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan kung may mga katanungan po kayo.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Christine po, sir, from Tuba.
0: Tuba?
1: Yes po.
0: Zambales?
1: Hindi po, dito po sa Benguet po.
0: Tuba, Benguet. Okay po.
1: Tanong ko lang po kung may branch kaya dito sa Baguio na pwedeng pagbilihan ng rice coffee.
0: Sa Baguio po? Baguio. Opo. Diyan po sa Baguio na, Ma'am Christine. Ilang taon na po kayo, Ma'am?
1: 30.
0: Okay. Diyan po sa Baguio, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Diyan po sa Orion Drug, Ends Pharmacy, Cordillera Generics Pharmacy. Diyan po sa Kayang, Cordillera Generics Pharmacy sa Lacandula, Janmark Drugstore, Curamed Pharmacy, BSP Pharmacy, Angelina Pharmacy, and ABP's Best Med Pharmacy. Lahat po yan sa Baguio.
1: Hindi pa po, sir.
0: Hindi pa. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. R-I-S-E po yung spelling ng ating rice coffee. R-I-S-E yung spelling ng ating rice. Kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po R-I-S-E po yung spelling po nito. At dyan po sa karton na Ma'am Christine, makikita nyo po dyan yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan na hotdog, buwamera po yan. Tapos po may sikat ng araw sa taas. Yan po yung hahanapin po ninyo para hindi tayo magkamali. Hindi po masayang yung pera.
1: Sige po, sir. Thank you po.
0: Tapos balitaan niyo po ako, Ma'am Christine, kapag kayo po'y umiinom na nito at maganda na po ang naidudulot po sa inyong kalusugan.
1: Okay po, sir.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: Thank you.
0: Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. All the way from Baguio City naman yon, mga kaibigan. Wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli po na pagsasama-sama po natin. Paalam na muna po ang inyong lingkod. Sa ngalan po ng ating mga kasama, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless. 106.3
2: Bell. A difference you can hear, a difference you can feel, with all the bells.
3: The strongest. The strongest.
4: Oras, alas 7 y media.
2: A difference you can hear, a difference you can feel, with all the bells.
3: The strongest. The strongest.
4: Oras, alas 7 y media.
5: Testimonya. Oh, kasi na 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Bastas kaysa sa imong missis.
6: Unsay ipasabot ana, Doc?
5: Base sa tong diabetes control chart. Excellent. Og ideal sa usa ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3. Og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
6: Doktor!
7: Mo di ay nadali lang kay kumaluya og kapuyon kay diabetic na day ko.
8: Parehas kita.
7: Pirmi kong wa sa kondisyon.
8: Wa na magay kay ganas kama.
7: Usabi ato buhaton ini day.
8: Mato di do, likay ta sa mga pagkaon na sobra katamis. Sama sa soft drinks o desserts. O mga pagkaon na sobra sa carbohydrates. Sama sa rice. Kay kung malabian na kinidili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan, needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
7: Husto ka. Wa na tayo panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ito panginabuhi.
8: Mainom tayining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa akong kailang na taga-radyo.
7: Maayo ka na?
8: Atong sawayan.
7: Wow! 6 na lang! Normal nang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging simana?
8: Og dili ka na loose pad, amado! Bana ko!
7: Gibati kong limpyo ang akong lawas. Piskay, himsog.
8: Ya karon, tuo na ka.
7: Proven and tested, yun.
8: Sa paragis bila-bila, dili ata mag-agwanta pa.
9: Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
10: Nagtumar ako sa bila-bila, duha man ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman makapanaw na. Tapos ako kamot, naingas-ingas. Na ako kuan, hapyas, bila-bila. Kumanak, makalakaw naman ko.
11: Usan-tunsan na si Kitay nga?
10: Na-stroke.
11: Na-stroke ka?
9: Sa paragis, bila-bila, dili na ka. Mag-agwanta pa.
12: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking hakbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
13: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 39 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Hi there, good evening. Maayong gabi, isa na natong mga sugitig mabinaw din ang kanon na minos na ang programa Magahigala. Sa to ang kinitwok, ang gabuto na itong pagsibiya Magahigala. Ang kanan nga mga daminaw din ang kanon all throughout Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Sibuga. Kamusta ka itong mga nabidaw din ang karon? How are you doing, guys, out there? Wherever you are, whatever you are doing, just listen. Aminaw lang yun. Anyway, 7:40 on the clock. Daga kay salamat sa tanan nato ang mga nadihapon. Di na maya pagpanihapon. Alang sa ito ang mga nag-andam pa sa ilang panihapon. Happy andam gihapon. And of course, ato mga naminaw din na karoon, mamahimot niyo nga i-text inyong greetings, shoutouts, and inyong mga requests right here sa 0998-997-8890. And of course, my name is Martin D. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening sa ito ang programang TLC, True Love Conversation. Sa tamang talas ng webe, mag-uban-uban, mag-kuyog-kuyog right here on the program TLC. Hindi lang sa 106.3 Bell FM and simulcast sa itong EM band ang Radio Bagting. Yes, hello to you, Martin D. Good evening. Happy listening to all the people here. While naminaw mi sa imo ang gaba, nindot nga tingog. Ay, mawawang buta, anyway. Pero naminaw mi din he sa may Bumba. Alright, thank you so much, Barangay Bumba. Dagbayan sa pagadian. Thank you so much for listening right here on the program TLC, True Love Conversation. 21 minutes past the hour of 7 o'clock. We've got more of your favorite love hits, love songs, right here sa itong programang TLC, coming up on your way, so better stick around.
3: Set, health, report, health.

0: right here on Bell FM.
1: Ang high blood pressure, posibleng natungod sa stress o pag-abuso sa lawas, atong paminawon ang testimonya ni Ed Corraza. Nakasinati sa high blood pressure o nakabangan sa Paragis Bila Bila Coffee.
2: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Dinhin ako nakita nagsugod o ka baba ang akong blood pressure. So hangtod karon di ko mapawala sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kay kinisya maoy nakapababa gid sa kuang high blood pressure. Ako di ay si Ed Corraza, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
6: Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
7: Kung tiyang man isakit, nagpa-check up ko ako niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan kong upirahan.
6: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma na taga-

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipaligon.
0: O mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 4 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening, right here on the program. This is TLC, True Love Conversation. Once again, my name is Martin D. I'll be with you all the way till alas 9 antak na sa gabi. We have caller on the line right now. Hello, good evening.
3: Hello, good evening. DJ
2: Martin D.
3: Good evening.
2: Yes, good evening. How are you?
3: Karoon palagi ka, DJ Martin D.
2: Grabe, good ka, busy ka. Ayo, oy. Alas sana all duha kasi man. Kumusta naman ka, Dong? How are you?
3: Guwapo gihapon.
2: A good li ka ayo eh. Basta kay guwapo gihapon. Good. Yes, unsa may ako ikaalagad sa kong guwapo nga color?
3: Magpa-true love conversation lang ko, DJ okay. Martindi.
2: Okay, go ahead.
3: Sa akong mga suot yung higala nga sina John Mark Malisan, kang Marwi G. Bihasa o kang Ace nga Chavez, o sa akong mga friend nga naminaw karon na sila Loverboy o Banzai Yang Paris na si Sil Macam, o nga Ati Dada Batal o Banzai Aras si JJ Batal o kang Rian Gilia sa may magsisemi-samis oriental, o kang Maika Andalis, kang Marian Ramalur Ramila Pinoso, o kang Anit Rehidor, kang Ati Lonely Girl, kang Jolibert Busalaw Inting Carpio, o kang Mr. Candia, and also to Katarina, to Aisa Maghanoy, and to Brian Ondong, Aldrin Ondong, o sa tanan-tanan na anak ko mga friend nga naminaw karon mayong gabihin ninyang tanan, o request ko song DJ Martin Lee.
2: Yes, also one nga song would you like to request?
3: God Give Me You by Brian White.
2: Okay, God Give Me You.
3: Yes po, DJ Martin Lee. O, ang napachulab conversation coming from Alcio Namukatkat all the way here in Porok Orti sa Batis Street, Barangay Santa Maria, Pagilihan City. Thank you, DJ Martin Lee.
2: Alright, thank you so much for calling. That was Aljo in Abagatkat. Tagagay salamat dong sa inyo ang pagpaminaw din na karon. And also another set of caller on the line. Say hello, good evening.
4: Hello.
2: Yes, good evening. Kinsa ni palihog?
4: Secret girl.
2: A secret girl. How are you? Kumusta day?
4: Okay lang po.
2: Okay. Secret girl, what can I do? Sa may ako ikaalagad kanimo day?
4: Pamapil lang po.
2: Okay, sige. Go ahead.
4: Una na maayang gabiin mo din, ha? Therapy lang ko din, ha, sa bagong Maslob Aurora na Terry Kawardi, ni Miss Lonely Girl, ni Marian Rabanil, dayon ni Ramel Pinoso, kang J. Cecali, kang J-Lo Papa Bandilan, ni Gian Bandilan, dayon kang Nora Pirong, kang Joyce Magal, ngayon kang Obet Hamalon, Julio Jimenez, yun nga. Kang Tata Alin, Diego Cuerto. Ngayon, Nora to the Mauritius ko din.
2: Yes, also ba naman yung request?
4: Goodbye.
2: Okay, goodbye, bye. Bye.
4: Goodbye by air supply.
2: Ah, by air supply. Okay, mawara ni.
4: Nain mo ko, ano ba cry?
2: Ano mo ba cry? Alright, go ahead sa mo ba cry?
4: Ginador.
2: Hello?
4: Yan. Sinog na.
2: Nawa man.
5: Ay, wala. Hello, good evening, Kuya.
2: Yes, good evening. How are you?
5: Yeah, fine.
2: Kumusta ang... Kumusta ang sibugay?
5: Yes, guwapa ang sibugay. Mas guwapa po.
2: Yes.
5: Abtina po dyan, no?
2: Maud yun kay grabe. Eh, hiktik kay schedule.
5: Wow.
2: Karon pag yun ko nagkalugar.
5: Hindi dyan na pong kuya, oh.
2: Kuya,
5: magpa-sulat yung decision ko, kuya.
2: Alright, go ahead.
5: Una-una niyo, Kuya Mar, good evening. og sa tanang mga kawani diya sa Radyo Bagsing og sa Bell FM og kay sa akong the one and only love, the street girl.
2: Wow.
5: Hello, the street girl. Good evening. Okay, I'll do na mukha sa Maika Andales, Marian Rabanuel, Loverboy, and Gil Macan. Alami Latino song. And so, kay Lady Heart Amor, Arlene Cueto. O, kay Ang Banabel, na si Julio Salvador Cueto. Sa kanan na lang, Kuya Martin. Good evening to everyone.
2: Yes, mora ni.
5: Kaya, kay Aron Bili Kama.
2: Alright, thank you so much. Daga kay salamat.
5: Ang
2: saman yung may request. Okay, I'll face tomorrow. Yes, Marco Cizahan.
5: Okay, salamat
2: kuya
5: Martin.
2: Okay, dagay salamat for calling.
5: Olotanga, Sambong, Sibugay. Thank you and thank you, Miss. Kuya Martin,
2: Yes, unsa man na, ma'am?
4: Special sa akong my only love.
2: Ayun, nakisa man na.
4: Si NLG.
2: Si?
4: Si
2: NLG. LLG. Okay.
4: Yeah. Ako ko. Basta ka nag-iwak mahal ko.
5: Si LLG boy.
2: Okay. Thank you.
5: Salamat
2: kuya. Dagay salamat. Alright. Yes, bye-bye. It is now 8:17 at the clock. Good evening, DJ Martin D.T. Soy. Well, ganduyan-duyan ang person kay Giigang. Naminaw sa magprograma. Magkapag-greet lang ko sa kaga my love and only one na si Giselle Valenzuela. Yeah, mag-amping ka always, mahal ko. Request lang kong song, hindi ako katulad niya. Ayan, that's coming from Jones Key of Barangay Datagan, Pagadian. Sorry, thank you so much. Ay, di ka kay salamat. And also, alas ato ang mga nagita o mga barato o niya di kalidad ng mga cell phones. O niya 100% original ng mga cell phone, laptop, CCTV printer o daghan pang mga accessories ayaw na kabalaga tungkol kay available na gana sa EB Gadget Pagadian. And it's a good news, gumigari ka ang EB Gadget Pagadian, nag-offer o mga pautang ng mga cellphone alang sa mga di maka-afford sa cash. Pagdala lang mag-valid ID o down payment sa dili madugay, magka-cellphone ka na. Plus, nagtani og usab sila og 5% discount alang sa mga gadget, alang sa ito ang mga mag-cash. So, unsa pa inyong nga gihuwat, adto na dayon sila ang EB Gadget Pagadian nga na mahimutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian, Sari at Banglamang sa paprenta. Alang sa dugang kasiguran, doon lamang ang ila ang mga mahigalaon, guwapo-guwapang ng mga staff. O kahaba, ma-message sila silang FB account, EB Gadget Pagadian. O kung sa mag-EB Gadget Pagadian, na doon ay mga branches sa Maslungsod sa Aurora, Molabi, Midsarip, Dumingag, Bahayag, Tukoran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugay, Tanggob, Iligan, sa may Dumalinaw, Gipos, Pitugo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imilda, Liloy, Tudela, sa may Tigbao, Zamboanga, Del Sur. EB Gadget, cell phone mo, sagot ko. 13 minutes past the hour of 8 o'clock, we've got another set of requests right here sa itong programang TLC.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Samtang nakaedad ang tawo, daghang balatian ang posibleng mahiaguman. Atong paminamon ng testimonya ni Miraflor Manaytay.
4: Ako menstruation dili normal, din nag-date ko atong kanggustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, nag 5 days na ako menstruation tapos medyo half man kog mata, dili na gani siya sakit ito sa adlaw. Naginuman pod ko atong kapinga paragis. Gamit pod ko bila-bila liniment oil. Ako mga anak, dagan man og mga katul-katul sa gap. Plus na ko ato, nag-ugabod siya, sir. Si Miraflor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
3: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta.
8: Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kaniyana ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung sa akong mawag magkinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato nak, di wa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon ka ni nato ba? Ay, pagdali diyag ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing agihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: September 26 is World Contraception Day. Nagpaplano ba kayo para sa inyong pamilya? Mahalaga ang tamang impormasyon para makagawa ng tamang desisyon. Ang contraception o family planning ay mga paraan na makakatulong para mapagplanuhan kung kailan at kung ilan ang nais ninyong maging anak. May iba't ibang paraan tulad ng pills, condoms, injectables, implants at IUD. Para malaman kung alin ang pinakaangkop sa inyo, kumonsulta sa healthcare provider. Magplano, magtanong, pumili ng tama para sa planadong pamilya at mas malusog na kinabukasan.

Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Lotto Philippines! Fun, surprises, and exciting cash prizes ang hatid namin ngayong Friday night, September 4, 2026. Kaya naman, ihanda na ang inyong tickets at samahan kami sa isang namang gabi ng saya at pagkakataong manalo sa ating jackpot bearing games at Digit Games. Isang magandang gabi sa mga televiewers natin sa IBC 13 at DTV. At isama rin natin sa pagbating yan ang mga nakatune in sa atin sa Facebook at sa YouTube. Sabay-sabay nating aalamin ang mga winning numbers ng ating mga draws, kaya huwag nang maglipat ng channel because this might be your lucky night. At syempre, makakasama ko sa paghahatid ng swerte ang aking co-host, si Jay. Good evening sa'yo, Jay.
2: Good evening to you as well, Fiona. And of course, shout out to all our televiewers who are tuned in and excited to play and win in tonight's Lotto and Digit Games. Marami nang nanalo kanina courtesy of the 2 PM and 5 PM draws. Congratulations po sa inyo. And hopefully for the 9 PM draw, mas marami pang manalo. Araw-araw, gabi-gabi, loaded ang PCSO ng Lotto Papremyo. Kaya kung ako sa inyo, make it a habit to join us every 2 PM, 5 PM and 9 PM with your Lotto tickets for a chance to win thousands and millions in cash prizes.
1: Pero reminder pa rin to our Lotto players na to play responsibly. Maglaro lamang ayon sa inyong kakayanan. Only 18 years old and above are allowed to play in any of the PCSO games including SEL and Scratch It tickets.
2: Alright, at dahil handa na ang lahat, i-welcome na natin ang ating panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO. Also joining us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang gabi po.
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
2: As part of our ISO certified procedures, PCSO conducts pre-draw activities to ensure fair chances of winning for all ticket holders. Para sa highlights ng mga activities kanina, panoorin po natin.
3: Sa isinagawa ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
2: Level up ang Friday night Lotto players! Thousands and even millions of pesos are up for grabs tonight!
1: Lotto players, we won't keep you waiting any longer! Let the excitement roll and let the games begin! Let's play Lotto!

0: Mega Lotto players, kayo ang buena mano sa suwerte ngayong gabi. At dahil wala pa rin jackpot winner last Wednesday, tonight's Mega Jackpot Prize is 41,598,513 pesos and 75 centavos, net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto fans, nakita natin ngayon ang 45 draw balls numbered 1 to 45 na hinahalo ng drum machine. 6 lucky balls ang hintayin nating piliin for the official Mega Million combination this Friday night. And the first number, 26. Ingatan po ang lotto ticket, pagbabasain or paplansyahin yan. Tandaan, kailangan mabasa ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng premyo. And the second number is 38. Exciting ang consolation prizes ng Mega Lotto. 30 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers ninyo sa mga nanalong numero. The third number, 17. 1.1 million pesos naman ang pag-aatian ng papremyo ng lahat ng makakakuha ng 4 mega winning numbers. At para manalo, pwedeng rambo ang mga numero. And the fourth number is 35. Sa mga makakaswerte ng 5 winning numbers sa Mega Lotto, 1.2 million pesos ang pag-aatian equally. Mega Lotto is every Monday, Wednesday, and Friday. The fifth number, 11. Very easy lang maglaro ng Lotto. Magtanong lang ng game mechanics and schedules sa ating friendly Lotto tellers. And the sixth and final number is 16. Muli po ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 26, 38, 17, 35, 11, and 16 in any order for the jackpot prize of 41,598,513 pesos and 75 centavos, net of the agent's prize commission. I-manifest na ang ultra panalo dahil yan ang susunod na ipamimigay ng PCSO sa aming magbabalik.
1: Pwede po bang makabili ng ticket?
2: Ay iyo, sinong kasama mo?
1: Wala po, ako lang.
2: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto, iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
1: Yung lolo ko po. Hindi na po kasi siya makatayo.
2: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo na sa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
1: Okay po. Salamat.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8TV.
0: Ultra Lotto players, it's your chance to win the biggest jackpot tonight. At dahil no winner pa rin last Tuesday, ang Ultra Jackpot Prize ngayong gabi ay umabot na sa 265,466,683 pesos and 2 centavos, net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Ultra Lotto 658. Ultra Lotto fans, this time 58 draw balls numbered 1 to 58 ang hinahalo sa loob ng draw machine. And still, mag-isa lang itong pipili ng 6 winning numbers. The first number, 53. Sa jackpot bearing games ng Lotto, pag-atin equally ang jackpot prize kung dalawa o higit pa ang jackpot winners. And the second number, 34. Dito sa Ultra Lotto 658, 100 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers ninyo sa ating winning combination. The third number, 12. sa mga kaswerte ng four winning numbers sa Ultra Lotto. 1.4 million pesos ang premyong paghahatian ninyo. The fourth number, 9. Paghahatian naman ng 1.5 million pesos sa mga makakakuha ng 5 Ultra Lotto winning numbers. The fifth number, 5. Huwag pong magpapaloko sa mga nagpapanggap na PCSO officials, employees, or lotto hosts at nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero sa lotto. Scam po yan. And the sixth and final number, 47. Recapping tonight's Ultra Lotto winning numbers, we have 53, 34, 12, 9, 5, and 47 in any order for the jackpot prize of 265,466,683 pesos and 2 centavos net of the Agents Prize Commission. Congratulations po sa mga nanalo! Hindi pa tapos ang gabi ng Lotto. Digit Game Time susunod na with none other than Jay.
4: That's right. In just few minutes, exciting digit prizes up next when PCSO Lottery Draw returns.
3: Attention, PCSO Lotto players and supporters. Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa Lotto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and DATH.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

1 Corinthians

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Magbating.
2: Oras, alas 4.
1: Radyo Magbating.

0: Ting-ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi-dili lang kutob sa Cupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Testimonya.
4: 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Bastos kaysa sa imong misis.
5: Unsay ipasabot ana, Doc?
4: Base sa itong diabetes control chart, excellent og ideal sa usay ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3 og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinangla na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
6: Doktor!
5: Mugodiay, nadali lang kay kumaluya og kapuyon kay diabetic na day ko.
6: Parehas kita.
5: Pirmi kumuha sa kondisyon.
6: Wa na magay kay ganas kama.
5: Usabi atong buhaton ini day.
6: Matudido, likay ta sa mga pagkaon nga sobra katamis, sama sa soft drinks og desserts, og mga pagkaon nga sobra sa carbohydrates, sama sa rice. Kay kun malabi ana kini, dili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan. Needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
5: Husto ka, wa na tay panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ta panginabuhi.
6: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule, advice ni sa akong kailang nga taga-radyo.
5: Maayo ka na?
6: Atong sumayan.
5: Wow! 6 na lang! Normal nang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging simana?
6: Og dili ka na luspad, amado! Bana ko!
5: Gibati kong limpyo ang akong lawas. Piskay! Himsog!
6: Karon, tuon na ka.
5: Proven and tested, yun!
6: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!

0: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya na ulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
1: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. Sukad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun, dospanto siya karon may nakayo.
2: Taas din sugar sa mga asawa sa
1: 11.7.
2: Karon?
1: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
2: Uning baba,
1: baba na. Gikan mong kudiha.
2: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
1: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
2: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
1: Evangeline Cañete.
2: Simong
1: bana Amado Cañete.
0: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Manarap, my love. Mungutama ko ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
4: Dili.
3: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
5: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
3: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ning tanan.
6: Paidigo! No. Banda!
3: Bati asa ni mong naong huilag. May uy! Masaktang sa tadino!
6: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
3: Gikan ka rin! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
6: Dugo! Dugo!
3: Silan ko!
7: Di mo na kuche ko. Pero, bakas liyon ako. Gato na agwit ka.
3: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
7: Bunsa!
3: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
8: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
3: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
8: Jacob.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mo kasi na tell sir.
5: Patinuod lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank messenger ko. Biyahe ko mati to Tagum. Kada adlaw gyud na sa panahon nga ulan init masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula ito masugatan, biyay mati ito Tagum. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag-usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bila-bila haplas yun, kay mauna makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag-uli nyo, haplas yun sa bila-bila. Barato ra. Haplas bila-bila. Tinood yun. Ako nasinati na ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila yun. Nga haplas yun. Bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
3: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kinigi nama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag

0: Hello, mga higala, kumusta may adlaw? Aming adlaw, may buntag, may gabi, may pagyong kadlaw na itong tanan. Niya na sa inyo higalas kang hinan, Ray Arellano, uban ni Lloyd Gabiana. Ang iyang paborito mo ang...
1: Parakis Bilabila plus Herbal Capsule.
0: Matik na. Ang ako sa mga higala mo ang Parakis Bilabila Herbal Coffee, ang paborito na kong pangkape. Wow, pampalagsik. Bueno, mga ikala, shout out time ta. Shout out ngayon ni Doktora Genevieve Balaan Destelisay, si Ri Hurbudan Family, Husay Family Desalite, Manager Nilo Tadio, Rosan E. Maratas, si Richard Perez diya sa Metro PC, o yung man ni Madam Velma D diya sa Bourbon, gikan ni Bisay Founder Banga. Sa ilong wailahin ko niya nga mong writer-director O.G. Kumpok Rakasa. O niya, shout-out sa ngayon ni Jose Briones, si diya si Lucia Buloy, si Dila Rosa Calatrava, diya sa Calatrava, diya sa Dila Rosa Calatrava, Negros Occidental, si Joel Abadiano, diya sa San Pedro Ono, Basak, Pardo, Cebu City, gikan ni Ricky Bangisgaring. Okay! O ino, lahin na shout-out ngayon niya sa Das Village Dus, si Nang Tali, oy, Nang Tali. Si Gabriel, Victor, Diana, si Lini Moore, Luigi, gikan gyapon ni Pedro Pungasi. Okay? So, manigala, ato sang naritan, gaitas-tasa mo ni. Atong mainam naman, nga gigukod sila si Jigo diya sa daghan, dagko kayong mga kaka. Dali sila nga may paingon dito sa langob. Pero wa, makaabot dayon sila si Don Arturo o Dunya Maria Picat. O hapit na sila mapaakan sa mga dagko kayong kaka. Pero maisugon nga miyas na nga atong bida nga si Jigo o gikarate ang dagko kayong kaka. O naluwas yun niya sila si Mami o si Daddy niya. Okay? O niya samtang sa nimutangan nila ni Bogart o Lalat, nakita na nilang paspas nga mipaingon nila ang mga dagko kayong lubos itom nga mapurmog tao. Dali sila nga nanagan o nanira sa entrada nining prutahan. Ingon nining nahitabo. Niya din nalisumpan nga itong sugilanon. Bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud, bud,

0: Bugayt, bugayt. Nananakita ni mong ako nakita.
1: Nga-unsa?
0: Nasa gawas ni palasyong doon katag ko kayong purmaog tao. Patay na tayo ni Bugayt!

0: Sugot ka ba, Tukoy? Kung sugoon ko ikaw?
1: Sugot, oy! Pasibo, sibo, pasibo, trinatara. Ito ko'y bagi mong sangunan isip isayro.
0: Oh, mga opisyalis, kung gawin this.
1: May mo kanya ang imong isangun, mga prinsisara.
0: Huwag ko masayod. Apan si Tukoy na lang ang atong paglaom. Nga luwas nga makaabot sa balaang bukid sa Inayawan.
2: Uso ka, Malta. Pagkisotara. Siya lang ang gawas dun kamagasot sa balaang bukid. Ah, dun.

0: Bajigaw? Ano eh, balanta din eh, bajigaw?
1: Pabuton, pabanato nga mapahawa sa gawas ang mga dagko kayong mga kaka.
2: Delikado kayo kung mugawas patagbalik.
3: Ingon siyan, naalot sa nandin ni Salangup.
2: Tinuod ka siyan?
1: Tinuod ka.
3: Kapantay mo lang kam tapi, ay?
2: Nga naman siyan?

0: Huwag ka na sila makita!
1: Shhh! Shhh! Huh? Ang tingog ni mo! Tingalig, mabatian ka! Hinayan na!
2: Sala!
1: Ang kusugusugi ka may, kusugusugi ka
0: may! Sana ka sila!
1: Kanaka, sakto na, sakto na! Ayun lang sila pagnitaan! Pasalamat lang ta! Nawa, nanato sila ikita! Uwa, tamakita nila!
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
5: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Tanarawan ko andong, kanina yun akong diabetes. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
5: Ikapila man mo si Imnon?
6: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
5: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
6: Dili ko kalakaw, oy. Tanarawan ko na kung ano sa kung sa kung ano, diabetes. Kanina, oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mabiya hantod mo sobra tuig na hantod garon eh parang way problema
5: haplas nagagamit ka haplas sa nay
6: haplas niya haplas sa Paragis gamit ko susi madagsaan
5: taga asa
6: ta kan upper limatok
5: unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon
6: kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis kay ako na ulian jud ko
4: mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
8: Ay dati mga good sir, ako menstruation dili normal, din nag-take off atong kuan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman ako menstruation, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit itusok sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa diabetes ba, marag makapuhol gani, kaya maghila ba, kutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luot kayo, inon. Pero sa Paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo kayo ibati na luod akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga Paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hang plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang akong mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan ako, pag-aplas na ko ato, nagkuan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
7: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal o pagbawas o problema sa nuka-nuka. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
9: Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
4: Programa, hatod ka nato sa GFMQ Marketing. Maghatag ka nato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil, o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
10: Hangat!
2: bang mutilaw sa Paragis Bilabila Herbal Coffee? Kabalo ka ba nga ang kape? Makapalagsik og dugang sa atong energy levels, makasuporta sa atong brain health, ug makatabang sa atong health performance. Sama na lang ni Ruelco Studio nga nilagsik ang panglawas sa sige niyang inom ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
10: Sir, mayong hapon nakita na ka sa Parba Pharmacy, sir, sa Arasasan. Kagwait, sir, nakita ko nga magpalit ka og Paragis Bilabila Herbal Coffee. Unsa mong ibati, sir?
11: Magpalit ko Paragis Bilabila kay nakatilaw kong sako ko ang bag. So, yung siya nga nindot ko kayo. Initry ko, magpalit ko sa Parba Pharmacy, magpalit ko Bilabila o sa kabaks muna. Then after, o sa kabaks, maminaw sa paglawas, ngayon mo panghihi. Maayon mo panghihiwan ba yung batiyon ko? Sa layan mga coffee, layan mga batiyon, buto-buto na lubdub sa kailangan ng coffee. Pero yun sa Paragis Bilabila, na-feel din ako, ana, wala nang buto-buto sa lubdub. Tapos maayong magpula sa mga ayos ang pagpangihi. Mga din ako naman tayo sa Bilabila, maayong gudyo kapi ha. Mandayaw na pagpangihi, wala nang buto-buto sa lubdub. Amoy na ako na kuha, nabantay sa Paragis, maayong gudyo siya sa ato panglawas. Ruel Custodio, ang panuigon, 51 anyos.
2: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
12: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
13: Muntala na yun mo!
14: Tukoy, mangutan ako. O yun ka ba nga himuon akong minsahero nila ni Jeko?
13: O yun!
15: Ewa yan siya!
13: Pero, muntala sa mo! Muntala sa mo!
15: Murak lang di ako, gimo, Tukoy.
13: Sa among kalibutan, dito sa China, na ila sa manufacturing. Halos tanang butang gikan sa China. Sa Korea, naila sa surgery. Ang mga mating naong himong guwapa. Sa Amerika, naila sa mga maayong basketbolista sama ni LeBron James o Michael Jordan. Sa Pilipinas, naila karon sa daghang politikong kurap.
14: Puniba tukoy.
13: Gusto ba niyong daling madato na yun? O gusto ba niyong mangawat ng binilyon o binilyon sa Pilipinas pero di mapriso?
14: Naadi ay mga wat og minilyon og binilyon nga dili mapriso, Tukoy.
13: Na, ang link nasa gobyerno karon.
14: Ah, paano?

0: Nakabantay ko dyan. Wa na sabdi ni ang langgam tapian.
1: Buti pasabot. Na posibleng may lutsanan tining maulano ba?
2: Gusto si daddy ni mo, Jigo.
3: Ay, di tamagusik ang panahon ba, Jigo? Muli huwag tayong ta.
0: Dali! Sunod ay muna ko kay pangitaon tong lutsanan ning langup.
1: Kaya!

0: labing siguro gupok ka na tong kabugugan. Patay ta!
1: Basta! Ikaw! Ikaw gihinong na ni Bogart!
0: Ako?
1: Kung may uban pa na nila ni Diego, di ta maingon, ine!
0: Ah, wala mo siya tamay baoy. Basig, labaw pa ninyo. Atong gitingatan ng ilang nasinapin to.
1: Apot ni mo!
0: Nabring!
1: Nabring apotan!
0: Nanay!
1: Bakit? Ito mo hantoy!
0: Kalma lang, kalma. Daga!

0: Layo na kay Tagnapton.
1: Pero, wag pa yun na to makita ang lutsanan.
2: Ngit-ngit sa dinin na pita. Nasalfo lang ang atong iiwag sa agianan.
3: Pag-amping sa imong mga lakang, Maria Pican.
4: Oh, Arturo, ikaw sad.
5: Ala, anagin! Nakakit ang chingin!
6: Unsa!
7: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Turno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
8: Ako dai si Kuan Tata Turno sa Dipolog City. Na ako'y polyp dayo na

0: Pulbaan ako. So, nitry ko. Karon pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
1: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibigtibos?
0: Yes. Yes. Maayo yun ang panparagis bilabila capsule.
2: Probin ang tested gayon ang pag-maintain sa paragis bilabila herbal capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga high blood, usa ka traidor nga sakit nga posibleng ikaw ma-stroke tungod sa mga hypertensions nga angay ninyong bantayan. Usa ang paglikay sa mga ginadiling mga pagkaon nga makapataas sa inyong blood pressure ug makatabang ang pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
4: Nagtumar ako sa Bilabila, tapos pilaadto kabuyan, duha man ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman, makapanaw na, tapos ako kamot, naingas-ingas. Tanan, and ako kuan, hapyas, Bilabila.
5: Pag mag-iinom, saan mag-iinom na?
4: Bilabila, sa din ako
5: tag-inom. Kapsol, Bilabila kapsol.
4: Oo.
5: So, karoon lang, uli, na, uli anay, ganay? Kalakaw sa una, di ko ka kalakaw?
4: Oo. Kung manak, makalakaw naman ko. Amo to, gitagaan ako sa ako, bata ng Bilabila.
5: Sa to, sa nga sige tayo, na
4: kada? Na-stroke. Na-stroke
5: ka?
4: Stroke. High blood.
5: Ah, high blood. Bila yung dati mo ganay?
4: 70.
5: 70? Taga-asa? Kasi itong pangalan?
4: Taga-puyat.
5: Puyat, Carmen Sorolin. So, itong pangalan, ay, isa itong pangalan.
4: Si Bebe Yala.
3: Ang pag-inom sa Paragis Herbal Capsule matag-adlaw, makatabang kini sa pagpalig-on sa atong immune system. Busa mga kaparagis, palit na ug pag-inom sa atong produkto aron atong mga sakit mo alibyo. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
8: Radyo Magbating.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras best Radyo Bagdigs, Bell FM, alas 5:02 na sa buntag. Musulod na ang programang Lanog sa Bagtingan.

0: Alas sa 5:09 na itong oras, sa Kabagdig Balkadas, may buntag rin yung tanan, adlaw karon nga Sabado. Pitsa 5 buwan sa Setyembre 2026, Kabagdig Balkadas. Kumusta ang tanan? Napagadianon sa Zambosurian sa mga sikbit ng mga probinsya o kalungsuran may buntag. Laing adlaw na usab. Alang sa programang Lanog sa Bagtingan, nga yung mabati ng CBN na sa 106.3 ang Bell FM simulcast, sa DXBZ 756 ang Radyo Bagting Stasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation, Kabagting ug Kabalkadas. Sa tanan namo mga suking tigpaminaw sa kamaing buntag ganinyong tanan. Ilabi na sa to mga mag-uuma Kabagting ug Kabalkadas. Good morning. O gaingon man hinaot paunta ang tanan na nakapasalamat na sa tuwa nga buhay nga Diyos sa kanunay sa mga nakamata nagsayo apan sa wapak kamata kay nangatulog pagkaroon mga orasa o di ba ka nagtikungkong pa kay lagi doon ay pagkabugnaw sa panahon. Hala sige, padayon lang total wala mapoy trabaho karon Kabagdag Kabalkadas kay Sabado man alang sa mga katong empleyado sa gobyerno no, di ba ka ha ato ang mga estudyante Kabagdag Kabalkadas. Alas sa 5:10 na itong oras. Ako ang partner karon sa studio na si Nash. Yung unusap sa Pabayo Tukura, si Marianos D. Marquinimon. Sa Mount Palpalan, si Kuya Marino Biguas. Yung man, ang iyahang ulitamo. Good morning, diha. Singala sa mga bagting reporters, nga diin mo yung nangalap o mga balita. Karong buntaga, karong ikatunol, diris itong pagpanaguban sa programang Lanog sa Bagtingan. Maing buntag nga. Alas 5:11 na Kabagdag Kabalkada. Sa pila na lamang, oy. Ngayon nag-countdown dari oh. Dula na gid ang Pasko Kabagdag Kabalkada. So magingingon. Hapit na lagi ang Pasko. Oh, hapit na ang Pasko. O na nga kuno galing Kabagdag Kabalkada, no? Kuno galing excited na mo sa Pasko. Mas dodaghag excited Kabagdag Kabalkada nga unsa man. Dagag excited nga madayon ang barangay sa guniyang kabataan election, ano? Managyatangan gyud sa kadaghanan na. 0938207764 ang atong text line. Atong usbon Kabagdag Kabalkada sa 0938207764. Alang niadto nga gusto nga padangat sa inyong mga mensahe karong buntaga diri sa tong tulumanon ang Lanog sa Bagtingan. Na. Atong usbon ha, 0938207764 ang atong text line alang sa inyohang mga mahinungdanong pabagting o di ba kaha mga katuyuan.
1: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan. BDC Headlines.
0: Sa uluhan sa mga balita, gikan sa mga bagting reporters, Kabagdag Kabalkada, sa lakad sa panahon, habagat, makaapektar sa Luzon o Visayas, Mindanao, apektado paghihapon sa localized sa thunderstorm, samtang tropical depression, gibantayan sa gawas sa PAR. Dugang panguluhan sa mga balita, DNR 12, gipakusga ng pagpangandam kontra forest fire sa Sarangani. Ingon man, kapin sa 855,000 pesos nga smuggled the cigarettes na sakmit sa PNP sa Libak, Sultan Kudarat. Dugang panguluhan sa mga balita. 39 anyos nga mekaniko, dakpan sa drug bypass operation dito sa Mulabe. Wanted person, nadakpan sa paglapas sa fisheries law sa lungsod sa Dinas. Lain panguluhan sa mga balita, gumikan kay Barangay Kagawad, Zamboanga City, nadakpan sa mga otoridad. 2.9 million pesos nga smuggled nga sigarilyo o nagkadayang armas na kumpiska. Ingon man, quality management system sa DOST 9, gipahigayon sa Zamboanga City, provincial o regional employees ni Tambo. 120 kabataon na nipailalom sa basic military training sa 9th RCDG. Ingon man gabagde gabalgada sa bagong Dinas Commercial Center Terminal formal nang giturn over og ginagurahan. Magtiayon patay human mahulog sa pangpang ang gisakyang motorsiklo dito sa Magpet, Cotabato. Dahil panguluhan sa mga balita, pintor na siko paalang sa kasong pagpanlugos. Ingon man, lain panguluhan sa mga balita, top 2 o top 4 most wanted persons sa Zamboanga, Cebu guy arestado. Mao kay uluhan sa mga balita direstong tulumanon ang lanog sa bagtingan.
1: Buntag na, bangon na, lanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
0: 106.0 Bueno, plaster na mga bagting reporters. Sa ugdanta pagtunol sa mga balita at impormasyon karong buntaga. Atong unahon ang update sa lakat sa panahon kabagdeg kabalkadas nga nagkanayon. Sa atong balitang lakat sa panahon, habagat gingong makaapektar sa Luzon ug Visayas, sa Mindanao apektado sa localized thunderstorms. Samtang tropical depression padayong gibantayan na nagawa sa PER. Report ni Bagting 16 Vanessa Cagas Tumakmol.
1: BTC Weather Update.
2: Adunay managlahi nga kahintang sulakat sa panahon ang nanatana sa Pilipinas ining adlaw kini base usab sa gipagula ang update gikan sa PAGASA. Sa pagyabay, sa pagmonitor sa PAGASA, hindi pagula ang update sa 4 ang partner sa Dlawon, September 5, 2026, adunay mga nagkadaiyang hinungdan sa kausaban sa kaintang salakat sa panahon. Sigun pa nga ang southwest monsoon o hangin na habagat o ay makapektar sa Luzon o Visayas. Samtang ang Mindanao apektado kini sa localized thunderstorms. Adunay pa'y presensya o panayong gibantayan sa PAGASA, kinasyong presensya sa tropical cyclone sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Gani, sa gipagula nga update alas 3 ang Taknos Kaglaon, ang tropical depression na nakakini sa 1,685 kilometers sa sidlakan sa northeast o extreme northern Luzon. Gain, kini masangpit nga tropical depression, nagbaton kini sa gikusgon sa hangin na 55 kilometers matagtak na ang adol sa sentro ni ini, og adunay paghapat nga 70 ka kilometros matag oras og naglihok o nagirog sa igong gipaspason nga 35 ka kilometros matag takna ngadto sa amihanang bahin. Gikabot siya nga mga lugar nga apektado kung galing ang presensya sa habagat, makasinati kini mga pag-ulan-ulan og ang area niini nga apektado sa hangin habagat mao ang Occidental Mindoro, ang mga parte sa Metro Manila, Zambales ug Bataan ug uban pang bahin sa Luzon. Samtang apil niini ang area usab sa Visayas, sa Bicol Region, sa Ilocos Region ug bisalagani ang area usab sa Calabarzon na hilakit niini nga epekto sa hangin nga habagat. Samtang sa Pikas Bahin ug Anitas Mindanao, ang weather condition usab mahimong mapanganuron ug adunay isolated rain showers o katagatag ng mga pagbundak sa ulan. Epekto kini sa localized thunderstorms apan aduna kini bahad nga posibleng magdalag mga pagbaha o landslide at tulon niya sa severe thunderstorms alang sa update usab sa Mindanao. Sa pagbutsyag sa PAGASA, mamahimong magmaampingon paghihapon ang katawan. Kay gawas ni ining presensya sa ratang lakat sa panahon, padayon paghihapon usab niya nagpahimang no ang PAGASA labot or kining GOST, labot usab sa presensya sa aso o haze nga gikan sa Indonesia nga matag karon unya naghatag og pasidaan aron nga diin pahimangduan ang katawhan nunot usab sa mabagang aso nga nikatap na usab ngani sa atong dapit. Sa Pikas Bahin, nito mga nagmonitor ang sa temperaturang nasinatian, nakatala og grabing kainit nga natat sa panahon ang ubang bahin sa area sa Mindanao apan na dinhi sa ato ang nakita nga monitor. Ang minimum temperature as of 5 a.m. is 25.1 degrees Celsius. Samtang ang maximum temperature is 28.6 degrees Celsius pag-abot sa hapon. Palagaling minimum relativity humidity kaya makainong tagwa mag-alingiing o masinatian nga igang isda sa 81% o alas 7 ang tak na sa gabi masinatian o maximum relative humidity nga na-monitor is alas 8 ang tak na sa buntag. Samtang, ito mga na nag-monitor usab, labot ni ining pag subang sa adlaw, inaseran nga na 5.44 ang tak na sa buntag o kini mo salok usab pag alas sa 5 uniyang aghapon. Maray update sa kahintang salakat sa panahon ni Ligbutaga, magmaamping. Bagting, 16. Balay sa Kagas, tumakol sa Bell of M. Radyo, bagting.
0: 106.3 Bell. Radyo, update sa panahon kabag ni Gabalgadas, karong adlaw. Wala yung labing mahinungdanon, ano? Kitang tanan, masayo daan na. Aron nga dili ta mangalangan panahon kabag ni Gabalgadas sa sa tuwang mga lakaw, karong panahon na, labi na nga pagkasadlaw nga Sabado, sagad mo gini ang adlaw kabag di Gabalgadas nga maingon nato nga unsaman. Maingon nato kabag di Gabalgadas nga tuwang ating lihok sa maging buhaton sa panimalay, tungod lagi kaya. Masabado raman kita or matag Sabado lamang kita makabaton o higayon na, no? Nga diin na makatrabaho sa panimalay tungod kay gikan sa adlaw nga Lunes paingon na sa Biyernes naman kita sa tuang nagtrabaho sa tuntag sa tagsa ka mga trabahoanan kabag di Gabalgadas no mauna nga sagad gayod ang mahitabo kabag di Gabalgadas masabado ra gyud ang tawon na makahigayon nga makalihok sa maging buhaton sa panimalay. Alas 5.20 na itong oras. Dugang pa sa mga balitag impormasyon kabag di Gabalgadas. Atong siren karon. Itungod nining pintor kabag di Gabalgadas nga nasikop sa Mulawi alang sa kasong pagpanlogos. Report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
3: BBC Live Report.
4: Arestado sa kapulisan ang usa ka 33 anyos nga lalaking pintor, residente sa Mulawe, kinsa giila isip top 3 provincial most wanted person na tungkol sa kasong qualified rape batok sa menor de edad. Dadakpan ang mga individual kagahapon sa buntag sa Purok Milinyong, Barangay Sudlon, Mulawe, Zamboanga del Sur. Pinaagi sa warrant of arrest nga giisyo ni atong Setyembre 2, tuig 2026 sa presiding judge RTC 9, Branch 8, Mulawe, Zamboanga del Sur ug walay girekomendang piyansa. Sa pagkakaroon, anaanan sa kustodiya sa Mulawe Municipal Police Station ang dinakpan alang sa hustong disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell of M o Radyo Bagting.
0: 106.3 Dugang pa sa mga balitag impormasyon na tabuk ta kabag di Gabalgadas mahitungod nining dunay mga batan-on na no? 120 ka mga batanon kabag di Gabalgadas sa kini ang napailalom sa basic military training sa 9th RCDG. Atong sayran ang natibukang detalye sa mong balita pinagi sa report ni Bagting 29 Cherelle Razan.
3: BBC Live Report.
5: Ni pailalom sa Basic Citizen Military Training kon BCMT Class 01 2026 ang 120 ka mga trainees nga gipagunahan sa 9th Regional Community Defense Group kon 9RCDG Rescom Philippine Army atol sa official nga pagbukas sa training niadtong Setyembre 3 sa May Mess Hall Headquarters 9RCDG Kuta daw Pagadian City. Sa 120 ka trainees 96 ang personal nga mitambong nga nagrepresentar sa Community Defense Centers gikan sa 901 CDC hangtod 905 CDC samtang 24 ka trainees gikan sa 906 CDC sa Sulu ang miapil pinagi sa online platform gikan sa ilang gitakdang training venue. Opisyal nga gipresentar ang mga participants ni Major Lorifel Hudaya, Course Director sa BCMT Class 1 2026 samtang ang pagbukas sa training formal nga gideklarar ni Colonel Arnold Gasalatan, Training Director o Group Commander sa 9RCDG. Ang mga kalihukan nagpakita sa padayong paningkamot sa 9RCDG sa paghulma og mga disiplinado, may katakos og andam nga citizen soldiers nga mahimong kabahin sa Philippine Army Reserve Force. Bagding Bay 19, Cyril Unyot Lirazan, sa Bell FM o Radio Bagding. 106.0
0: Mahotoy na kanindot, kabag na kabalkadas, no? Nga naghantag mga batan on na ang nakakaton na mahitungod kabag na kabalkadas sa mga basic military training na mga basic ba? Aron sa mga DN, kini ang makatabang sa tuang komunidad, no? Makatabang, yun man, gamit usab ni nila kabag na kabalkadas panahon sa ilahang mga angayang sa ilang gamitan sa lang kagalingon, di ba? Mauna nga kuno galing adunay mga susama nini nga training mas mayo gayud gabag di kabalkadas nga mopailalom or mosalmot tungod kay magamit ra usab nimo kini no sa mga udi nimo matak-an ang panahon ba dunay mga emerhensya o di ba ka kabag di kabalkadas alang sa pagpanalipod usab sa tuanga unsa man sa tuanga nasud kabag di kabalkadas. Sa atong pagbalik, atong sayran, doga pa mga balita, diri paghihapon sa atong pagpanaguban ang lanog sa bagtingan, alas 5.25 na.
6: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
7: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
8: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
9: Uliat, ging ng kus doktor, likayan ko nun ako ang tamis.
10: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Max?
9: Lagi, basiglas na ni.
10: Maunang taas imong sugar, murag presyus bugas, may pa mag-seed panyawan coffee ka, sakto sa kapait, lamina, makapaptik pa, maayo ni alang sa taas og sugar, o sa gustong aktibong kinabuhi.
9: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
10: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
11: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
13: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
14: Mabuhay Hardware.
13: Mabuhay Hardware, let's build together.
15: Experience the best accommodation from a hotel. The new
16: Pensione de Eliana.
15: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat, na isulay mo liba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma, kanang sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Third week of September is Alzheimer's Disease Awareness Week. Madalas bang nakakalimot? Hindi lahat ng pagkalimot ay simpleng katandaan. Ang Alzheimer's disease ay isang sakit sa utak na unti-unting nakakaapekto sa memorya, pag-iisip at kakayahan ng isang tao na gawin ang pang-araw-araw na gawain. Maaari itong magdulot ng paulit-ulit na pagkalimot, pagkalito, hirap sa pakikipag-usap o pagbabago sa kilos at pag-uugali. Ngayong Alzheimer's Disease Awareness Week, maging mas maunawain at mapagmalasakit tayo sa mga taong may Alzheimer's at sa kanilang mga pamilya. Huwag silang husgahan. Sa halip, makinig, umunawa at sumuporta. Kung may napapansing pagbabago sa memorya o pag-iisip na nakakaapekto na sa pang-araw-araw na buhay, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at gabay.
4: Radyo Magbating. Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.

0: Alas 5.31 itong oras sa Kabagnig Balkada sa Padayon Tasto ang Tulumanon ang Lanog sa Bagtingan ni Sibian Pagihapon sa 106.3 ang Bell FM. Huwag ingon man sa DXBZ 756 sa Radyo Bagtingan Kabagnig Balkada sa karong mga orasa, tuwan nga sa Iran ang mga balita gikan sa Tingog Mindanao Radio Alliance Kuntamra.
1: Balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. Tingog Mindanao.
0: Tegog Mindanao Radio Alliance Kuntamra Kabagnig Balkada so nahuntang ang report pinagi sa atong kawanan sa buhat gikan sa DXOM Radyo Bida Corundal City kapin sa 855,000 pesos nga smuggled nga sigarilyo na sakmit sa PNP sa Libak Sultan Kudarat. Atong pasudlo ng report gikan ni Rowel Lozano.
1: Tingog Mindanao.
2: Nasamsam ng mga operatiba ng Libak Municipal Police Station at iba pang operating units ang higit 855,000 pesos na halaga ng iniinalang puslit na sigarilyo sa barangay Tibuan, Libak Sultan Kudarat. Naganap ito kamakaluan ng madaling araw kasabay ng sinagawang manhunt charlie operation laban sa isang wanted person. Kinilala ng PNP ang target ng police operation na si alias Picot na wanted sa statutory rape. Siya ay nakatakas matapos matulog ang paparating ng mga pulis. Habang nagsasagawa ng manhunt operation, nakita ng mga pulis ang may 20 kahon na hinihinalang pustit na sigarilyo sa labas ng isang bahay sa lugar. Kabilang dito ang 11 kahon ng Ford cigarettes at 9 na kahon ng New Berlin cigarettes. Isinagawa naman ng inventory sa presensya ng isang barangay official habang nagpaugnayan ang PNP sa Bureau of Customs sa BOC para sa pagsusuri, verifikasyon at tamang disposisyon sa mga nakumpiskang sigarilyo. Ayon naman sa Libak PNP, patuloy nilang panlalakasin ang operasyon laban sa mga wanted persons at iba pang illegal na aktibidad sa bayan. Ruel Usalo, DXOM Radyo Bida, Coronel City, Tingog Mindanao.
1: Tingog Mindanao.
0: Dugang pa sa mga balita sa Tingog Mindanao, Radio Alliance Kuntamra, Kabagtig Balkadas, Kona Diin. Malampuso na dakpan sa kapulisan sa Kabadbaran City, Agusan del Norte, ang 31-anyos nga public school teacher tungod sa kasong pagbinastos sa iyang nga iyang giatubang. Ang suspitsado nga si Alia Sheldon, residente sa Barangay Kalibunan na sa mao nga syudad, giklasipikar isip top regional top 10 na provincial top 5 ug sa di top 1 most wanted person. Ador kini na pulo ka warrant of arrest nga gipagula sa Regional Trial Court Branch 34 sa Kabadbaran City nga adunay kalabutan na sa kasong sexual abuse, rape by sexual assault ug acts of lasciviousness ug uban pa. Oy kuyawa ni matutuan eh. Ang ginatibukang piyansa sa tanang kaso mukabat og 3.392 million pesos. Sa kasamtangan kini gibalog na sa Kabadbaran City Police Station na samtang ang mga warrants ibalik sa korte nga gi-issue niini. Dugang pa sa mga balita sa Tingog Mindanao. Atong balikan, atong pasudlon usab ang report gikan sa atong kabanan sa buhat. Ang balita usab nga nagkanayon Kabagtig Balkada sa magtiayon patay human mahulog sa pangpang gisakyaw ang motorsiklo dito sa Magpet Cotabato. Report pinagi ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
1: Tingog Mindanao.
3: Patay ang magtiayon humanibangga og nahulog sa pangpang ang ilang gisakyang motorsiklo sa Prokuno Barangay Nowa Magpit Cotabato. Pasado las 11 sa buntag niadtong Setyembre 3 tuig 2026. Giilang mga biktima nga sila si Jingle Dakila, driver sa badyang motorsiklo ug ang iyang asawa nga si Cherilyn Guillermo Relatora, pulos residente sa Tulunan Cotabato. Base sa initial nga report, gikan pa sa Veruela Agusan del Sur ang magtiayon ug pauli unta sa Tulunan mobisita sa ilang apuhan na sa dihang naitabo ang aksidente. Dali usab nga mi-responde ang rescue team ug gidala ang duha sa labing duol nga ospital apan gideklarang dead on arrival. Nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan na aromatino ang hinungdan sa maong aksidente. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting.
1: Tingog Mindanao.
0: Alas sa 5:37 itong oras, dugang pa sa mga balita. Atong baligan, gabag ni Gibalgada, si Rua Lozano. Pinagi sa iya hausap, gadugang pangbalita. DNR 12, gipakusga ng pagpangandam kontra forest fire sa Sarangani. Report ni Rua Lozano.
1: Tingog Mindanao.
2: Pinapalakas pa ng Department of Environment and Natural Resources o DNR 12 ang paghanda laban sa posibleng forest fire sa Sarangani. Ito ay dahil sa inaasahang mas mainit at tuyong panahon dulot ng El Nino. Isinagawa ng Community Environment and Natural Resources Office o San Roquiamba at Clan ang reorientation at refresher training sa forest fire management, control, mitigation at firefighting sa Kiamba at Malungon, Sarangani. Dinaluhan ito ng mga forest ranger, bantay gubat personnel, National Greening Program personnel, lawin patrollers, Bureau of Fire Protection, mga lokal na pamahalaan at barangay officials. Layo ng training na mapalakas pa ang kaalaman at kahandaan ng mga frontliners sa pag-iwas, pag-control at mabilis na pagtugon sa forest fire. Binigyan din pa ng ahensya ang kahalagahan ng pagtutulungan ng iba't ibang sektor, lalo na sa mainit at tuyong panahon. Kasama din sa refresher ang mga provision ng Presidential Decree No. 705 na may kaugnayan sa forest protection at forest fires. Ayon pa sa DNR 12, bahagi ito na paghahanda upang maprotektahan ang kagubatan at mga komunidad na maaring maapektuhan ng mga sunog sa kagubatan. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Coronel City, Tingog Mindanao.
1: Tingog Mindanao.
0: Sa panapos ng balita, gikan sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra, gikatakdan magpadala ang Police Regional Office 13 o 866 ka police personnel gikan sa nagadayang unit o provincial offices sa Caraga Region ngadto sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao or BARM aron mutabang sa seguridad sa umabot nga unang parliamentary election sa rehiyon. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Jennifer Ometer ang Chief Regional Public Information Officer sa PRO 13 gikan sa unang 766 ka personnel nga gikinahanglan na dugangan pa kini og usagatos ka personahe nga gilangkuban sa 60 ka mga lalaki og 40 ka mga babae. Sigon pa nini nga ang maong mga pulis ipadala sa Special Electoral Boards ug mutabang usab sa pagbantay sa mga election logistics. Gibutyag usab ni Ometer nga gipangandaman o gipailalom na sa training ang mga kwalipikadong personnel. Ilabi na itong mga angay sa maong ito nga doon na pa'y mga angayang buhaton. Ang deployment kabahin sa National Augmentation sa Philippine National Police din na nagpadala usab og personnel ang ubang police regions ngadto sa BARM alang sa seguridad og hapsay nga pagdumala sa unang parliamentary election sa nasangpit nga rehiyon. Dugang pang mga balita kabag ni Gabalgada sa atong pagbalik diri paghihapon sa programang Lanog sa Bagtingan alas 5:40 sa buntag.
1: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
7: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
8: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
9: Pot nang bigmati kanio, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tick, clear na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, ma problema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo ganin ano nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag alang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pug ko 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila. Lisa Heraon Prausos. Kuan ako 5'7".
8: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
10: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value-adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
11: Radyo Magbating!
12: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan!

0: Alas 5:47 na itong oras sa Kabag de Gabalgada sa baliktad sa tuwang pagpanaguban sa programa paghihapon ng Lanog sa Bagtingan. Hatod ka na ito sa Vitron Vitamins Plus Ion, na vitamin na makagana sa pagkaon, na makapaligo sa immune system, makapalantip sa labutan, na kung mayong vitamina lang sa mga batanon o may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Ion na ginama sa RSV Trading, FDA approved, o kini mapalit sa ng parmasya at butika sa inyong mga lugar. Ingon naman, Kabag de Gabalgada, lain pang niabag sa tulumanong lanog sa Bagtingan, ang Petron Gasol, nagkipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde, kaubas niyang anak na si Clarissa Isa Bahamonde, ang tag-iyag tagdumana sa Petron Gasol nga nahimutang ilang main branch sa May Santiago doon sa Dibim, ikadawa nga branch nene, nahimutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian, dool sa Shell Gasoline Station. Sa Lausab Exclusive Distributor sa LPG Fiesta, ang main nahimutang dool sa SMC College at Banks Pagadian Showmate, Obo sa Best Emporium. Dahil pa mga outlet na himutan sa lungsod Dumalinaw, Tukuran o lungsod sa Aurora o Dumingag, Kabagting o Gabalgadas. Bueno, ito ng Sairan, ang presyo sa mga nagunang palaliton karong orasa, pinagi sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay. BTC Market Report. Aha naman ang market.
1: Ang presyo sa LPG sa month of August. Sa gasola, 50 kilogram 5,600, sa 22 kilogram 2,650, 11 kilogram 1,365, 7 kilogram 920, og ang 2.7 kilogram 470. Sa Fiesta Gas, 11 kilogram 1,315, og ang sa 2.7 kilogram 450. Mga to ang kasamtangang presyo sa LPG. Ako si Bagting 27, Dari Likat, Ayaay, sa Balatem o Radyo Bagting.
0: 106.7 LL. Radyo Bagting. Presyo sa liquefied petroleum gas Kabag de Gabalgada. So far, wala pa'y paglihok, no? Sa presyo sa tuang liquefied petroleum gas karong mga kubulana. Murag mulihok ni sunod semana siguro, posible. O gaingon man, Kabag de Gabalgadas, no? Dili kita ngayon ng makalimot o palit. Siguro, gud o kining LPG, kung ugaling LPG inyong gamit. Kaya matod para ba sa Department of Energy nga posible lagi nga musaka ang presyo nini sa matag karunogunya. Dugang pa sa mga balitag informasyon, Kabag de Gabalgadas, sa tuang Sairan. Ang balita usab gikan sa Zamboanga City. Mahitungod ni Kabag de Gabalgadas, no, dakong kalampusan. Nga dunay barangay kagawad sa Zamboanga City nadakpan sa mga awtoridad, 2.9 million pesos nga smuggled nga sigarilyo ug nagkadayang armas na sakmit. Ang report pinagi ni Bagting 29 Cheryl Razan. BBC Live
2: Report. Nadakpan sa mga awtoridad ang usa ka 38-anyos nga barangay kagawad atol sa pagsilbi og search warrant sa iyang pinoyanan sa Barangay Putik, Zamboanga City, alas 3 sa kadlawon kagahapon, Setyembre 4, 2026. Sumala sa Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 9 ang nadakpan gila sa alias nga Mahamud, barangay kagawad sa Zone 4 sa nahisgutang syudad. Ang search warrant nga gipagawa sa local court pinitsahan ni atong Setyembre 3 may kalabutan sa gingong paglapas sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At also operasyon na kumpiska ang usa ka 9mm pistol caliber carbine, caliber 45 pistol, mga magazine, 24 kabala sa 9mm og 13 kabala sa caliber 45. Narecover usab ang tactical vest, M16 magazine assembly, mga firearm cases og bags. Nadiskubrihan usab sa operating team ang 20 ka master cases ang gituhang smuggled nga sigarilyo, din kini ani kantidad og sobra 2.9 million pesos. Human sa pagkasikop, gidala ang akusado ngadto sa CIDG sa Zamboanga City Field Unit Office alang sa dokumentasyon o detention. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
0: Radio Bagding. Dugang pa sa mga balita at informasyon, Kabag de Gabalgadas. tabok ta dito sa lungsod sa Mulabe. Gumikan ka dunay mekaniko. Ang nadakpan sa mga awtoridad sa gipahigayon nga drug bypass operation. Ang kompletong detalye sa report ni Bagting 16 Vanessa Cagas Tumakmol. BBC Live
3: Report. Kalabot kini sa nahimong na accomplishment report sa mga ginsakpan sa kapulisan sa lungsod sa Mulabe. Diin usa ka mekaniko ang nadakpan sa gipahigayong drug bypass operation sa mga personahe sa Mulabe Municipal Police Station na nirisulta sa pagkasakote sa 39 anyos nga lalaki. O gakini ang nakuhaan usab o mga suspected subo nga niya ng alas 4.27 impact na sapon sa 14-2026 sa purok ng barangay Biligan, Mulabe. Ang operasyon ni resulta kini sa confiscation sa mga butang nga giingong gagmay ng mga transparent heat sealed plastic sachets na nagbaton sa white crystalline substance na gituan niya subo. O ba nasabi ni ining bypass money o gusto ka itong mga pouch o ganyan man, giisip na usa sa mga sudlanan o usa ka cellular phone. Among nagakpan nga suspetsado nga nakuhaan usab sa mga items ginala ng atos Mulabe Municipal PNP Station alang sa tukmang disposasyon. Samtang ang mga nakumpiskar nga mga ginadiling drogas, itong overall ang atos sa Buang Galaw sa Provincial Forensic Unit, Camp Abilon, Pagadian City, alang sa forensic examination. Bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol sa Belloc M o Radyo Bagting. B
0: 106.2 FM. Radio Magbating. Alas 5:54 na, dugang pa sa mga balitag impormasyon na tabukta sa lungsod sa Dinas sa dunay wanted person na nakpan sa paglapas sa fisheries law. Ang report pinagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay. BBC Live Report.
2: Anyos nga babae residente sa Dinas sa Buang del Sur tungod sa paglapas sa Republic Act number 8550 o Philippine Fisheries Code of 1998. Gidako pa akusado atol sa manhunt operation pasado alas 7 sa buntag nito September 4, 2026 sa Purok Padaw, Barangay Binuatan, Dinas. Gipahigayon ang operasyon sa mga personahe sa Dinas Municipal Police Station kauban ang Regional Maritime Unit 9. Nadakpan ang akusado pinagi sa warrant of arrest nag-i-issue sa presiding judge sa RTC 9 Branch 29 San Miguel sa Buanga del Sur nga gipitsahan nito Enero 11, 2018 o gadunay girekomendadong piyansa nga 24 mil pesos. Ang akusado ananakaroon sa kustodiya sa Dinas Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon. Bagting 27, Daryl Cat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting. 106.2 FM.
0: Radio Magbating. Sa panapos gabalita kabagdag gabalkada gikan paghihapon sa buhatan sa kapulisan tabukta dito sa Zamboanga Sibugay kabagdag gabalkada adunay top 2 top 4 most wanted person sa Zamboanga Sibugay nangadakpan. Ang kompletong detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag. BBC Live
4: Report. Malampusong nadakpan sa mga kapulisan ang duha ka high-ranking most wanted person na o gusto pa ka-wanted individual sa managlahing manhunt operation sa nagipahigayon sa nagadayang lugar sa probinsya sa Zamboanga, Sibugay. Sa Imelda, nadakpan sa tracker personnel sa Imelda Municipal Police Station na ang usa ka hamtong lalaki nga giila isip top 4 most wanted person na sa municipal level pinaagi sa

0: the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Saint Cecilia,
1: pray for us.
0: Saint John Baptiste de la Salle,
1: pray for us.
0: Leave Jesus in our hearts forever.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
2: Rock Radio Magbating.

0: Nakikini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ibigay sa Radyo Bagtig sa Bell FM, alas 6:06 na sa buntag.
2: Nagpaminaw kamo sa Salano sa Bagtingan.
1: Balik na kabalik-balikada sa kadapusang bahin sa tuwang pagpanaguban sa programang Lanog sa Bagtingan ng Sibian paghihapon sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ 756 Radyo Bagtingan Station sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ang ato ang tuluman nun kabalik-balikada sa hatod kanato. Sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan kana ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health mao sila si Dr. Gino Olabo Bancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Mina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Dr. Heidi Abalia, general dentistry. O gayon man, kabagdig-balkada, si Dr. Janine Aliponso, Osaka Pediatrics. Alas dugang kasayuran, pwedeng mutawag or mutex. Cellphone number nga 09-35-596-6752. 0935-596-6752. Mao na ang Camp Health Multi-Specialty Kabagting o Kabulkadas. Ang Iliana Bayview College, the Builder of Future Leaders, padayon sab nga niabag sa tuang tulumanon. Alang ni atong gusto miskwilag kulihiyo, gusto nga makakuha o ganindot nga trabaho, pa-enroll na mo sa Iliana Bayview College Kabagting o Kabulkadas. Pribado nga tulunghaan na panubos o barato lamang kayog tuition fee o quality education ang inyuha nga mabatnan kabagtig kabalkadas. Ang Iliana Bayview College na himutang sa Balangasan Pagadian. Pwede ka makapili sa klase buntagon, hapunon o panggabi. Wala na rason aron dili ka makaskwela kay mas gitagag prioridad karong mga panahuna ang edukasyon pinaagi sa Iliana Bayview College. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: Nagpaminaw kamo sa Salano sa Bagtingan.
1: Alas 6:09 na itong oras, sa lain pang niabag kabagdig kabalkada sa tuwang at tulumanon. Magiging kabagdig kabalkada sa ang tuwang National Irrigation Administration Konia Zamboanga Peninsula. Alang sa mga tanang mag-uumang, adunay mga reklamo o di ba kapangutana kabahin na sa programa sa maong buhatan, pwede ninyo kabagdag kabalgadas no nga kontakon ang cellphone numbers nga 0985-845-4566 o di ba kabisita mo nga to sa buhatan mismo sa National Irrigation Administration nga nahimutang sa may regional center sa Balintawak, Pagadian City. Ay na mo paglangan na kaya anda magtagana kanunay nga mutabang or muhatag ninyo kapagtagad ang buhatan or mga personahe sa National Irrigation Administration Konia Region 9. Alas 6:06 just na itong oras sa Kabagdig Kabalkadas. Diri paghihapon sa tuwang pagpanaguban sa programa nga Lanog sa Bagtingan. Padayon ta sa paghatag pagtagan sa ato ang detalye sa mga balita. Atong unahon ang report ni Bagting 16 mahitungod nining social security system magpahigayon og palengke caravan sa Margos sa karong pitsa 8 Setyembre adlaw nga Martes kini. Atong siren kabagdig kabalgadas pinagi sa report ni Bagting 16 Vanessa Kaga sa Tomac Mall.
2: BBC Live Report.
3: Magpahigayon ng palengke caravan ng Social Security System ng SSS Mindanao Operations Group Pagarian Branch kero Setyembre 8 to 2026 dito sa Margos sa Tubig Public Market sa Buanga del Sur. Aron maghatag og direktang serbisyo pinaagi sa ilang information o coverage drive. Pinaagi na ining inisyatiba, mas mapaduol pa nato sa mga mamumuong vendors o residente ang mga kinahanglang serbisyo sama sa SSS number issuance o issuance, member data change, loan application, verification sa SSS records o contributions. Lakit na niini ang PRN generation, employer registration o ang tabang para sa my.sss online registration na walay hassle sa pagbiyahe o makatipid o sabsilat sa pag-anhi dinhi sa Jackman sa pagdadian. Bagting 16. Panis sa Tagus Tumakbol sa Bell FM o
1: Radyo Bagting. 106.3 Bell FM Radyo Bagting. Motoy umabot ng activities sa Social Security System kabagdig kabalgadas. Alang niya itong tuwang mga katawhan diya sa Lungso sa Margos sa Tubig. Hala sige, paabuta ninyo ang mga personahe no sa Social Security System nga umabot diya sa inyo ang lungsod karong adlaw ng Martes pohon. Pitsa 8 sa buwan sa Setyembre kay magpahigayon kini kabagdig kabalgadas og palengke caravan. So alang ni adtong wala pay mga SSS dihang dapita, wala pay dunay mga pangutana kabahin kun paunsa mag-apply og loan og ingon man kabagdig kabalgadas aduna moy mga pagpaklaro mahitungod sa mga benefits nga ngayon ninyo nga madawat gikan sa nasangpit nga buhatan sa SSS. O diha kabagdig kabalgadas, pwedeng kayo na ninyo nga ma-appel or mapahimuslan karong adlaw nga Martes ni siya ha, pitsa 8 sa buwan sa Setyembre. Ingon man kabagdig kabalgadas, lain pang mga balita diri paghihapon sa tuang tulumanon ang lanog sa Bagtingan. Gingon kabagdig kabalgadas nga mukunhod matud pa og 40 centavos sa matag kilo ang presyo sa liquefied petroleum gas kon LPG sa Pilipinas karong bulana tungod usab sa pag-ubos sa galastuhan sa freight or transportation bisan pa sa pagsaka sa international contract prices matud pa kini sa Department of Energy. Sigon sa DOE, ang mga panimalay nga mogamit og standard nga 11 kg nga sa LPG cylinder makatagamtam og 4.40 centavos nga pagkunhod sa ilang galastuhan karong bulana. Nisaka man ang international LPG contract price ngadto sa $649.50 kada metric ton gikan na sa $634 niadtong Agosto. Apan ikunod usab ang freight cost gikan sa $120.82 ngadto sa $94.41 kada metric ton. Samtang ni saka usab ang bilis sa piso batok dolyar ngadto sa 61.40 centavo gikan sa 61.59. Gilaw man nga ang presyo sa 11 kg nga LPG cylinder mukabat na lamang sa 1031 ngadto na sa 1536. Depende sa brand og lakip na matud pa sa lokasyon. Oh, maining balita alang nato mga nagamit na og mga liquefied petroleum gas kabagdig kabalgadas. May na lang adunay jutay nga pagkunhod sa maong presyo. Samtang dugang pa sa mga balitag impormasyon diri paghihapon sa tuang tulumanon ang lanog sa Bagtingan. Atong siren kabagdig kabalgadas mahitungod nining bagong Dinas Commercial Center og terminal formal lang turnover o ginagurahan na. Kompletong detalye sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
2: BBC Live Report.
4: formal lang gi-turn over. Gibendisyonan og gi-ribbon cutting ang Guinness Commercial Center and Terminal Building atol sa seremonya nga gipaygayon kagahapon adlaw September 4, 2026 sa Barangay Ligarda 1, Dinas Sambuanga del Sur. Nanguna sa mga kalihukan si Municipal Mayor Honorable Eliezer Y. Asoy, uban sa mga opisyal sa munisipyo, mga hepe sa nagkalain-laing departamento, barangay officials, mga stakeholders sa proyekto, mga dinapit ng mga bisita. Ang pagkumpleto formal nga pag-turnover sa mga pasilidad nagpakita sa padayong paningkamot sa LGU Dinas nga mapalambo ang lokal nga ekonomiya, mapaayo ang serbisyo sa pampublikong transportasyon, masuportahan ang mga lokal nga negosyante o mahatagan ang katawhan o mas maayong pasilidad o serbisyo. Gilauman nga bagong commercial center o terminal mahimo aktibong sentro sa komersyo o transportasyon sa Dinas nga maghatag og duga oportunidad, kasayon o kaayuhan sa mga residente o makatampo po sa malungtarong pag-uswag sa lungsod. Bagting 27, Daryl Cat, ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting. 106.3
1: Oy, congratulations sa lungsod sa Dinas, ano, kaya sa hingpit ba, magamit na gyud sa tuang mga katawhan na ang ilahang bag-o nga commercial center kabagdig kabalkada sa lakip na niini. Ang bagong terminal, di ba? Maman ni ang makaingontang nindot nga ilahang terminal kabagdig Balgadas. Wala raman ni siya kaabot sa city sa kuano proper ba, di ba? Sa sentro, wag ni siya kaabot. Katura man ni nga Daplin sa dalan kabagdig Balgadas. Oo. Wala, sige. Congratulations sa lungsod sa Dinas, no? At least, doon na ay nindot kayo kabagdig Balgadas nga kining matawag ta og commercial center ang nasangpit nga lungsod og pinaagi ni kabagdig Balgadas. Makadani na usab kini og dugang investor, no, tungod sa ilahang kahamugaway og nindot nga terminal. Kaya lagi sa matag lungsod kinahanglan gyud nga dunay nindot nga terminal kabagdig Balgadas. Kiyaron nga hakining tuang mga katawhan, no, dili pod ba maingontang maglisod og ayo, no, maglisod sa ilahang kining pagsakay kabagdig Balgadas tungod kay walay tarong terminal. So at least man lang, no, karong mga panahon na aduna nagyoy nindot nga terminal ang lungsod sa Dinas Zamboanga del Sur, no. So muna giingon nga buhis na gikan sa katawhan ang ayan nga mabalik usab ngadto sa mga katawhan, no. Income sa gikan sa income sa lungsod nga kinahanglan nga mabalik kabagdig Balgadas aron nga mapahimuslan usab sa tuang mga katawhan sa lungsod sa Dinas kung unsa man ang ilahang gibayran nga buhis, no, labi na sa mga negosyante, di ba? So nindot ni siya nga kining commercial unta inani pud ang uban, no, adunay nindot nga commercial center kabagdig Balgadas o gaingon man aduna po yan nindot bang kinaibitaw nga terminal, oo. Kay may na lang, no? Maingon ta kabagdig Balgadas nga makahatag punig dakong garbo sa usa ka lungsod. O ingon man sa tuang mga naglingkod at mga elected officials nga may na lang kuno galing mahuman ang ilang termino, no, at least aduna sila ikabilin nga nindot nga legacy or programa kabagdig Balgadas nga dili pod makredit ngadto sa uban, no? So mo ni nakanindot nini nga mao nga programa diri gipailalo og inagurahan kagahapon na alas sa 6:19 natong oras, samtang dugang pa sa mga balita ga impormasyon, no, kona diin na kabagdig Balgadas, no, bahin diri sa Senado, oh, nga natunga ang ilahang matawag ta og kinibitaw nga gusto ba, no, sa alan sa postponement sa barangay sa gunyang eleksyon. May gingon matutpa nga nabahin ang Senado sa mahitungod sa sugyot balaudod nga pag-usaw sa termino sa mga opisyal sa barangay o gasang guniang kabataan o iski nga may kalabutan sa nakatakda nga barangay sa gunyang eleksyon na karong nga Nobyembre 2. Sumala ni Senador Miguel Zubere, both ni Senador Chisa Escudero nga muhimo gilayon og desisyon ng Senado pabor man o supak sa sugyot nga aron adunay klarong direksyon ang Commission on Elections sa pagpangandam alang sa eleksyon. Maugyot, nakaduol na rabak. Gipaklaro usab ni Zuberi nga dili postponement sa eleksyon ang tumong sa sugyot ni Escudero kundili ang pag-ayo or pagtakda sa termino sa mga opisyal. Ubos sa Senate Bill number 2387, gisugyot nga himong 5 ka tuig ang termino sa mga opisyal sa barangay o sa nguniang kabataan eleksyon. Oh, mao na siya ha. Tunga ang ilahang desisyon kay Bagtig Kabalkadas, tunga ang ilahang kining mga panghunahuna. Kuno sa bagayod ang angayan nga buhaton, no? I-postpone ang eleksyon or ipadayon sa inyohang lantaw? Angayan ba nga i-postpone ang eleksyon o ipadayon na lamang Kabagtig Kabalkadas kay nagkaduol na gayod ang eleksyon, no? Musugot kag sa dili Kabagtig Kabalkadas, nagkaduol na gyud ang eleksyon. Dili na gyud mapugan Kabagtig Kabalkadas muning ang uban ng saman. Excited na kaayo nga madayon ang eleksyon karong tuiga. Di ba? Muning giingon Kabagtig Kabalkadas nga naghinam-hinam na ang kadaghanan, no? Nga madayon ang eleksyon. Pero lagi, muning giingon nga sa Lunes pagi daw mahibawan kung unsa giling tunganay nining tanan. Pero kung buta naon-naon Kabagtig Kabalkadas, dili ba apike? Di ba? Lunes pohon. 1, 2, 3. Ah, pwede pa, no? Kaya, kung galing, no? Matawag na Kabagtig Kabalkadas nga, tama ba? Pwede pa ma-postpone? Kung Lunes pohon, pizza 7, ma-desisyonan nga i-postpone ang barangay o sa guniyang kabataan election, no? So, kinahanglan nga masangat dayon ni dito sa presidente, di ba? Masangat din sa presidente Kabagtig Kabalkadas o ingon man, kinahanglan nga mapirmahan niya gilayon. Oh, kinahanglan nga mapirmahan niya gilayon Kabagtig Kabalkadas sa dili pa mahuman ang simana, karong sunod simana niya kung gimin. Kay pag mapirmahan niya sa kuan, kining within next week, oo, kinahanglan man nga mamantala pa ni Kabagtig Kabalkadas, no? Kinahanglan nga mamantala pa ang nasangpit nga balaod kung galing madayon gyud ang postponement ngadto sa 15 days. Oh, butang ta. Pila naman lang, oh. Wa, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, kaya pa? Oh. Kaya pa Kabagtig Kabalkadas, no? Kung galing makaingon ta nga within next week, no, ma-desisyonan o mapirmahan sa presidente. Pero pag muabot na gani o third week ka Kabagtig Kabalkadas, no, pag muabot na gani third week nga wala pa gani gihapon na desisyonan kung madayon ba ang barangay o sa guniyang kabataan election or ang postponement, tuloy na tuloy ang election, no? Pabuton lang nato Kabagtig Kabalkadas nga kuan ang one week next week ha, to whole week next week. Kay kun ugaling dili gani kabawala gani likasikas Kabagtig Kabalkadas, walay mga maingon taga alain nga mga lakaw o kining mga lihok ang gabot pasabot niini, madayon ang eleksyon. Kay apiki na kayo, no, ang pag-aprobar Kabagtig Kabalkadas, kipinasikad matutpas balaod, no, kinahanglan nga dili pa magsugod ang filing sa Certificate of Candidacy, aduna na ay bagong balaod, no? Aduna na ay napirmahan na sa presidente o ingon man namantala na sa pamantalaan ang bagong kining balaod nga nag-ingon nga postponement sa barangay sa guniyang kabataan election. Oh, hala sige. Kamunay bahala mag-igo dihang napita. Sa panapos nga balita Kabagtig Kabalkadas siya. Atong sayran, Quality Management System sa DOST 9, gipahigayon sa Zamboanga City, Provincial o Regional Employees ni Tambong. Report ni Bagting 29, Cherely Razan.
2: BBC Live Report.
4: Gipahigayon sa Department of Science and Technology Region 9 kung DOST 9 ang Quality Management System o QMS Management Review Meeting isip kawahin sa padayon nga pagpatuman sa ISO 9001-2015 niya dong Webes, September 3, 2026 sa Zamboanga City. Kiniang gitambungan sa regional o provincial employees sa pagpanguna ni DOST 9 Regional Director Rosemary Salazar alang sa pag-assess sa continuing suitability, adequacy, and effectiveness ahensya
5: pag-asa, lakip ang pag-ila sa mga oportunidad alang sa padayong pagpauswaga, lakip sa mga sentrong gisgutan ang quality policy ug objectives, mga panginahanglan ug ilauman nga sa customers ug stakeholders, policies ug procedures, audit findings, risk ug opportunities, accomplishments, functional objectives, customer satisfaction feedback, performance external providers ug adequacy sa mga resources. Pinaagi ni gipakita sa DOST9 ang padayong paningkamot sa pagpalambo sa ilang mga sistema ug paghatag og quality responsive o customer focused nga science and technology services ngadto sa mga katawhan sa Zamboanga Peninsula. Bagding ba intinuwabe Cyril Unyot Lirazan sa Belfam o Radio Bagding
1: 106.7 Radio Bagding. Mga ganito tapos itong pagpanaguban gabag na gabalgada sa programang Lanog sa Bagtingan ng adlaw karon nga Sabado pitsa 5 sa buwan sa Setyembre 2026. Ako si Bagting Decision de Florence of Fima, buntag ka ninyong tanahan, alas 6:26 na.
2: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
6: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
8: Pangatlong patunod ko sa inyo, mahalo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Subukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung ano, ikaw ay maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ano po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Seth Living Testimonies.
10: Ang pangagod kon athletes foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
11: Tinood na ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
11: Direk ko, giyaplasan ang gani.
9: Living Testimonies.
12: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
13: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Radio Bagbag.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Oras may karaon batalyon, alas 6:35 sa buntag. Buenas dias Sambusorian, mahigala kumusta sa ugmayong buntag kaninyong tanan. Adlaw kita karon nga Sabado pitsa 5 ning bulan sa September 2026. Welcome sa mahigalaon na news sa updates.
1: Live kita karon nga mabati sa duha ka CBN ilaw sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o DX Busy Radio Bagting 756.
0: Magkita usap kita sa Facebook page sa Meda Sigon Malagaron Matibangon kayo sa Facebook page sa BBC sa Entertainment o Radyo Bagting News Official Facebook page. Magmonitor sab kita sa Radyo Bagting mobile application.
1: Sauluhan sa mga nagunang balita o impormasyon sa Mahigalaon News.
0: Seguridad sa farm election maski pahugtan duha ka dugang batalyon gipakatap sa Lanao del Sur.
1: Militar o kapuloan kakanhi rebelde nagkahiusa sa pagdunar og dugo duyog sa National Heroes Day sa Zamboanga City.
0: Nagkarayang ahinsya sa gobyerno nagtapog sa Zamboanga City isip kabahin sa National Heroes Day. Individual ngami tamang sa Ateneo di Zamboanga City gipadunggan na.
1: Preventing and Countering Violent Extremism gipahigayon sa Lanao del Sur.
0: Pre-deployment training gilunsad bagong namugdag first tabak provisional battalion formal nang welcome dito sa

0: Alabang Lanao del Sur.
1: Mga protokol o disiplina sa deployment gipahugtan sa militar para sa umaabot nga BARM election.
0: Checkpoint and leaflet distribution gipahigayon sa Lanao del Sur.
1: Mobile community support program gilunsad sa matapat troopers. Lig-on nga pagtinabangay sa militar o sibilyan. Gipamatuod sa pagadian.
0: Kasundaluhan na paubos sa cultural sensitivity lecture dito sa Marawi City.
1: West Philippine Sea Awareness gipahigayon sa Dimataling Sambuanga del Sur.
0: Kandam kontra kalamidad, 1st Cebu Battalion o mga ahensya sa gobyerno nagtabog sa Pagadian City alang sa 3rd quarter nationwide simultaneous earthquake drill.
1: Sumukad to mga higalang kinatabukan ulhan sa mahigalaon news updates.
0: Kami ang inyong ating balita,
1: PFC James Jed Ramos Bastasa.
0: Sergeant Franklin Unyot, Adjutant General Service sa Philippine Army.
1: Ang Maygalao News Update gipaluyuhan nila ni Lieutenant Colonel Dakawi Infantry General Staff Corps Philippine Army, the Acting Commanding Officer.
0: Lieutenant Colonel Napuri Pircariazo Armor, Philippine Army Executive Officer, Public Affairs Officer.
1: Major Gilbert C. Osores, Infantry Philippine Army, the PsyOps Officer.
0: Captain Limbert Ay Gaban, Infantry Philippine Army Operations and Sustainment Officer.
1: First Lieutenant Mary Rayanel Jane C. Ilombaring, CMO Philippine Army Civil Affairs Officer.
0: Captain Fitzgerald F. Galanggo, CMO Philippine Army Company Commander sa 1st CMO Company. First Lieutenant Nika D. Aron, Quartermaster Philippine Army Company Commander sa 2nd CMO Company. First Lieutenant John Michael C. Andalis, Infantry Philippine Army Company Commander sa 3rd CMO Company. Master Sergeant Samuel N. Pujutan, Military Intelligence Philippine Army. Di Battalion Sergeant Major. Oga kay Mama Banisa Kagas Tumakmol, Operations Manager sa BBC Radyo Bagting and Bell FM.
1: Ug karon ang kumpletong detalye sa atong mga balita. Siguridad sa BARM election. Duyog sa paghandom sa National Heroes Day. Purma nga gipanglapdan o gipakatap sa 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army. Ang duha ka dugang provincial battalions niyantong miaging adlang Lunes, Agosto 31, tuig 2026. Kini nga lakang gihimo aron mapahutgan pa ang pagpangandam sa seguridad sa tibuok lalawigan sa Lanao del Sur. Alang sa umaabot nga Bangsamoro parliamentary elections nga gitakda karong Setyembre 14 tuig 2026. Tungod niini, ang Lanao del Sur gipalig-on sa usa ka dako og multi-capability security force gawas sa 8 ka mga infantry battalions nga daan nang nakadeploy sa maong dapit. Gidungagan ang maong duha ka provincial battalions samtang ang 28th Infantry Battalion ug ang 1st Scout Ranger Battalion ang unang gipadala aron seryosong suportaan ang election karong security operations. Dugang niini gikauban usab nila ang mga armor og field artillery units nga muhatag og dugang proteksyon og fire support. Gilauman usab nga muabot ang 3rd Special Forces Battalion sa Lanao del Sur sa dili pa ang eleksyon aron dugang musuporta sa panliwanag o pinaliay inuban sa hugot nga koordinasyon sa PNP, COMELEC o uban pang ahensya sa gobyerno. Atol sa set of ceremony, hugot nga gipahinumduman ni Major General Diego Ray P. Barquillo Jr., the Division Commander, ang mga sundalo nga ipatunhay ang professionalismo, disiplina o ang pag-natural. Iyang ipasiugda nga ang pungang misyon sa kasundaluhan mao ang paghatag o luwas sa palibot diin ang matag kulipakadong lungsuranon gawas nun ng mabutar nga walay kahadlok, hulga o bisan pa unsang paghasi. Ang Mount Send of Ceremony nagpakita sa tinuon ay nga dedikasyon sa mga modernong sundalo sa pagpadayon, mahibulong, ligasiya o kaisog sa atong mga sundalong bayani pinagi sa tinudanay ng serbisyo sa katawhang Pilipino. Dugang detalye sa atong mga balita.
0: Misalmot ang 1st Company, 1st Civil Military Operations Battalion. Ipangunahan ni Private Aisin is Lasaka sa bloodletting activity. Kauban ang mga personay sa East Coast Task Unit sa Task Force sa Bongga. Nagipanguluhan ni Captain Brandy John B. Herbosa, Officer in Charge, isip kabahin sa pagsaulog sa National Heroes Day. May tima nga dugong bayani, one life, one drop, one hero dito. Gipahigayon sa multipurpose covered court sa barangay Kulyanan, Zamboga City ni atong Agosto 31, tuig di Smile Batisays. Abang kalihukan, malapusong napatuman sa pagtinabangay uban sa sa nagkalain-laing ahinsya sa gobyerno. Mga partner organizations, medical personnel, pinagi sa aktibong pagdonar sa mga sundalo. Ipamutudaan sa Philippine Army nga ang tiunay nga baruganan sa pag-alagad sa komunidad o pagligon sa relasyon tali sa militar o civilian stakeholders. Ang maong programa gitambungan sa 14 ka former violent extremism. Kauban ang ilang pamilya isip kabahin sa ilang hingpit nga pagbalik sa sabakan sa gobyerno. May tambong ang 1st Company, 1st Civil Military Operations Battalion sa Task Force sa Zamboanga. Pagpanguna ni Staff Sergeant Tapos Limi Magasa, kauban ang pirsa sa Task Force sa Zamboanga. Nga gipamunuan ni Colonel Romel Cabayan kabanayan ang Deputy Commander sa gihimo nga usa ka mabulukong retling ceremony isip kabahin sa pagsaulog sa National Heroes Day ni atong September 1 tuig di Smile Batisays. Ang maong kalihukan gitambungan sa nagkalain-laing sektor o ahensya sa kagamhanan. Lakip na ang Philippine Army, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Philippine Navy, BGMP, Philippine Air Force, Boy Scout of the Philippines, Knight of Columbus, DLG Duli, Kaap, NTC Oga, Zamboanga, Ikuzon. Formal nagsugod ang programa pinagi sa usa ka mensahe ni Zamboanga City Mayor Honorable Kaimer Adanti Olazo. Kinigisundan gilayon sa mensahe ni Brigadier General Bayani Kuraming, ang Deputy Commander for Internal Defense Operations sa Western Mindanao Command. Gihatagan usab og dakong gibugaton sa maong aktibidad ang kamahinungdanon sa pahinumdom sa sakripisyo o bililhong kontribusyon sa bayaning Pilipino na nakigbatok alang sa gawasan o soberanya sa nasod. Sa katapusan, gitunol usab ang mga sertipiko ngadto sa mga individual na mipakita o kaisog dinalian nga respondi sa nitabong insidente dito sa Ateneo di Zamboanga, University.
1: Dugang update sa Maygalaw News, malampusong gipahigayon ang usa ka lecture may tungod sa Preventing and Countering Violent Extremism o PCVE. Dungan Information Education and Communication o IEC ni antong September 1 to 2026. Kalabot sa West Philippine Sea ngadto sa 121 ka mga estudyante sa Spencer's Foundation School Incorporation or SFSI. Ang maong kalihukan, gipay ngunahan ni Major Jeffrey P. Pagia, the 1st Civil Military Operations Maygalaon Battalion, kauban si 2nd Lieutenant Jonard M. Blanche, ang acting CMO officer sa 64th Infantry Battalion. Gihimo kini pinaagi sa hapsay nga koordinasyon uban si Mr. Anthony G. Anton, ang Executive Director, ug ni Mr. Elpidio de Molina Jr., ang school head sa SFSI. Dito sa mismong covered court sa tugaan sa Barangay Matalin, Malabang, Lanao del Sur. Tumong sa mga aktibidad nga magpalapad ang unahuna ug masabdan sa mga estudyante ang kakuyaw sa violent extremism. Gihatagan o gibugaton sa lecture ang nagkalain-laing taktika o pamaagi nga gigamit sa mga walhong grupo sa pag-recruit sa mga batan-on. Sila gidasig nga magpabilin, nga magbanintayon o dili magpadala sa bisan unsa pang violenting grupo. Dugang niini, gitudlo usab sa kasundaluhan ang kamahinuan sa atong teritoryo o interes sa kadagatan sa West Philippine Sea aron mapukaw ang pagka-responsableng lungsuranon sa mga kabatanunan.
0: Dugang update sa karong buntaga. Mitambong ang personay sa Sikan Simo Company 1st Simo Battalion sa pagpanguna ni Major Jeffrey P. Pagia sa gipahigayon nga welcome ceremony o dungan nga pag-abli sa maong training. Kona gipahigayon nga welcome ceremony og dugang nga pag-abli sa training ang kalihukan gihimo dito sa headquarters sa 101st Infantry 3 Red Arrows Brigade 1st Infantry Tabak Division Philippine Army nga nahimutang sa Barangay Matalim Lanao del Sur niadtong adlaw Martes sa petsa 1 ning bulan sa September ning kasamtangang tuig. Purngal nga kon formal nga giablihan ang programa uban ni Colonel Danilo G. Ambi, Deputy Brigade Commander sa 101st Infantry Brigade, kinsa nagsilbi nga keynote speaker. Kini nga kalihukan nagtimaan sa opisyal nga opisyal nga pagsugod sa training sa maong batalyon isip pagpangandam sa maabot nga mission o deployment tumong sa maong pagbansay na mapataas ang level sa andam o disiplina operational capabilities sa matag sundalo.
1: Dugang detalya sa atong mga balita karong buntaga, mga higala. Miapil ang personay sa 1st Civil Military Operations Battalion ubos sa pagpanguna ni Staff Sergeant Roderick L. Madiraso, team leader sa gipahigayon nga welcome ceremony o pag-abli sa mga mong dinalian nga pagpansay dito sa headquarters sa 101st Infantry 3 Red Arrows Brigade sa Barangay Matalim, Malabang, Lanao del Sur. Niyatong September 1, 2026. A formal nga gipahungnan ni Colonel Danilo G. Ambe, ang Deputy Brigade Commander sa 101st Infantry Brigade, ang pag-abli sa programa diin siya nagsilbi nga keynote speaker. Kini nga kalihukan nagtimaan sa pagsugod sa training nga nagtumong sa pag-andam o pag-orient sa mga sundalo alang sa ilang misyon. Sila ang nagsilbing dugang pwersa sa pag-mintinar sa seguridad o hapsay nga dagan sa umaabot nga parliamentary election Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, gitawag na daw bar, mga higala. Dugang nini ang pagpasabot sa importansya sa kandam sa misyon, hugot nga disiplina, saktong koordinasyon ug ang pagsubay sa mga legal nga protocol samtang anaa sa deployment aron masiguro ang limpyo ug luwas nga piniliay.
0: Dugang update sa karong buntaga. Nagpahigayon ang 3rd Simo Company og checkpoint operation og leaflet distribution gipanguluhan ni Corporal Maribel N. Obanza, Civil Affairs Operator niadtong September 2, 2026. Ang maong kalihukan gihimo dito sa Proc 1 Barangay Linindi nga Munay Lanao del Norte. Kauban ang opisyal sa barangay nga gipangunahan ni mismo ni Honorable Japar Olab Arumpakang. Tumong niini nga maimpluensya ang mga lokal nga residente sa paghatag o dinalian nga importanteng impormasyon. May tungod sa lihok sa mga kaaway sa kagamanan alang sa pagbintanar o pagpatunhay sa kalinaw sa tibuok rehiyon.
1: Dugang detalye sa itong mga balita. Malampusong gipahigayon sa 53rd Infantry Matapat Battalion, 1st Infantry Tabak Division Philippine Army ang usa ka community outreach dito sa Barangay White Beach, Pagadian City niatong adlaw Miyerkules, September 2, 2026. Kini ang kalihukan kabahin sa unit initiated nga Mobile Community Support and Sustainment Program o gitawag natong MCSSP. Agig suporta sa padayon sa External Security Operations o ESO. Tumong miining mas mapalig-on pa ang si kon pakipagtimbayayong sa komunidad. Mapataas ang kaandam sa publiko alang sa nasudno seguridad o depensa sa teritoryo. Dala ang tiunay nga serbisyo, nag-apod-apod ang mga tapat troopers o mga food packs o maghatag usab og free haircut alang sa mga residente sa maong barangay. Ang mga aktibidad na himong makahulugan ng tungod sa personal nga nagpamalandong o nagdungog sa batalyon ang maong mulo. Upang hinanglanon sa mga lugar ang tanang isyo o gipaabot sa mga residente formal nga gidokumento o gi-coordinar ngadto sa provincial government sa Zamboanga del Sur alang sa dinalian o saktong aksyon. Pinaagi sa mga inisyatibo sama sa MCSSP, gipamatud-an sa 53rd Infantry Battalion nga ang kaandaman sa external security operations dili lang masukod sa operational nga bahin kung dili pinaagi usab sa lig-on nga pagsali, pagtinabangay o paghiniusa sa militar o sa tibok komunidad.
0: Dugang detalye sa atong mga balita karong buntaga. May salmot ang CMO Response Team Concerti sa 1st Civil Military Operations Mahiklaon Batalyon. Og personay sa sika na CMO Matinabangon Kapani. Sa pagpanguna ni First Lieutenant Nika D. Aaron ni atong September 2, 2026. Kini ni usang gihimo uban sa mga personay sa Alpha Company 28 Infantry Battalion sa pagpanguna ni sika na Lieutenant Christian G.N. Pugaon, Executive Officer. Sila aktibong mipatrisipar sa gipahigayon nga Maranao Consular kon Maranao Consular Cultural Sensibility lecture nga ginumala ni Mr. Taha ay Ali Osaka facilitator gikan sa Teach Peace Build the Peace Movement mao kalihugan gipahigayon dito sa Command Post sa Sikan Simo Company sa barangay sa Kunsungan ng Marawi City Lanao del Sur. Tumong sa mga aktibidad nga maparako ang kaalam sa mataga sundalo may tungod sa tradisyon, kultura o pamatasan sa mga lokal nga residente. Pagyatagan sa dakong gibugaton sa mga lecture ang importansya sa pagrespeto o malinawang pakikalayon aron mapalig-on ang relasyon tali sa militar o sa tibuok komunidad.
1: Dugang detalye sa Maygalaon News, malampusong naghimo ang personay sa 1st Civil Military Operations Battalion ubos sa pagpangulo ni Corporal V. Carlos Itampos Public Affairs Specialist o West Philippine Sea Awareness at 23rd Provincial Jamboree sa Boy Scouts of the Philippines sa MSWDO GAD Conference Hall sa lungsod sa Kagawasan Dimataling sa Zamboanga del Sur niadtong adlang Huwebes, Agosto 3, 2026. Tumong sa maong kalihukan nga magpalapad ang kahibalo sa mga kabatanunan may tungod sa kahimtang sa teritoryo o interes sa kadagatan sa West Philippine Sea aron mapukaw ang ilang pagka-responsableng lungsuranon.
0: Sa katapusang detalye sa atong mga balita, may tambong ang personay sa 1st Civil Military Operations Maygalaon Batalyon, 1st Civil Military Operations Regiment Philippine Army. Sa pagpanguna ni Major Gilbert Siosuris, di SIOPS Officer, sa gipahigayon nga conference o panagtigom kalabo sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill kon in is ED. Ang maong critical nga tigom manapusong gihimo dito sa Rotunda Convention Center sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur kagahapong adlaw September 4, 2026. Tumong sa maong aktibidad nga masiguro ang hapsay nga koordinasyon saktong pagplano o kaandam sa nagkalain-laing ahensya sa gawahanan o sa mga kon sa militar alang sa dungan nga pagpatuman sa earthquake drill aron mas mapalig-on pa ang kalawasan o proteksyon sa publiko batok sa katalagman.
1: Alright, samtang sa laing bahin, good morning sa naglantaw sa itong Facebook page live, no? Karon sa Madasigon, Malagaron, Matinabangon, kayo sa page. May buntag diha, BBC Entertainment. Laki po sub sa Radyo Bagting News Official Facebook page.

0: og Mamtiko na Battalion Commander Lieutenant Colonel Dakawi, kauban ng mga officers and enlisted personnel. Good morning sab sa mga naminaw nato diha sa silang SM Pudyutan, the Battalion Sergeant Major, Technical Sergeant Javier, Master Sapio, Master Sally, Master Kafranca, Sergeant Basadre, Sergeant si Hoyla, Sergeant Damaso, Kip Simir, kay Ka Agirit, o sa mong gwapo nga si Mark Pepito, may gala, kumusta mo diag, may buntag. O good morning usab sa naglantaw sa atong live, nga naadya sa 15 Simo Battalion, nakabase sa province of Sulu.
1: Kay Master Sergeant Mir Dumanging, si D. Sergeant Major of 15 Simo Battalion, Technical Sergeant Hamon, Technical Sergeant Abrosad, Sergeant Los Santos, Corporal Lagata, Corporal Carriaga, Corporal Anita, Corporal Molina, og tanang officers and enlisted personnel sa 15 Simo Battalion. Good morning ninyong tanan diha. Good morning usab sa mga naminaw nato karon og naka-tune in sa 106.3 Bell FM, SBG Radyo Bagting.
0: Mao kadto ang nalangkob sa may galaw news updates karon buntaga.
1: Kami anyong tigbalita.
0: PFC James Jed Ramos Bastasa.
1: Sergeant Franklin Onyot, Adjutant General Service sa Philippine Army, daghang salamat og maayong buntag kaninyong tanan alas 6:59.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko diha, may asaan sa bukat. Ana, isulay mo diba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gikan sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas basko. Are you
9: planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial

0: tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines ug sprayers. Ug kung comfort ang isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.

Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sibyan sa Radyo Bagting og Bell FM alas 7:07 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports o balitang showbiz. O aniya ang inyong tigbalita.
1: Kabag ting og kabulkada maayong buntag ganinyong tanan, adlaw kita karon nga Sabado Pizza 5 kon Pizza 5 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan. Ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment ug sa Radio Bagting News. Ma-monitor usab kita sa Radio Bagting Mobile application.
0: BBC BBC Bagting Balita. BBC Headlines.
2: Sa uluhan sa balitang lokal, Pagadian City Water District nagpahigayon og Mayor's Night alayon sa ilang golden anniversary.
1: Setyembre 17, special non-working day sa tibuok Zamboanga del Sur.
2: Sa uluhan sa balitang regional, Gingon City Gym member may surrender sa Bukidnon, armas o ammunition gi-turnover.
1: 105 million pesos farm rescue plan gitagana sa Zamboanga del Norte atubang sa taas na nga panahon sa hulaw.
2: Sa uluhan sa balitang nasyonal, pag-amindar sa patakaran sa pag-audit sa mga confidential funds sa gitunan sa Kawa.
1: DMW nagpasidaan sa mga aplikante sa seasonal workers program sa Sukor nga mag-amping batok sa dili otorisadong recruiters.
2: Sa uluhan sa balitang international, Congo plano nga ibalhin ang ilang imbahada sa Jerusalem gikan sa Israel.
1: New York Mayor nagpatuman og restriksyon sa paggamit sa AI sa mga estudyante.
2: Sa uluhan sa balitang negosyo, paghatag sa agricultural land posibleng makumpleto na sa DAR sa 2027.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Gilas Pilipinas na pilde sa South Korea sa unang exhibition game.
2: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, PhilHealth palapdan ang coverage sa mga pasyenteng wala makabot og 24 oras sa ospital.
1: Samtang sa Nasayod Kaba Corner, makasaysayanong Philippine International Convention Center na tukod sumad karong adlaw.
2: Sa uluhan sa balitang showbiz, Ryan Bong deserve higugmaon si Gunien Constantino.
1: Magkatong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27 Daryl Licataya ay...
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan.
0: BBC BBC Bagting Balita.
1: Og karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
2: Alayon sa pagsaulog sa ika 50th Golden Anniversary sa Pagadian City Water District, gipahigayon kagabi ang Mayor's Night sa Senso Convention Center, Rotonda Hills, Pagadian City. Karong tuiga doon na kinitimang Water's Life, Golden Year, and Yellow World Service for the People of Pagadian. Kahibaluan nga tunga sa siglo nang nag-alagad ang PCWD nga tinubdan sa limpyo og kasaligan tubig alang sa mga Pagadianon sukod pa niatong 1976. Ang mga kalampusan, gisaulog uban sa mga opisyalis sa syudad, Local Water Utilities Administration o mga nagkalain-laing water districts sa nasud. Ang Golden Anniversary sa PCWD, dili lamang selebrasyon sa kalampusan. Apan, usaw-usab kini nga paglantaw sa mga ligon, moderno o mas kasaligan serbisyo sa tubig para sa katawhan sa Pagadian sa sunod pang 50 katuig.
1: Sa laing detalye sa balitang lokal, opisyal nang gideklarar nga special non-working day ang Setyembre 17, 2026 sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur. Kiniubos sa Proclamation number 1417 Series of 2026 isip pagpasidungog o pagsaulog sa ika-74 nga founding anniversary sa Zamboanga del Sur. Ang proklamasyon gipagula pinagi sa awtoridad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. o gipirmahan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto. Sumala sa proklamasyon, gihatagan o gigayon ang katawan sa Zamboanga del Sur na hingpit nga makasalmot o makapahimulos sa selebrasyon sa founding anniversary sa lalawigan. Busa, walay trabaho sa Setyembre 17, 2026 alang sa mga opisina o establishmento nga sakop sa deklarasyon sa Special Non-Working Day, gawas na lamang sa mga serbisyo o establishmento nga gikinahanglan nga magpadayon sa operasyon.
0: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita. BBC, Balitang Regional.
2: Voluntaryong mitahana sa mga otoridad ang 38 anyos nga giyong miyembro sa Communist Terrorist Group sa Talakag Bukidnon ni atong September 3, 2026 pasado alas 9:40 sa buntag sa headquarters sa 104th Maneuver Company RMFB10 sa Barangay Tagbak, Bukidnon. Gilamaw lalaki nga si alias Tonton nga giyong miyembro sa milisyang bayan sa Guerrilla Front 68 o giturn over ni ini ang usa ka improvised shotgun o duha ka bala sa 12 gauge ammunition. Human sa pag-surrender, gipahilo na si Tonton Ubo sa kustodiya sa 104th MC alas sa custodial debriefing o profiling. Matod ni PRO 10 Director Brigadier Nestor C. Bagay Jr. ang maong pag-surrender nagpakita nga adunay gihapoy higayon nga ang mga nalambigit sa armadong pakigbisog nga mupuli kon mupili sa malinawon nga dalan o mubalik sa normal nga kinabuhi.
1: Sa laing detalye sa balitang rehiyonal, tunga-tunga sa nasinatian nga ting-init o hulaw nga nakadaot na sa pananom sa pila ka parte sa Zamboanga del Norte. Nag-andam na ang provincial government og 105 million pesos nga contingency action plan tumong nini nga matabangan ang mga mag-uuma, masiguro ang supply sa pagkaon og maubsan ang epekto sa El Nino sa mga katawhan. Gipresentar ni Engineer Jonarix Miral kining maong plan sa meeting sa PDRRMC kagahapon September 4, 2026. Pinasekad sa record hangtod niya itong Agosto 31, sukon hapit 210 kon 210 ka hektarya sa Humayan ang nadaot sa hulaw og miabot sa 738,000 pesos ang kadaot, samtang sa Ruha, Zamboanga del Norte adunay usa ka hektarya sa Humayan ang nadaot tungod sa peste. Tungod sa advisory sa DOST pag-asa bahin sa El Nino ni atong Hulyo 2026, nagpatawang na si Governor Daryl Dexter Uy sa DARF09 aron mag-andamdaan og mga binhi o gamit sa pag-uma. Nagpadala na ang DA og mga gamit para dali nga magamit kung kinahanglanon sa mga dapit nga naigo sa hulaw o peste. Ang Office of the Provincial Agriculturist o guban pang ahensya naghiusa karon para sa 105 million pesos nga plano. Nakafocus kini sa upat ka direktiba, Humayan, mais, mga high value crops o pangisda. Gawas panini, padayon usab ang probinsya sa ilang EGBU scale up program para sa utanon. Nanay, 47 ka hektarya nga gitanuman sa 47 ka kapunungan sa mag-uma. O gado na pa'y dugang 56 ka hektarya nga andam na sab tanuman para sa masiguro ang supply sa pagkaon.
0: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita. BBC, Balita, Nasyonal.
2: Gitunaan na sa Commission on Audit ang pag-amendar sa 11 anyos na nga joined Circular number 2020 kon 2015-01 bahin sa pag-audit sa Confidential og Intelligence Funds. Matod ni COA Commissioner Douglas Malilin, gimo kini nga pagsusi taliwala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kalabot sa paggamit sa mong pondo sa OVP og DepEd. Lakip sa gustong klaruhon og pahugtan sa komisyon mao ang mga lagda sa saktong dokumentasyon sa mga bayranan, paggamit og alias sa mga agent, pagila sa mga informant o pagmamatod sa evidence of success o resulta sa operasyon sa dili muhatag o gante aron masiguro ang balanse tali sa transparency o national security.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, ang Department of Migrant Workers kon DMW nagpasidaan sa mga Pilipinong aplikante para sa seasonal nga trabaho. Lakip na ang mga local government units nga mi-appeal sa seasonal workers program kon SWP sa South Korea. Batok sa mga wala gitugutan nga recruiter nga nagtanyag og mga serbisyo sa recruitment, training og deployment. Sa usa ka post sa social media, ang DMW miingon nga ang paggamit og mga brokers sa recruitment og deployment sa mga seasonal workers sa South Korea hugot nga gidili. Pinasikat sa DMW Advisory Number 54 Series of 2026, ang gobyerno sa South Korea nagtudlo sa Korea Agency of Education, Promotion and Information Service in Food, Agriculture, Forestry and Fisheries, ubos sa Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, isip Central Government Agency specialized in the Seasonal Worker Program. Giklaro sab sa ahensya nga ang mga pribadong kumpanya sa South Korea wala gitugutan sa pag-arrange o pag-facilitate sa sisterhood o training agreements tali sa mga LGU sa Pilipinas o South Korea para sa implementasyon sa programa. Giyawag ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak ang mga mi-appeal nga LGU nalikayan ang mga transaksyon sa mga wala gitugutan nga kumpanya o individual. Kaibaluan nga ang DMW nagpagawa sa pasidaan subay sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. aron mapalig-on ang proteksyon alang sa mga OFW. Sumala sa DMW, ang mga LGU mahimong mangayo og dugang nga impormasyon bahin sa SWP gikan sa Free Employment and Government Placement Bureau sa ilang opisina.
0: BBC Balitang Abroad.
2: Plano sa Democratic Republic of Congo nga ibalhin ang ilang imbahada nga nahimutang sa Israel padulan sa Jerusalem. Sumala sa duha ka nasud nga naghimo na sila og lakang para sa pagbalhin sa ilang imbahada gikan sa Tel Aviv padulan sa Jerusalem. Gisunod na usab nila ang uban pang mga gagmay nga mga nasud nga gibalhin ang ilang imbahada sa Jerusalem. Nato nakalabayng bulan nagpahayag ang Colombia og Pacific Island Nation nga nauro sa plano nga niini nga pagbalhin sa ilang imbahada. Nigula ang nasangpit nga desisyon human sa pagbisita ni President Felix Antoine Tshisekedi sa DRC Israel nga nakighinabi kang President Isaac Herzog. Pipila ka mga nasud nga adunay imbahada sa Jerusalem mao ang Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papua New Guinea, Paraguay, Fiji ug Somaliland.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, nagpatuman ang New York City og usa ka tuig nga moratorium sa paggamit og artificial intelligence kon AI sa mga pampubliko nga elementary og middle school. Kini ang pinakahugot nga lakang kalabot sa paggamit sa bagong teknolohiya sa mga tulunghaan sa tibuok Estados Unidos. Tungod sa maong polisiya, temporaryo nga giundang ang paggamit sa kapin kun kulang 40 ka educational tools sa lugar. Sumala pa ni Mayor Zoran Mamdani, kinahanglan sa mga bata ang personal nga giya sa magtutudlo o ang interaction sa mga kauban nga estudyante aron makatmon. Apektado sa mga polisiya ang naa sa 600,000 ka mga estudyante hangtod grade 8 samtang gitugutan gihapon ang mga magtutudlo o pinili nga mga high school students nga mogamit niini. Samtang wala pa gipagawas nga reaksyon ang mga naguna nga mga kumpanya sa AI sama sa Google, Anthropic o Microsoft kalabot sa mao nga issue.
0: BBC Martin Balita.
2: Sa detalya sa balitang negosyo, posibleng mahuman na sa tuwing 2027 ang dugay ng programa sa gobyerno sa paghatag og mga yutang pag-uma ngadto sa mga mag-uma nga walay kaugalingong yuta. Matod sa Department of Agrarian Reform, ana-ana sa katapusang bahin ang pag-apod-apod sa mga farm lot ubos sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Sumala ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, mukabat lamang sa 20,000 ka hektarya ang nahabilin gikan sa target nga 5.4 million ka hektarya nga ipanghatag ngadto sa mga landless tillers. Gilauman usab nga adunay pondo alang sa maong 20 mil ka hektarya sa 2027 apan sumala sa DAR posibleng kakuna kulangon ang gigahing budget alang sa land distribution. Bisan pa niini positibo si Secretary Estrella nga makapadayon ang ahensya sa pag-apod-apod sa yuta ug matud pa niya mangita sila og lain-laing pamaagi aron dili mahimong babag ang kakulangon sa pondo. Kung matuman ang target sa DAR dakong lakang karon nga mas daghang mag-uma ang makabaton og seguridad sa ilang panginabuhian.
1: Ang balitang negosyo atud kanato sa AB Gadgets Pagadian City. Aduna kini sila yung mga branches sa nagkadayang lungsod dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur ug mga kasikbit nga probinsya. AB Gadget cellphone mo sagot ko.
0: BBC Martin Balita. BBC Sports Balita.
1: Napildi ang Gilas Pilipinas batok sa South Korea 8-4 nga 81-55 sa ilang unang exhibition game sa Hanabang Invitational sa Suwon. Isip kabahin sa pagpangandam alang sa ASEAN Games kon Asian Games para sa Gilas, mitampo si Justin Baltazar og 15 puntos sa pulo ka rebounds og 3 ka steals apan wala kini igo aron malikayan na ang kapildihan. Target sa Gilas nga makabawi sa ilang sunod nga panag-atubang sa South Korea karong Domingo. Human sa exhibition games, mulupad ang Gilas paingon sa Japan alang sa Asian Games sa Aichi, Nagoya. Ang balitang sports hatod kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagya sa Petron Gasol Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta.
0: BBC Martin Balita.
2: Sa detalya sa kahimsog sa panlawas, gipahibalo sa PhilHealth ang bagong polisiya ilalom sa Circular Number 2026-0013 nga nagtugod sa coverage sa kwalipikadong inpatient admission nga wala makabot og 24 ka oras basta kompleto ang gikinahanglang dokumentasyon o medically necessary sa pag-admit. Lakip ang mahimong makover ang mga pasyenteng namatay samtang naka-admit og ang mga gibalhin sa laing accredited health facility. Walay apil niini ang ordinaryong outpatient, emergency consultation, ambulatory o observation cases nga walay formal nga inpatient admission. Ang reimbursement ay base sa aktual nga charges apan dili molapas sa applicable PhilHealth case rate.
1: Ang balitang kahimsog sa panlawas atin kanato sa CampHealth Multi-Specialty nga nanahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia, Pagadian City. Ang CampHealth Multi-Specialty adunay lima ka espesyalista ang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935596752 CampHealth Multi-Specialty.
0: Nasayod
1: Kaba. Alright mga kabagting o kabulkada, dinita sa Nasayod Kaba Corner. And of course, bagting ba hindi siya te?
2: Yes.
1: Ito rin siren karon, Nasayod Kaba nga gisaulog dahil karong adlawa ang anibersaryo sa Makasay sa Yanong Philippine International Convention Center. Kung gitawag nga PICC sukad nga kinigibuksan niya itong September 5, 1976 nga diin nahimong host sa prestigyosong IMF World Bank Meeting. Napatukod kini ilalom sa Presidential Decree Number 520 ni kanhing Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. o gidisenyo sa Second National Artist for Architecture nga si Leandro Loxin na human gayod ang lima kaandanang building sulod lamang sa 23 kabulan. Wala kabot doha katuig. Aron himong sentro sa panalapi ang Manila sa premier Southeast Asian Financial Hub. Sa nakalabayng mga dekada, nahimong sikat ang PICC nga venue kung adunay mga pagpasidungog sama sa FAMAS Awards o pagpahigayon sa pangkalibutanong event sama sa Miss Universe niyatong 1994 o APEC Summit niyatong 1996 sa kasamtangan ng PICC official na nga nahimong National Cultural Treasure. Sa kasaulugan sa ika-50 ka-anibersaryo ni Nigi pailalom ang tibuok pasilidad sa halapad nga modernisasyon o pagpahilo na nga mahimong mas eco-efficient. Baguhay lamang usab nga gibisita ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong upgraded nga pasilidad nga dunay makabagong sound system. Suga og ipanindot ang restored original 1976 architecture agig hingpit nga pagpangandam sa pag-host sa umaabot nga 49th ASEAN kon Association of Southeast Asian Nations Summit og uban pang kabahin sa summits. Ang balitang nasayod ka ba, hatod ka nato sa Iliana Bayview College nga nanahimutang sa Balangasan, Pagadian City na ginusarang pribadong tulunghaan sa sudad na doon ay pinakaubos nga tuition fee. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. Madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
2: Sige, dirito sa balitang showbiz bagting 29. Gitambagan, ora gyapon nino, gitambagan ni singer, songwriter Yeng Constantino si, sa Echo Time nga sa host si Ryan Bang dili niya ang iyang questionan ang iyang worth tungod lang sa iyang relationship status.
1: Diligid angay ni mo question ni mong worth to mga ring dars.
2: Ay,
1: dili
2: oi.
1: You are worth man dyan. Worth it.
2: Kinihuman sa pagka-emotional ni Ryan Bang atol sa September 2 episode programa samtang naghisgot sa pagtanaw niya sa concert ni Yeng kaoban si Vice Ganda. Matod ni Yeng, dugay na niyang kaila si Ryan o nakita niya kiniisip usa kabuutan. Nagtuusab siya nga moabot ang gugma sa eksaktong panahon nga nang hinaot nga makakita si Ryan og tawo nga mahigugma kaniya sa sama usab sa lawom nga sa kon sa sama usab sa usa ka lawom sa iyang paghigugma sa uban.
1: Aba sin ikaw na to kamarada.
2: Ay dili po.
1: dili ka ganag opa. Dili ka ganag opa. Anong itawag mo na opa ng kuan mga Korean? Ano po na ilang tawag, no?
2: Ano po na ilang kuan.
1: Ay, nao, tanawa. Samtang sa Pikas Bahing, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa BBCC Entertainment. Lakip na usab sa mga naglantaw sa Radyo Bagting News official Facebook page. Good morning usab sa mga naka-monitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Sa wala pa rin naka-download, hala sige pag-download na mo. Available ka na sa Google Play Store. Good morning usab sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 75. Good morning ni Mia Ann sa Tomira Digulason all the way from Cebu, Ricky Puto Dalauyan. Og lakip na usab ni Mylene Caballero Monteza, Marlon Aguinid. And of course, good morning ni Manuel Villaveles og Inday Villaveles diya sa May Bibot Aryong Beach sa San Pablo. Kaya ang ilahang radyo gibutang ag trumpa. And of course, good morning sa mga lain pang naminaw sa itong programa sa may sinunok si Alexander Arsenal. Yes, sa may ditulan Rosenda Dacul. O sa Dulop Jackson Maniha o Elvera Ardonia. Lakip na usabin na sa gintananan si Nelma Lidesma, Mr. Iniro Timio Migrinio, Dani Rabago. O sa tanan-tanan ng mga naminaw, daghan kayong salamat. Ganin yung tanan. Mawag itong naglangkob sa BBC Bagting Balita. Alas 7 karong buntaga kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Dari Likat, ayaay.
1: Ako si Bagting 29, Chiril Onyot Lirazan. Daghan salamat ang may buntag. Ganin yung tanan. Alas 7, Imedia.
0: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita. Balita. Set living testimonies.
3: Taas ang sugar maong naay bikil sa kidney. Nakaangkon na siya og kidney stone.
4: Taas ko sugar og ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
3: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
4: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
0: Living Testimonies.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
6: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
8: Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
12: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
13: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
14: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
13: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
14: Sa may ibati mo, sakit mong hawak, ano?
13: Sakit akong hawak, to kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gitso sa akong lawas gyud
14: ni magpangita na ka.
13: Magpangita gyud akong lawas aning paragis pila-pila kay pertig yung nindota. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
14: So karon gimintin na lang nimo.
13: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning paragis karon. Mao na nga mangita gyud og paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
15: Busa sa unsa mang banatian adunay paragis pila-pila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
15: Paragis Bilabila.
16: Paragis Bilabila.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong pahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
0: Radyo Magbating.
1: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.

0: Masinsong adlaw sa Buanga del Sur o masinsong adlaw diha tay ato apong pagtimbaya sa ato ang mayor sa Pagadian City, si Mayor Samico ang nagpalambo o nagpasinso sa ato ang pinalanggang syudad. And of course, sa tanang katauhan sa uno segundo ning ato ang probinsya, ilabi na ni Konsehal Roger Acidillo no, ang umaabot na itong kongresista sa 1st District. Masinsong adlaw niya na punta karon sa kasika sa Zamboanga del Sur. Tay?
1: Mayong buntag, Mayora. Mayong masinsong kamuntagon sa ito ang mga kaingsunan tigpaminaw sa kasika sa Zamboanga del Sur. Huwag atong pagtimbaya sa ito ang Mayor sa Siyudad sa Pagadian, Mayor Samico, nga umaabot gobernador puhon sa 2028. Sa ito ang kongresista sa ikadawang distrito, Mayor Balong Molina. O sa ato ang umaabot kongresista sa unang distrito, kasamtangan konsyal sa siyudad sa Pagadian, Konsyal Roger Acidillo. Sa ato ang mga kaubang konsyal sa siyudad sa Pagadian, Konsyal Bien Colbe, Konsyal Lance Samuel Co, Konsyal Jigger Ariosa, sa ato pong mga opisyalis sa siyudad sa Pagadian. Kanatong tanan, maayong buntag.
0: Tay, atong hisgutan karon ang bahin sa flood control, kaila binanong daghan kaayong tang makita sa news karon bahin aning mga lunok, nagkalain-laing lunok, and in fact, grabe kitong tragedy bahin sa Nepal.
1: Makita nino ang problema karon ang atong isgutan, ang topic na pudyapon. Panayon is ato ang sumpay sa ato ang isgutan sa Milabay Higayon, ang sa environment, kay Hearts lagi.
0: Oh, Hearts.
1: No, Hearts man na sila. H-E-A-R-T-S.
0: So, nata sa E, karon.
1: So, nata sa E, environment. Kay, ato makita, kining mga panghitabo karon nga mga adunay pagbaha no, mga unforeseen nga mga panghitabo nga delikado kayo ang matag
0: nga dili
1: na panahon sa ting ulan,
0: dili na to maingon nga safe ta nang butanga ang Zamboanga del Sur, kun dili naapod tay mga prone for flooding nga areas. Labi na ang Tambulig, dako na yung portion sa Tambulig nga prone
1: gitse sa prone areas.
0: Dayon makita na to katong sa Lapuyan, Kumalarang,
1: Labangan.
0: Labangan.
1: Kinani, Dinas. Kinani Dinas. Kinani, Mayor. Kaning pagbaha, no, palad, panahon sa naibagyo, naiulan, expected na niya mahitabo ni anywhere you go. Nagi na
0: ipang. Yeah, dili man akalikayan. Kaya that's nature calling.
1: Nature, dayon. Pero ang atong gobyerno, nani siya ay mga pamaagi para to mitigate the problem. Pareho aning gitawag na itong budget sa DPWH sa flood control, no?
0: Yes, mo bito ng bilyon-bilyon.
1: Oo, matagaan ang solusyon ang problema sa pagbaha panahon nga na iulan. Pero dili ta mo focus ato sa Zamboanga del Sur. Kay base sa atong nahibal-an, District 1 ug District 2 na ay dakong budget gihatag sa DPWH.
0: Billions of kayo.
1: Pero
0: flood control projects.
1: And ang pangutana,
0: dako sa Tambulig, ana.
1: Sa imong lungsod. Ang pangutana karon nga nung nagpabilin man nga ni baha ni mga lugar sama sa nahitabo sa Dinas, Lapuyan, Kumalarang,
0: Labangan,
1: Labangan, part of Mulabi, gubang pa mga lungsod nga dito sa nakabutang item sa DPWS gibutang na may mga flood control projects nga gihimo. Pero nga nung nagpabilin man nga na ibaha, so ang pangutana ni, na dapat ba kang insakto or gidapat pero usaman, substandard ba or
0: usually gid substandard. Then kana pong continuity bitaw sa project tay kay na ako'y nahinumduman ba specifically ha, Barangay Balugo of Tambulig. Nay portion lang dito nga pila ka million, 20 million, 30 million nga flood control. Uyo wala gisumpay. So dapat unta kana bang consistent puga sa imo ha bitawong proyekto nga imong gidapat diha nga aron masolbad.
1: Gitanaw jud kayo ang sitwasyon.
0: Oh, ang sitwasyon. Ang gihimo nila dito sa Barangay Balugo somewhere kana diha nga San Vicente, Balugo, Sagrada. Nay wala gitiwas ba ang flood control? Portion lang. Unya kanina pananglitan kanina tabunan. Ang sumpay wala na. So dito naman po na muagi ang tubig.
1: O
0: ang tubig din. Ang nakaparat pa yun, ang nakadiferensya kay gibutangan og dalan dito nga malipay man yun ang tao anang dalan. No? Kay basakan biya na diha nga area gihabog. Pero gagmay man kay ang culvert pagibot ang sunagid na ima bisa pagadtuon na din ha karon na ay mga basakan nga wala na pusli kadi man kalapos ang tubig
1: kalapos
0: oh so nahabog ang dalan wala na sirado ang sa area sa suba nga prone area man gid unta sa baha so ang ending pagdako nga baha aluoy ang mag-uuma
1: ang mag-uuma no so, diha nimo makita nga wa gi klaro ang maong programa
0: ang kulang ana tay is konsultasyon.
1: Wala man oh, sa lokal.
0: O sa lokal. Dapat nagi kay public. Mo man akong ginareklamo sa una nga, nganong wala may consultation ba? Kinsa gyud mo balibad og project? Ang nakadiperensya magud pag nagkontra na mo ang gobernador o ang mayor, ang congressman.
1: Wala na ilabot ang mayor.
0: Wala na. Dili na mo konsulta. Kung dili ganun unta mo tanaw sa mayor, i-appeal na lang unta ng engineering bitaw sa LGU. Kana lang unta
1: para
0: ba?
1: Para makita agad, masuta ang tinuod niya kahimtang. Oh, karon ma-address og properly ang problema.
0: Naa po na nahitabo na mo diha sa poblasyon area diha sa Happy Valley nga nasakop nga. Kana laging wala proper consultation.
1: Mm.
0: Naghimo sila dala na po sa LGU nga kanang kanal kay kana laging para dili magbaha nga sakto ang kuan sa mga drainage. Excuse ang nahitabo. Naghimo po sila sa province ang amo na naubos niya sila ning sumpay habog unsa ang pagdrain tubig.
1: Wagin mo drain.
0: So miss kung ba walay proper communication, walay consultation. Walay consultation.
1: Before the, para basa niya boss Kumalarang. Dugay tawtaw naman ni. Ang Kumalarang na sila nakitang problema sa baha.
0: Mm.
1: So to mitigate the problem, ang LGU gipadala og backhoe dito para mag-dredging, no?
0: Dilito siya dredging, dilito siya dredging tay kanang kwanto na ilang term adto kay ang
1: para,
0: ang
1: ibalik
0: si kuha man
1: ibalik
0: gikuha niya gipadaplit
1: sa original
0: man,
1: nga
0: o, suba
1: na agianan o, sa suba
0: oo
1: pero ang gibuhat sa
0: mitigation
1: probinsya imbes nga tabangan ang munisipyo ang gibuhat gidakop ang bako
0: kay dredging man gud kung dredging kinanglan ka na og permit tas kay nga proseso dili to iha dredging rechanneling to iha
1: rechanneling rechanneling pero mo lagi na pangunta na way gihimo ang probinsya karon nga gihimo ang mayor ilang gidakop ang bako
0: isus mo bitaw nang gisuspenso pud ko
1: di ba kay tungod lang kay politika
0: sa una basa ko bitaw nganong nasuspended ko kay wala ko na namo na function kay nagkuan mi nag initiate ang LGU moto nga naa mi kanang barge karon para dredging karon si dredging kinahanglan man ni siya og taas kay nga proseso dayon ang gobernador man ang proponent kay requesting party
1: requesting
0: raman
1: party
0: ni, ang LGU. Wala man ang gobernador, wala man yun. Sige raman kung niya, di man ko pwede kay madaot man may amo. Mo dito itong gisuspinso ko kay ako kapugong sa baha.
1: Amo lagi na.
0: Amo na, baka
1: mayin mo, wala na yung problema basta ang yunahuna pamulitika permanente sa kasamtangang namunuan karon mo. Nang bisag unsaon ni mo, wag yung kayo makitang maayong implementasyon sa mga programa ilabi na sa ato ang environment. Mo nang panayon nga nga itong mga kaingsuunan, mahimong biktima sa panahon nga doon na yung mga baha o mga kalamidan tungod kay walay insaktong plano o programa kining ng kasamtangang namunuan karon sa probinsya to mitigate the problem. Dili man siguro maperpekto nga masulbatanan pero at least man lang imong matagaan o solusyon ang mga problema pinagi sa tabang maybe gikan sa national government or sa provincial government.
0: Dili man gina pwede tayo nga iasa ra nato tanan sa national, no? Dayon, naagid po'y buhaton ang lokal. Pero, dili gid kaya sa lokal kung wala'y tabang. So, dapat collaboration.
1: Naay collaboration gikan sa tulok ahensya, national, lokal, o sa uban pa natong mga ahensya sa gobyerno nga makatabang unta.
0: Sa implementasyon.
1: Pero kay pareho diris pagadian. Naay mga proyekto karon nga gibang tukod. May klarong coordination sa ato ang city mayor, labi na kanin DPWH, ato ka ang pangutanon ning DPWH diri sa distrito 1 o kanyang taga-provincial government. Nga nung na yung mga proyektong inyong i-implementar sa syudad, nga dili magyari mong kabalo mo coordinate sa ato ang mayor. Dili man mo pugong ang mayor ang mga proyekto, labi na makataba mo ikaayo sa tao. Kaya ang gusto sa mayor nga, kung na-implementar nga infrastruktura di as Osaka lugar, kinanglan na i-coordination para musibo ba muhaom sa panginanglan nun sa ato ang mga kaigsuunan. Kailangan masigimog yaw-yaw nga ang pagadian mubaha o tinuod pa na because unang problema ang terrain sa Pagadian,
0: valley.
1: Buntod ni siya. Mm. So kung naib dakong bulog sa ulan, ang tubig, di
0: ko kasi expect
1: ng padoong sa ubos. Masalod yun na diri sa lowland.
0: Wa may tubig padoong sa taas, padoong
1: pero,
0: sa ubos.
1: Ang pangutana, usa may gitabang sa ato ang provincial government o sa ato ang kongresista sa unang distrito para matabangan, mamitigate ang problema sa baha. Kaya di naman ni concern lang sa City of Pagadian.
0: Ang akong nabantayan, Mangod, kay makigkompetensya sila sa siyudad.
1: Mauna, di ay klaro.
0: Kung kana lang ha, nai gituko din aning ang siyudad, gitukuran ba kanig barangay hall. For example lang ba, hypothetically speaking, maghimo po sila gila ha nga. Unta, nagdubli-dubli na hinoon. No. Oh, so, ang katong panginahanglan nun, wala na hinoon na address kay kompetensya man.
1: Himong kompetensya ang pag-implementar sa programang servisyo.
0: Pasko bitaw, kanang paskuhan, kanang gwapo kay mga license, o mukompetensya po, o niya, kay langawon po ng sdao.
1: O lagi, pero balita sa ito ang topic mayor sa environment. Nati usak aspeto nga angay na itong isigutan, kining mining.
0: Kani-kani.
1: No, kay sa karon makita ni mo na ako'y naobserbaran nga daghan kaayong illegal mining nga nahitabo karon diri sa ato ang probinsya.
0: Dumingag, grabe.
1: Sa Dumingag.
0: Midsalip.
1: Mahayag.
0: Midsalip.
1: Diri sa Tigbaw.
0: Nakod ay na diha?
1: Naa diha sa Tigbaw
0: likod,
1: karon.
0: Likod, nakoy nadunggan
1: likod. Nakod sa likod. Ang kaning diri sa Tigbaw, naani between sa boundary sa Pagadian o Tigbaw.
0: Uy.
1: If I'm not mistaken, Purok Mati, di lang ko pamilyar sa lugar ha. Between Barangay Lourdes sa Pagadian o kanang matitigbaw. Unya sa akong naibalan rawa, daghan kay diha karon ang nag-illegal mining. Gani na gani bulmilan. Unya ang nagdumala sa maong illegal mining, tawo man sa tong gobernador.
0: So nagi siya kalabutan
1: oh, na. Board member ra ba daw ni?
0: Ha?
1: Board member. Board member na siya. Lalaki. Mura o lalaki.
0: Lalaki.
1: Presidente sa... Di lang ako isulti kung sana presidente. Pero board member dayon presidente
0: ah, sa teka, first,
1: A B C D E F G H I J K L M N O P. Bala siya dayon pagkahuman.
0: It's official board member.
1: Dayon pagkahuman, membro man siya sa IBIS. Sa mga naibalan. Pero may anis subano. Pero abusado din ang pagkasubano. Kaya giabusaran ni ang pagka
0: IP.
1: Nga siya mo'y nangulo ang illegal nga mina diha karon sa Tigbaw. Dari nga ikanaog ng nakasako ng mga yuta nga ilahang ipalusot diha sa Lourdes. Pero mangutan ako, ano nga may gihimo ang atong provincial government ani?
0: Sa pahimuon o with clearance po, kay nihab-nihab ba?
1: Apil sa nihab.
0: Apil sa nihab.
1: Apil sa nihab. Kaya wag yung kukadungog na ay gidakop ni nga illegal mining diri nga nahitabo karon sa lungsod sa Tigbaw. No? Boundary between Pagadian
0: o Tigbaw. Magiganin sila itong katong sa Dumingag bitaw, katong gipangusgan sa pari.
1: Katong naluoy kay kato. Sa tingala itong pari, si Father Kakay, no? Kay... Si Father Kakay...
0: Actually, si Father Kakay gi-pull out na dito sa Dumingag. Wala na siya dito. Dayon. Kay naamagin siya death threat.
1: May inumdom ko atong panahon na ang simbahan mismo ni protesta. No, dayon. Calling the attention sa ato ang provincial governor. Apigani ato ang PMRB, MGB, EMB. Kay tungod sa laganap nga illegal mining diha sa lungsod sa Bayo. Pero... ang gibuhat, nagdramag dakop-dakop na yun.
0: Among, no? Inailang expertise, dakop-dakop.
1: Kaya paghamag dakop-dakop, giditin, dayon paghamag, gibuhian.
0: Gamay ra magod na ang balaw, dayon ang madakpan, bitangkuan, gamay ra kay piyansa.
1: Oo, pero ang akong pangutana, nga nung katong panahon nga giabungan ang maong lugar, kaya na ay protesta ang ato ang religious sector, ang kaparian, apil ang mga residente sa maong lugar, ang mayor man sa lungsod mo'y nangibot sa
0: Katawanan bito kay ito kay
1: Abag.
0: Nag-wild-wild jud jud dito murag kuan jud kay hasi kayo
1: ato pa unsa man ni your appeal ka diha your
0: ayan sa pa
1: mutana puta ni gob ngano man nga wala gyud ninyo ni tagaig aksyon.
0: Ako ganay nagi ko na hibaw-an adto dili lang ako i-mention kay pagay sila nag sour griping ko nga na pero nay gyud magsigig istorya na ko nga taga Dumingag nga ang magsubay jud ko na dito sa mga bangag magkuan isang igsoon sa gobernador.
1: Oo, inuon na. Apil. Kadungog ko na istorya nga.
0: Ang igsuon yun sa gobernador.
1: Wala pa ni na imong mayor ni Tawa na. Mahuli apil ang grupuha nga nagkuan, nag-adto dito pag-establish aning pagmina diya.
0: Mahal yung mga subay itong mga bangag tay.
1: Mahal daw kayo nag-SOP kada biyahe sa Osaka trailer truck yun.
0: Pero naamay nadakpan dito sa Miss Ok. Naay na hold dito po. Pero kanang ingana pamati na ko hagbong-hagbong ba?
1: Sige, ang ako naibalaan nga nang sa dakop, drama mo itong dakop sa una. Dayon, na lately, naay nadakpan ang RMFB.
0: Dayon.
1: Ito ka container ban.
0: Si ban, o si... wing ban man siguro.
1: Wing ban. Pag dakop sa wing ban, gikuha ang custody ko no sa taga probinsya.
0: Dayon, what happened?
1: Pinro ba to siguro nga staff daw itong tawhana? Pagkaw man, gibuhian.
0: Kanipong Pinro's probinsya, amigo raba mo, daily my friend. Grabe po kayo na siya makaprotektar. Ano yung libog ko ba nga? Di mata na siya matangtang diha niya. Kay mahadlok siya, maghimo o okay, mag-drawing na lang yung unsay itubag.
1: Sa akong,
0: sayangan ko ng engineer.
1: Ang Pinro manggod, bisang pag-usaon niya paningkamot mayura lagi. Kung ang naghimo pong illegal mga tao sa gobernador, wad yung kayo mahimo. Kaya nga naman,
0: sukon
1: sa gobernador, board member, unsa pa, isa pa lang mga involved anang illegal mining, sa to pa ang mayor.
0: Right hand sa gobernador.
1: Right hand sa gobernador. So, unsa may tabo, o ikaw, Pinro.
0: Huwag ako i-relieve ko. Huwag ako, bahala kag i-floating ko. Basta dili, kumusunod sa inyong gusto.
1: No, maunay na ka.
0: Pero kanya-kaya nang sunod ka, ako ang... presumption na ning dawat kag nihab-nihab. Mo po yakwa.
1: Ako di ko po kaingaw ang patakita pero sa akong naibal-an diha sa sitwasyon
0: ning go with the bahaya, music na lang na.
1: Ang going paghapon ng illegal mining. Unya, sa tuong iyon okay, nga daadaw bagong dalan.
0: Kanang mga bagong dalan pare na ka istorya na ko ana. Di kay ko kakuan sa ngalan Makasing ba tuon sa basa lusot-lusot.
2: Pahid na.
0: Pikas probinsya.
1: Okay.
0: Tanan jud kuno na diha karon sa Duminga, gipang abli-ablihan jud kuno na mga dalan.
1: Dito na moagi.
0: O dito na moagi, syempre. Ana na, nanay mga lutsanan tanan kay imong tanawon ha, million-million, multi-million sa project sa dalan nga girod opening pila ra kabubong nga tao dito.
1: Ana dito ga puyo.
0: O, tuwa dito nganong moy gi priority. Nga samtang kaning mga lunok nganong wa man ni nangatiwas ning mga flood control.
1: Sato pa, muna yung itawag nila, road to my mining.
0: Yes, road to my mining.
1: Oh, maulit yung latest ka nun.
0: So, dili na road to my farm, road to my mining.
1: Road to my mining. At ito ka, pangutan o ng provincial information officer, natulog ra kada sa imong opisina? Ayaw, pagpaka-inutil ba? Mangitaan na, asa na mga lugar na may mga illegal?
0: Naman siya, gibit-bit nga iro.
1: Para mahibala na, o kung saan ang mga pangitabo sa tibok na itong probinsya, dili kay nakafocus na kasigig pamira sa mga kontra nga politiko sa imong amo pero wa kakakita.
0: Sige, di pa
1: halak buta ka sa nahitabo sa itong probinsya karon para sa na illegal mining ba juko kita ni mo ni adto kanito gisubay ni mo existing ba na illegal mining or wala dili kay masigir kang tagaw tao diha payapo diha sa lamisa or sa bangko kada mo tinong
0: sa radio niya ra ba na sa itong buhis na siya
1: niya gaswildo ka sa probinsya gaswildo ka gikan sa buhis sa katawhan pero wa ka klatarong o pangsyon.
0: Wa ka ng pakabana.
1: Na atoa ni siyang hagiton be. Atoa daw na akong giingon ni mo nga mining diha karon nga naay daghang bull mill sa Tigbaw. Atoa pod nang sa Dumingag, Mahayag. Og sa Midsalip. Para may bala ng kamaturan og nag-isis ba gyud ang bala, baka pa niya mong istorya or tinuod. Aron maklaro ang kay ikaw may provincial information officer.
0: Naapod sa likod dagitay.
1: Naapod sa likod. So, atong panawagan di lang sa provincial information officer sa atong gobernador mismo, Gob. Unsa may imong plano, Gob? Membro man siguro ka sa Provincial Mining and Regulatory Board. Nganong wa man kay gihimong aksyon ani mga illegal nga gihimo nga naay involvement ang imong mga ginsakpan diha sa probinsya.
0: O ba dagko na sigarilyo, Gob? Katong sigarilyo ba?
1: Kalimadak pa man. Kala, di ka daw, isang kuwang mga detalye anang sa sigarilyo, pero kanyang sa mining, daho kanyang nga questionable. Kaya nga naman, wa may problema lagi ng mining. Ano? If it's regulated,
0: why
1: na? Na ay permit, di man na mukontra ang tao, kay nag-income man ang ato ang national government, ang probinsya, unya ang mga katauhan, makatrabaho, so buhay ang ekonomiya.
2: kanang kuan ta to minahan ng bayan.
3: No, pero ang problema nga nung wala man gyud nganong ni adto man gyud sa illegal. Isa may naas illegal.
2: Ang kapait pag yun tayo, no, looy kayo ng mga tao bang nagtrabaho diha, no, kay kanibitong mga hand to mouth balang ba? Mm. Kanibitong kung di karlihok ron, palit bugas. So, muriak man ni sila nga, nga naman

0: Pero gipambawi naman daw tay katong nakoy kaila dila na ko i-mention na as base rapod sa kunibawaan nga empleyado sa una sa ZMS. Nakapangalan sa iyaha na presidente pagay ito siya sa kuan kaning association aning sa province
1: sa
0: aning
1: gabel,
0: sa oh kuan, ana
1: permitis.
0: Oh, permitis. Gibawi na. Wala na siya ngalan, gibalhin na og lain ngalan. Kay maragi papawa naman siguro po siya.
1: Mo lagi na itong
0: game. Gay ko na, ga-impeach na.
1: Daghan kaayong mga kababalaghan ang ato ang probinsya karon. Kaya nga naman, kaning audit ni mo ma-regulate ning mining mayura.
0: Luis.
1: Usani sa magakos o niya o problema pagkabos panahon.
0: Mura tagkatong sanipal, na, simbako lang.
1: Simbako, kung wala na yung mga kakahuya ng atong kabukiran, o niya mukusog ang ulan, so sigurado ang baha dili mapungan. Nainumdum ko
0: kanang maglinog bi na
1: diha ang kanang mina-mina manggol.
0: Labi na
1: og tunnel nga mining og dili regulated. Sa to papasabot ni kamkab ka diha og ang risgo sa imong kinabuhi og mahulpa na panahon sa ting ulan. Wala gyud.
0: Wala ba ito yung mga gilom lang sa dumingag man to katong
1: oh, na ina disgrasya na una lugar nga.
0: Ay wala man to na news man to.
1: No, pero news, pero nahilom na. Man, wala man yan.
0: Nabayaran lang ko din taon itong anak mag kung pobre yung kayo, mabayaran naman kay anak.
1: Ato raw din panawagan po ni sa taga MGB o EMB. May gudari ang atong regional office sa EMB o MGB. Natulog rin ang ato ang mga regional director. And yung mga technical people sa EMB o MGB nga, wala magyan may gihimo anang existing ng mga illegal mining diri sa Zamboanga del Sur. So man, hardlock mo sa gobernador or basin baya o matinood ng giingon ni Mayor Charlo Tanga appeal na sa
0: Nihab-nihab.
1: Sabi, matanganan mo ako, sir, pero ang atong gustong ihangyo lang ninyo, himuin ni aksyon. Kay tinood man, daghan ang nanginabuhi, katawan na buhi, pinagi ni ini, pero kung illegal, dili po siguro pwede. Kay this will makakos ni og problema pag-abot sa panahon nga dili maprotektahan ang mga trabahante, ilabi na kung naay mga kalamidad nga mahitabo or simbako, mga disgrasya diya sa ilahang gitrabahoan sa maong illegal nga mining.
0: Ang nakadiferensya pagyudan na, undeclared manggod siya, so gansi pagyugay ang gobyerno, walay taxes. Nya kinsa may kumbot imo kwintahon ba kinsa may gasweldo aning mga MGB MB di ba ang
1: gobyerno
0: ang buhi sa katawhan. So kana bang ingon ana bang perti nagyud kay luya bitaw sa tuong nasod bitaw unya mo I mean wala may perpekto aning kalibutan na tay no pero kana bang butangan po nato limitasyon ba
1: dili kay sobrahan na lang kita illegal. Nya pwede man unta mo take initiative ang probinsya nganong dili man ayo apply ang small scale mining pero manggaling na ay naay oportunidad nga para mahatag na sa katawhan mismo
0: minahan ng bayan
1: dili kay di magud ganan sila minahan ng bayan kay di man nila masulo ang income. Di ba kay ilaon man tanan so mo nang dire nakita nato ang problema sa illegal nga mining daghan kini nag-exist dire sa ato asa
0: kay ilahan man gud ay katarungan tay ba nga ibalik total ang mo magin ako madunggan sa una ni kaning ato ang gobernador total ibalik kay kauban bit sa una.
1: No, siyang kumpanya, ibalik sa katawhan.
0: Ibalik naman po ning mga kwarta sa katawhan. Kana ba nga mentalidad ibalik nga kay ipamalit og buto ini nag-eleksyon. Ana man na iyang mentalidad good di. Eh.
1: Mao lagi. Mao nang gusto ng illegal kay gamiton pod sa illegal.
0: Pero ugot ni mong kwintahon ba o gitarong ni mo imong serbisyo insakto ang imong programa. Kinsa pa may ganahan mo kontra ni mo panahon sa eleksyon.
1: Di ka angay mahadlok.
0: Di ka angay mahadlok. Ana on taba. Nga naglibog ko ano magsikag create og kontra sa politika. Magsikag panlupig para lang nga inagabot sa panahon sa eleksyon nakidaghang kwarta, nakaipamalit. Kahasol ba pud ana hunaw na o gusto lang man di kagahon di tarungan ni imong trabaho di aron walay mo
1: kontra ni mo. No? Kay nagtuo bi adyo ko nga pagdaog sa 2019.
0: Tarong.
1: May tabo na ang eleksyon nga wa na ikontrahay, di na mugas kwarta. So, ang mga politiko, nakapokus na lang sa pagpahatag o programa o servisyo sa katawahan. Pero subo ka lang doon na budol na ito.
0: Apete, grabe ka magigong tanon.
1: Gusto mo din lakwaon ng tanang posisyon. Nga, may lang ako di mo tanang posisyon nga may kagi.
0: So, niya wapoy agi.
1: Nabitaw na, may numduman ako ang itabo sa 2024, gangyo ko nilang amukuyong, wajog ko.